Ekule o. Odi wo yi jejo. Ajo lanfani. Ajo un lanfani ati ipade ara wa lori eto. Awaki aki. Anye. Adupa lowo. Ori ofe. Won anu. Won abo. Won idasi. Won ipamo. Eni to laye to lorun. Opa wa mo. O so wa. O da bore bo wa. Ari owo agbara re. Awa ni ki a ni ki Da ni nye Da ni dupe lowe Kaseka.

ba lori ofe ati ma gbo wa kete kete kika duka duka kika gbogbo agbaye ikani lagelu ni won gbe bi 96.7 FM okay gajo okay ile fufu balau fele lele ibadan okay yo mo salute yin o eyin ti a ni bi gbogbo te wa yi ka agbaye ago kan koja seju marun lapa mi asi so la ni olori ofe ati wa lori eto o lo lowo obodini fun satara wa yi o ngbe oke o ngbe nle ele fi lanfani ati ma gbo wa kete kete eh be se ngbo wa un le mo lanfani e mo ri wa wo kete kete kete latori ikan ni ba ni dore mo kiyin

ekini adara wa leko laji e lo gboju ayo soke e mo ri wa wo kete kete e sawari le se lagelu 96.7 FM. Okay, gajo ke. Ele fufu bala fele len leba do. E like e. E follow e. E tan notification button le. E yito wo leto. God bless our great nation. E je fun yin lawon kan da lafani ati gbe yewo. Bago kan bo se nkoja aseju meso se ma gebe omo ilede ani eto be atun ni ojuse ya gaji ti mo wi ani eto Lawrence Olukunmi Adeleke lati bank Olodumbadan Adele Sunday, mu iwa.

Oda ki wa le to wa. Ki wa loju se wa. Ta se n gbaradi fun eto idibo odun 2027. Gege bi omo ile di wa Nigeria. Iyen ni mo pe ni akole akole ke le gbo wa daada. Eto ati ojuse oludibo ninu eto idibo odun 2027 gege bi omo ile di Nigeria. Ja dara wa leko o eto nikan lopo o ma pariwo. I know my right you can just cheat me. I'm a Nigerian now. Ha ha. I know my right but what is our responsibility abadi meto sa mojuse. Kinyo kabo sori eto eyi to wo leto ohun ikani lagelu ni won pe bi 96.7 FM. Okay gajo ke se won ba lana bo ni ba yan oju opo yen wo daada so duro dede se won ba lana. Oloji Alafani ati ma ri wa wo kete kete nikan ni bani dore. Olani yi agba bi aka ani oga wa ga ki emi we don sa afa bani se ayin dan gbo wa gbogbo ilede yi mo kiyin ayin dan gbo wa yi ka agbaye mo kiyin kiyin lorile de America o kiyin Canada o gbeyin ti South Americans nga ki gbeyin de wa UK se wa okay eyin de wa ni Europe nga eyin de France Italo, it is Spain, it is Sweden, it is Holland, it is Islander.

0: lede wa Nigeria gbogbo eni o ba ti pe omo odun meji din ni ogun tabi ju be lo so wo oke
1: nga mi okan ninu o le lo
0: o si lori ofe ati fo kole oju se niyan o oju se ni o to fo kole gbogbo oruko re ati gbogbo to ni se pelu ti e gangan ndo ti file sodo awon ajo ile to idibo keke be mo lede lati dibo e ta wa nso yi eni to ni ori ofe to ni eto lati dibo oludibo ni o

Council NYSC. So me pe there won't be any vehicle leaving the Yoruba to the east. Mo wa ni sakile fe ka se. Won ni ta ba nronu nipa ona eleya meya. Ojo waju lede yi ni soro. Won awon suku ke si fara awon nikan. Awon suku fa awon mo ta awon bi. Awon sunkun po pa awon ara lede yi. O se je pe gbogbo ogba a se ri wala to ba de ba won loki oya bi ipenija to de ba gbogbo wa a se ri wala e ja so ni sapon tapara se gbogbo an to wa ni east yen na won ni ko ira yoruba me baba ko ira wa san mo wa ti wa ni east yen se won wa nbe ni abi ari yoruba kan tin gbe be won ni baba ojogbon ni ka ronu gbogbo ba se nse yi ta npe o lede lona eleya meya elesin jesi yi o san mo tin bo lanfani ba ma wo lowo ba ronu be won't be where we are now ta won sadana sokoto ba ronu be ani wa nbi ta wa yi ti ziki ba ronu be won la ni debi ta de du yi daddy what are you now suggesting won ni pariwo si gbogbo wa leti o e ja ri pe ni ja anji ni gbe anywhere to ba ti sele ipe ni ja gbogbo wa ni e ja ri pe ni ja anji ni gbe a ngbe sumo mi ka doju o ka koju oro si e ja ri awon odaran ti nbe laarin wa yes odaran ni won won ba je yoruba won ba je usa won ba je ibo ani e ma pe pastor number temi gange dakun e je npari eto ibe mo ko nkankan si awon kankan mo ko be ti mo ku pa mo be won ni instead of dividing our youth our people and our dear country ha so that farmers coppers researchers and everyone may be protected god bless akinyemi God bless Eyitowo. And God bless Lagelu. God bless Nigeria. Ojogbon fi bi ogbon se ju le won e ba mi soro o. Omo ti won so mo. Won ki wa won lu wa logo enu. E wa gbo kilo ro yin lo to. Ta ba ti wa ni pe ni ja kiri won ni e da gbogbo enu tomi tomi. Omo te bi oda. No matter how good the policy the policy about the challenges kekere ha ni won da nu ni bo le thinking wa seri sa america oni soro ni se britain oni se china oni ti e se india oni any government policy won ni ki nwo anfani ti a nsin ru ilu ti mu ba opo lule de ha wa na ni anfani yen mo ipeneja ti scheme yen ni ani won danu tomi tomi mo wa bere irin ajo kan a le mo pare e loni boya pare ejo mejo irin ajo ti mo bere mo wa fi pe Nigerian unity non negotiable awon kan wa ni won ma so mo wa nseyin na ni gbagbo be awon kan ni ko si tojo awon oni olodun o si je ka won oni ha eh ni won lawon oni e je sare gbe yin de be o iwe iroyin kan ta npe ni the cable o gbe iroyin kan jade kini iwe iroyin yen gbe jade ah nbo we yin te gbe mi e pe mi o iwe iroyin yen gbe jade ni ojo keta le ni ogun osu kejo odun 2021 who says Nigerian unity is non negotiable woo nti en toko alagbade bayo abubaka nti en winu e wa ja wa pe loko won ni akoko ti won ko yi are an are ologun nigba kan ri yen Muhammadu Buhari no soro kan inu mu ma woran Arise TV lo ti so kila ibibi wi ibibi ni kesi ibibi ni ka lo so o IBB ni Nigerian unity is non-negotiable.

ekule la nkara le e ka bo la nkerono baba si ran avojo meji meta e ku ati la man kira wa odi odu bi gege ba na se wa ni ko ni la gilumbi adupe lowo olorun oba nu to pa wa lorun so aju asimole alaye leni adupe agbe oga yan logo oba to pa wa lorun to so aju asimole alaye leni ah opo ojo lo ti ro sile ti fe mo oluwa se adupe lowo re olorun oba a fi yo won a fi ngbe oluwa gani aku ojumo aku ojumo aku ojumo mo ojuma ye ojuma idunu ojuma lafia ojuma ire ojuma seyori ojuma iku to nse bale oro lo mo wa leni eka re eka san eka len gbogbo bi te tin lafani lati ma gbo wa lori eso yin eto wa o wuro lawa ni koni lagelo 96.7 fm okay to ga jokilo ile fun bala felele atedo sin le ibadan loko lo so eso gbenga olayiwola o yeso pela maju etaju ma se to leni ademola assist asizo teminu shola teminu oruko temi oyi pada ti je ni bisola balakis bisola balaga igbeyawo to masha to ngbose laruge ni mi alaga to ni mentor asizo o ni kila fe ma so leni baba mi ayin mama mi omo yin ti de sori eso wuro lawa lene ku mo ba se man se temi omo yin ba si wa lori tablet emi te nte bayi ni kan ni lagelu lori eto wuro lawa eyin baba mi ayin mama mi man kimi leyin ne o ku mo pe nkan ta man so mi bayi a ma fi nkora wa leko sikan sikeji ni lagboro olorun oju te fi wo wa koni fo e ti te fi gbo wa koni di pe lase olorun oba ẹyin ba le le yi da ẹyin ya le le yi da ajo ma seto leni to de ma dun ti gogo ti ma kan se ni she ti ready asizo bo ni se kalma

0: gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni oju anu gbogbo eni to mo pe ohun ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi eje won bo ki on la rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo on lo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyan jiyan se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti ogba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je eni kan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti tobi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori kodo ile wo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe o wa ni ka je ki ope wa ku poju ibere wa lo lord we thank you we appreciate your name we honor you we celebrate you forever in Jesus name gbogbo eyan mo olohun ibi te ba wa mo fe ke gbe body yin e wa dide ke foke e ka foke ni igba meje iyen tumo si pipe tori pe ire nbo wa ba oloni ibi oba duo si yen na lo ti foke le meje ohun to kan kigbe na ni pe ma ra anu gba loni anu dide fun mi loni ma ra anu oya gbe body e ko bere si so mercy will speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o e tewo si mi ki n so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogo ni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu odalebi e wa gbo nkan ninu we psalm 23 ojuwe be anu se ma se ojuwe bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe psalm 23 ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin o lo bi je pe ko si bi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu o mu obi beji ko le o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngbo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wi pe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won li wa bi omo ko le sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo mo je ire kan di omo je anu nitori jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ri kile o to su loni iwo nikan ni oda mi se won si ola anu ase nbo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo nti won ni ki n so fun o mo duo gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajo ori fifo tulu kalaba shapali abadu to ro fi 14 omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase le kan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen ja bole igba ti nba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbo mi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to elomi le sare lo bi stove e ba npe we don eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo ojo aye bi nkan mi o ba ti e wa se o ke so ri fifo mo ise akoko niyan oluwa so fun mi pe enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo n segbon se sa you are purging 24/7 o mon to fa igbonse ni o sa n lo toilet le me wa ni ko si wahala gbe owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki inako ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o ni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe alakabada basha wa fowo di eti gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to n gbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo yen dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe on fe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday ambo ninu church isin igbowo lelele idawole I am going to lay hand on you eni kan ni so ti e ba bibeli mo nbo e pawopo oluwa ni ofa stroke fe wo jade bi igba ti ejo ba wo jade lara eniyan iwo gan to mo ba wi ti mo pe o ti nbe lara re o ti feel e ara se ti emi awon woli ran mi niyan modumika badalia badu sempolia badash lati seju yi lo ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole soki lokun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won si ni e de won wa fi stroke de eda shabali abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba wi nti dare mo baba deboye ni tin ba dako enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo Sunday niyan ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus won ni so omole kaka ti won fi so omole lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja oni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke eni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o nilo ki ri okawo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o adabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yen o si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abala elekeji ori to n ta won gbese ni ori to n ta won ebi ni ori to n ta won ailowo ailonje on lori ti n ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu agbara ti n ta o lori gbogbo eyin to ri n ta ni temi ati ni tara ori ti n ta o mo gbe anointing lati orun mo toro e bi iri se nse mo ni ko se li olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori n ta wa jade nigbati n ba pari waasu yi wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa n da omi yen sori wa ni mo da omi sori ofa ori ti ta fi mi le iwo to ba se pa ni ni ori ti n ta o o ti ni inira pelu gbogbo lasibo to n la koja wa wa kigbe bo mi se n da le be ni ofa adagbe adaso n japo lara mi in the name of Jesus mati lo ta o John tori olohun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo si ita now e wa gbo nkan ti mo fe so oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olohun patapata isin gbowole number 2 bi nba ti ku on bi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le ki n to mo lo church Odekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Mo si be ni keni chat. And lo la la si de summit ita bere. Idanileko fun gbogbo awon evangelist, gbogbo awon ti o je pastor, gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re. Ni agbara eni to ni aye atun to ba ti di ago mewa ni ola. Ma tutu so ngba ta ba de church. Awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo
1: mo gbo program ibo se ngbo oni itun ni idawole mi agbara ati ase olorun ki ba ti olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi laaro yi gbogbo awon ti o fe ra anugba ibi ti ran re oderi laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus Oh, telia mana haladish. Oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro yi. Labalabali abadusha. Oluwa so pe ni eko kan to ba duro kini kan si pin re. Pin yen tumo yo ja oje. O le ja oje nikun, o le ja oje leyin, o le ja oje legbe. Ohun Oluwa ni kin so fun o pe ejo aye ni. Bayi lo Oluwa wi. Mo ni ki ejo yan sare eje. Agbara buku tin ja oje. Abere ti fi nkan le eko kan. In the name of Jesus.
0: E wa wo gbogbo awon ti mo ngbadua fun yi. Gbogbo won ni ma gbowo le ni church loni. Ogun ta ba ti fi han, logun ti Olorun ti se. E mura o. An to ba jo oro re, tete lo mo dogbon mura. Ago meju abo mo ti de church. Ma bo sori Facebook laipe yi. Oh, ati bere soji agbara lori afefe. Ba se mu titi ipari odun re. Inu mi si ndadun. Olorun ni ki n so fun iwo omobirin ti inu to yi nle moju Oluwa ni inu rirun ni sa osa yi ohun yi nle se n so nkan fun olufe gbogbo igba ti Olorun ba fi isipaya han mi ti n ba ti le so opin deba eni ti inu rirun ti n ra baba ababa buwa binesha mala katolia badash in ti n da inu reru ti n ji oyi ki nle mo duro ninu ase Olorun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati seju yi lo o ya gba ominira ategun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbogbo awon ti en ba appear gbe owo lori nti e iwo ni mo nba wi laarin ogun logo ori ti enu o da pesin bowo mi o se kon wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to ndun yen ara awon ti en gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu Jesus ari kan kan nu bible Hebrew chapter 6 Hebrew 6 Egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipile se ko Christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe ani foundation fundamental knowledge awon eko ipile wa awon be ni salvation iribomi gbigbagbara emi mimo sisi atunse ati be be lo oni eje a fi yen le eje a lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo on ti be yen so niyan ati igbagbo si pa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wi pe and the doctrine of baptism o tun wa so tesi waju oni ati ti igbowo le ni iyen ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowo le ni
1: ìyẹn túmọ̀ sí wípé bí pásítọ̀ rí ọba kọ́ ọ débẹ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ dín kan ẹ̀kọ́ ìgbọ́wọ́lé ni àti ti àjíǹde òkú àti ti ìdájọ́ àìnípẹ̀kun ara àwọn ẹ̀kọ́ tó lúwa ní akọ́ nìyẹn sáà àwa náà ní syllabus a ní curriculum vitae hey. A ní formula tá ń tẹ̀lé a ní tí wọ́n yà á lẹ̀ fún wa a lójú òpó àkàn wá lanu láti mọ́ sọ̀rọ̀ ó ní bó ṣe tó lẹ̀ gbogbo tó sì ní akọ́ yẹn kìí ṣẹyọ kan níbẹ̀nu bíbélì nígbà tẹlómìn bá dìde ọmọ gbọ́ pásítọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọjọ́bọ ọ̀run oh my god mò ń sọ̀rọ̀ ọjọ́bọ ọ̀run gbogbo ẹ̀kọ́ lèmi ń kọ́ bẹ́ẹ̀mi olúwa ṣe fi ilé wa mò ń kọ́ bíbélì ni I am a bible teacher bógo ṣe ń jẹ́ ti ọlọ́run ẹ̀kọ́ tó wà ń ta lọ́wọ́ báyìí tí ó fi di december ìgbọ́wọ́lé ni ó ní ká lọ sínú pípé ká débi ẹ̀kọ́ ìgbọ́wọ́lé ni òní bíbélì fi sọ fún timothy ó ní mọ́ṣáláì aláìná ní ẹ̀bùn olúwa eléyìí tá a fi fún ọ nípa ìgbọ́wọ́lé ẹ̀bùn àwọn nǹkan ò ní jẹyọ láyé àfi ìgbà tí wòlíì bá dáwọ́lé wọn bíbélì ní nígbà tí mose gbé ọwọ́ rẹ̀ lé joshua ọmọ nuni bíbélì ni ó sì di ọlọ́lá wọn ni láti ọjọ́ yẹn ni ọlọ́run ti sọ mose ló ti sọ joshua ọmọ nuni di ẹni ìgbéga níwájú àwọn ọmọ israeli mọ́mì ṣe wá sọ nǹkan àsìkò ní gbà mí lónìí o ìsọjí orí afẹ́fẹ́ la sì ń bá bọ̀ ní agbára ọlọ́run tí ń bá gbọ́wọ́ lé ọ nǹkan 30 ni ó ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀ ẹnìkan ní bíbó o lè mé ìfarahàn instanta tí ń bá sáré gbọ́wọ́ lé ọ ìgbà tí ó bá dọjọ́ iwájú ẹni tó gbé ọwọ́ lé mi ti gbé ọwọ́ lé mi 35 years ago ebi ní bẹ̀rẹ̀ sí jẹyọ báyìí nǹkan táwọn kan mọ̀ ní ẹlòmíì nǹkan wìrìwìrì ní ń wá nǹkan tí ó sáré ṣẹlẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú méjèèjì láàrin wọn gbọ́wọ́ lé ọ lónìí o ti fẹ́ sáré di ọba lọ́la èrò ọba ń kọ́ ni ṣe mọ́ ṣiṣẹ́ máa bàìlí àmàna àṣà tí n bá ti gbọ́wọ́ lé ọ àwọn nǹkan kan ń bẹ tó jẹ́ pé a pè jáde lára rẹ òun ló fi jẹ́ wípé ọwọ́ tó bá kan orí rẹ ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìgbédìde àmọ́ sì sọ kì í ṣe gbogbo pásítọ̀ ló qualify láti gbọ́wọ́ lé ọ pásítọ̀ oníyàwó méjì ò lè gbọ́wọ́ lé ọ lórí bẹ́ẹ̀ ni pásítọ̀ tí ń yàlè ọ gbọ́dọ̀ gbọ́wọ́ lé ọ lórí pásítọ̀ tí bá ń jalè ọ gbọ́dọ̀ gbọ́wọ́ lé ọ lórí ẹnìkan ní bó o láṣe wá mọ̀ yẹn bíbélì ní nípa ìṣó wọn láò ṣe mọ̀ so kì í ṣe gbogbo pásítọ̀ náà ló qualify because ó dàbí osmosis and diffusion ni ẹnìkan lè wo osmosis and diffusion mọ̀ bó a sọ ń gbà tó bá dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ torí mo fẹ́ ká sáré délé agbára ká gbàdúrà fún ẹni yìí olùfẹ́ ìgbọ́wọ́lé ní nǹkan ọgbọ̀n tí máa ń ṣẹlẹ̀ èmi wọ́n gbọ́wọ́lé mi ni so mo qualify láti gbọ́wọ́lé nìkan ìgbà tí elijah gbọ́wọ́lé elisha ògonú rẹ̀ farahàn màá mọ̀ sọ nǹkan ọgbọ̀n nígbà tí ń bá wá padà bọ̀ níbi ọba wà lọ múra èmi ń lọ chọ́ọ̀chì nìyẹn láti ìwó road ẹ̀wọ̀ mọ́tò gbagi ẹlẹ́fẹ́ sọ ní wema ẹ bèrè chọ́ọ̀chì ọlọ́run òjijì níbi gáràjì yẹn wọ́n á náwó ẹ̀ sí ọ ìsìn méjì ní ṣìṣe lónìí ìgbọ́wọ́lé náà méjèèjì so kí èsì tí mo ránṣọ yìí mò ń ṣí ọ níyè ni olùfẹ́ o gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi wàá ju bàbá rẹ lọ bí ẹ bá jẹ́ òsì àmì mi ò fẹ́ mọ bí wọ́n bí ọ sí ibi nǹkan wà nìyẹn mi ò fẹ́ mọ bí wọ́n bí ọ sí ṣùgbọ́n gbọ́ bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè òkìkí rẹ yọ kàn wàá sì ju àwọn ọmọ bàbá rẹ lọ engineer in no time.
2: Orúkọ mi ni Akande Oyejide.
1: Akande
2: Oyejide.
1: Nice.
2: Nígbà tí dáde wá sí ìwò ní 2023 ní DC school Araro.
1: Ìlọ wá sí ìwò.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìlọ mi wá ní agbọ́dọ̀ wà pí à ní program yẹn. Ìgbà yẹn wọ̀n tí ní branch sí ìwò.
1: Ok.
2: A sá lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tá a lọ síbẹ̀, mi àti ìyàwó mi, ọwọ́ kan mi.
1: Ọwọ́ kan yín.
2: Bẹ́ẹ̀ni. Iṣẹ́ mi sì yira. Ó sì fún mi lóore ọ̀fẹ́ ní 2024 láti ra mútọ̀. Ní last year láti 2023 yẹn ni ọwọ́ ti kàn mí.
1: Lọ́wọ́ ti kàn yín.
2: Ní this year.
1: Mo sì pa bóò lọ́wọ́ yẹn ṣe kàn yẹn ẹjẹ́ àmọ́ o.
2: Mo rí ìyanu ṣẹlẹ̀ lórí
1: iṣẹ́ mi. Nígbà tẹ wá síbẹ̀ kì í ṣe pé mo wá gbọ́wọ́lé yín.
2: Ẹ gbọ́wọ́lé mi o.
1: Torí ẹlòmíì yóò lọ dènà dèmí ni.
2: Náà ẹ gbọ́wọ́lé mi o. Ẹ gbọ́wọ́lé mi mo wà nínú program
1: yẹn. Ẹ wà ń bẹ̀.
2: Ọwọ́ Ọlọ́run kàn mí nípasẹ̀ yín.
1: Ajé ìpàṣẹ bọ́ ọba lè sàmí jẹun tó ọwọ́ Ọlọ́run kan kọ̀ báyìí. Ẹ kí péjọ wọ́n kàn mí. Sit down. Mo like it.
2: Ní ọdún yìí
1: Ọlọ́run ṣùgbọ́n. Ẹni ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó wọ́n kàn yín tán.
2: Mi ò darapọ̀ mọ́ ìjọ yìí ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ nígbà tó di August. Ní 2024 lẹ́yìn ìgbà tí mo ra mọ́tò ní July ending tán ni mo darapọ̀ mọ́ yín lórí fóònù mo máa
1: fọ́lò mi
2: mo dẹ̀ máa ń san ọ̀rẹ́ májẹ̀mú mi àti tọmọ mi igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 7
1: e darapo mo fully
2: 77 mi le ma wa
1: nice
2: ṣugbọn lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex 17 shop shopping complex
1: what to reda
2: o wa lo awon
1: in de je nwo eyin le si ni gbogbo e
2: gogo se je to olorun
1: na we 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai
2: problem oni
1: mo nbo wa gbe owo yen esa o la me nikan a o fekeje emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e n ba fe ko gbadua e n ba fe ko mo soro gbogbo eyin omo lo e ki pe baba mi o 17 shops complex ni yes
2: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je self-con
1: le tun tin gbowo ole
2: to je self-con
1: self-con
2: four bedroom four
1: ilu wo le lengbe
2: iwo
1: iwo na nigba ni kete ba se wa tan
2: be ni ṣugbọn mo fe ki daddy sa ko won ba mi sadura fun daddy ana mi o simi bi ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true ta le bi wa bi
2: true ana mi le mo fi wa si abẹ
1: mother in law yin le fi wa
2: father si in law
1: father but father. Daddy won o si baba yin o si mi
2: but wife mi wa bi bayi
1: ko ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan yin to je baba e o wa
1: omo e to je won mo won e pe won
2: mommy oba
1: mommy oba ati Barnabas
2: Barnabas
1: e ma gbo

0: mọyin bọ ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
1: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa duro si oju
0: daddy yin so be fun won won le le ri mi o
1: eh so ki sadu lo o wa duro soju window ni mo se wa egbo mo le teni wa ri won ni
0: ki emi le bon
1: yo yoruba ni
0: wahala ti je ndudu egbo ni mi olajo yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu egbo ni mi tele
1: sugbon la igba ta ti wa bayi ni olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
0: church ise gile nse e so dada
2: eran ni mo nta bo HND graduate ti mi
0: iwe eran wo
2: mo eran mo lu
0: malu babe leran ti wa nbi won ni malu la won nta HND graduate ni won o nipa ti yin o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sunkun mo binu tan mo yipo nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye re ki gbe lowo ke ma ri temi na se sit down nice owo meji ni o kan loni owo emi ati owo tara gege bi won olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa lele ise meji na ni oje and mura atomode atagbala gbowole loni rapalade be sori ntin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se nteyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni thursday and friday won fa won yan certificate to ba di ojo saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan patapata n ta mo se lori afefe re ana balabi ta wa na ti le nipa lori nigeria ni e gba certificate yin eni kan ni teyan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen si sen secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro olohun o le ma shiri an to ba fi ran olohun pe baba wa nkan se soro mi mu ka oro re ori nti o tele ma so pupo ngba to ba di friday to ba di ojo saturday gbogbo awon ti won ti pass through bible school won ni anfani si certificate at graduation ti won na ewo e to daju e mu ose yin e mu pade mi now e ja lo sori facebook tiktok ati youtube ago mefa bo o dekunle e pafra ni isin bayi mi e bayan chat yo eyin omo olohun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju an atomode atagba gbogbo eyan ni ko se n to ba wu oni o fi se sugbon se nkan to je pe o le fa anu mora Sunday mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o bi yan ba wole e lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
3: gbogbo eyin omo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je po ni lojo ibi re mo fi ase so jade pe lato ni lo won agbe odide olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerinla to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo sole kan na ile yin won fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se nti oku lowo ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
0: eni kan mo be share testimony e je ki o loud ko net lori number yi

aye alaafia ife inu rere si eniyan mo ki gbogbo olugbo mi jake dajo orilede mo ti ki gbogbo awon iko olorun ti won ti waasu si waju mi mo gbadua ateyin atemi a o ni so ijobo olorun gbogbo omo ta bi laye loruko jesu a o ni ri boji won a o ni mo iboji won mama mo gbadua fun o nipa agbara to nbe nu ejo odagutan omo re omo mi won o ni kadanwo omo mi atomo re loruko jesu won o ni kadanwo ogun orun apade ko ni bori omo wa mo gbadua gbogbo ete okunkun lori re ati lori omo re emi mi mama ba je laaro igbogbo eni to ngbo mi era anugba omade to ngbo mi yo ra anugba okunrin to ngbo mi yo ra anugba agbadua loni gbogbo awon omo to wa nu de orun tu won sile gbogbo awon omo to wa ninu de ayiraye tu won sile mo wi nigba keta ayiraye tu won sile lori lede yi mo gbadua ayiraye tu won sile awa ti kara wa ta o si ninu de o ma leju mo gbadua aba ogun wi nilu yi aba ijamba wi aba ijiwe ilu yi o ya ki ijamba ko dake je anu ko soro lori orilede anu ko soro mame iku omo e o ne ri o ekun lori omo e o ne ri o idamu lori omo e o ne ri o e o ri tin se o loruko baba loruko otomo atemi memo e o ri tin se o owo yin yo te iyanu owo yin yo te anu owo yin yo te iran lowo e o rogolo dale o be lo ma ri jesu oluwa wa amen ma mo gbadua ma ire o ma tele wa gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igun ororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ne baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin aro ikini ani fun wa e ti e koko ba n dupe na e so pe oluwa e se lori awon omo mi so pe oluwa o se o lori emi ti kara mi oluwa o se o fun anu re lori mi fun anu re lori omo mi lori ise mi oluwa o se o mami o ye ba n dupe e dupe e so pe oluwa o se e soro soke e je gbo baba e se alaanu olore oluwa lowo o se o o se o o se o jesu oluwa wa bi ko ba so la jesu kini mo je bi ko ba so la jesu ta lo mo mi o mo dupe o jesu pe mo n jola so be bi ko jola jesu kini mo je

la Matthew ola Jesus la nje bi o ba saanu re ori ofe re nbo la ba wa ba so pe oluwa o se o pe mo njo la re so pe oluwa o se o fun atileyan re oluwa o se o fun anu re lori mi aton gbogbo to fi fun mi ogo foruko re Matthew la ro yi emi olorun ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan lori awon omo won oluwa ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan ki mo ka saamu yi fun awon omo won fun abu to ba di ni aro la gbogbo wa ma pade ninu program ni challenge la aro la ni challenge ni badan ni malite side eni kan so pe won mo be to ba ti de challenge wo ma tun lo si malete so kale ni no mo wo lodo baba ike 47 ibe la dua yen ti ma waye every Thursday ni ago meje ti agogo mewa abo iwo na wa ya na dua o ngba yagi yagi lara mi loruko Jesu yo dara fun wa elekeje won tan be ni ijari ni jebu ode aro Friday oni program ti won na ah iyan ma tun lagbara bo ma nso ba mo eyan boya mo wa nbe o abi mi o si nbe se ri majemu ori mi o ti tedo si ilu jebu majemu ori mi yen dadan ni ko gbe awon eyan dide dadan ni

si fun a orun anwa si fun be mi o ba si nbe dadan ni ki Matthew wo wa nbe Matthew Matthew Matthew oni dadan ni ki wo wa nbe ni jebu ode mo gbadua ogun orun abade ko ni bori emi ati en na eyin abiamo egbe ja gbadua adua to laye o ma se pataki ko si nto mu inu obi dun laye bi wi pe ki o ma ri o ma sa si yori ni seju re Matthew o ro ma to wa logbe won inu awon obi re ko le se kini o won lali baba kan ni street wa mi o le gbagbe baba yen awon omo odo won gba bolu ni wrong time awon CDA le CDA awon chairman awon landlord mo wa ba mo wa pe gbogbo awon odo yen bi takutaku le nse se time lo loye ke mo gba bolu e ni se te be se ni baba kan kan dani o ti e te yi oloju woku oloju woku a ma kan dani o ni baba anybody ba ti en ba wa wi seyin loye ke ba wa wi o ba ye pe mo yan ba wi ni ibo ma yin be logbe won e se ba wi e ma ba wa wi o anti e gbo chairman awon le ba wa wi e won te yin te lo dasi ara baba yen ko su e wo oju ti emi na pe ah oro buruku re mo ya lo moju ta won mo mi mo n gbadua fun mo n to won eni adua mo ti pe gbogbo won se gbogbo omo mi won ma wa nu adua Thursday tori anointing mo be se kini o ni mo fe dale won lori gbogbo to wa school mo ti withdraw won e yi to wa university o ti ni abi o ti de a jo gba ni mo gbodo anointing e in tin si se fun mi fun awon eyan ko si se fe yin na taye omo ti yin ba da aye omo temi na o gbodo se

0: sasi lori o ni siku won ibanuje o ni ba o lori awon omo yen o ni rekun e o ri ti e o ri ti e se o a ma re won mu ayo ba o ojo la won ma da omo ti oba ni jesu o po bi re lekun Matthew the best thing to ma re le se laye o ni ko ni jesu to ma re ba ni jesu yo sa fun agbe to ba ni jesu yo sa fun oti to ba ni jesu yo sa fun sima to ba ni jesu yo sa fun ole to ba ni jesu yo lo ma ba awon eyan ti a beru olorun rin tori wi pe egbe buburu o ma ba iwa rere je mo gbadua o ma yin o ni didakuda mami ti o ba so ma yin le e mu photo re lo laaro la ni o aaro la ni o aaro la ni o gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa loruko Jesu yo dara fun be lo ma ri o ori ofe Jesu oluwa wa yo ma wa pelu yin o cell phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 ibi kò ní wọlé yín bẹ́ẹ̀ ló máa rí jésù olúwa wa.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Five, five, five.
0: No more.

0: azu
1: ami ayo meji sodo oni kon man you fi wonder lowo atletico madrid lana
0: tida
1: yo la fani ati mo teswaju ni irale oni to ba tin dagun mefa ku joju me dogun iko fena da wa ati komo oni lsk an ati ko liverpool to ba ti wan dagun mejo aston villa wa ati fanabache ni bodo glimt an ati ko borussia dortmund man city mo gba psg lalejo real betis an ati ko fc porto ni as roma wa ati ko real madrid shakhtar donetsk an ati ko ak athens slovan bratislava an ati ko vb stuttgart bi nkan se je niyan
0: okay gbogbo mezi monti matida malete maguaya maruwa gbogbo magodo leni yoro leni yobo leni yaro yaro yaro apada gbon keke na ni o iya na lo pada end re iya lo end story manchester united lana okay si wahala o gbagba laarin iseju bi melo kan aku ojumo igbeni sikiru ayin di oju etere
2: aku ojumo atokun aku ojumo gbogbo eyan ara le aku ojumo re to mo wa la nle ni
0: te gburo le
2: adupe fun lo gbogbo igba na ni kore kore
0: oda ko swala ogbeni ti jani oloko dana
3: aku ni dowe atokun
2: aku ni gbogbo eyan ara le
0: comrade agba
2: aku ni dowe atokun aku ni gbogbo ara le aku mere sele gbogbo to je ni ko dana lopin kan lo wa
0: laarin iseju meji si meta eja wo isele to sele lana nigba ti ifigagbaga man yo pari o na ni okan pataki lara awon agbabolu won ta ba nso nipa Lisandro Martinez oso awon ko bakun gbe oro kan lana oju ese na ni Wini Runi o de tin fun lesi kini kan li ti Lisandro Martinez so ni pe eyi ta loko bobo ko lo ko le bo igba be lo lo le bo lokun pe iru ba won se padanu lana eni isin o awon eyan mo bu oluko ni won mo bu awon agba bolu awon alakoso iko man yu gangan to ye ki won so ko bakun gbe oro si won ni so si won mi nwili awon alakoso yi gangan ni won ba man yu je debitan de due gege bi alaye Lisandro Martinez ni o koda o make mention oruko technical director won Jason Wickers wi pe awon bi to ye ki amojuto wa awon omojuto pe just £163 million ni won na ni summer ni iko to lafojusun to be se nkan daada e wa na just £163 million pe awon bi to ye ki won o satunse si won o satunse si iyen ni pe o ye ka won o ni awon agba bolu ko wole daada lẹyìn ọrọ iwe ni runi ni pe ọrọ to so yen poju pe o disrespect awon akegbe re papa ta ba so nipa Baleba Santos ati Telemann ti won je new player ti won wole pe awon ye se player abo ti ri duku won ti right won off pe won hard the man kankan ninu team yen egbo ọrọ ti Lisandro Martinez so yi sa so ba je wa nbe abi koko ọrọ lo so abi so ye ko ti etenu e jade tori we ni runi ni Bruno Fernandes lo ye ko soro ki so
2: mi ro pe ta ba so pe n to so da ninu oro ngba mi o toro mo wa nbe ta ba ro oro to so o toro po nbe a pe awon na so le apa bi na le lai so na te mo le pe o kan le sese ko je pe ta ba wo le je pe o le ma je pe enu e ko ti jade lododo bo ngba to ba je balogun ba ko ti o soro ti nkan de nbaje lo tabade n wo iko ilowo lowo ba nsin Lisandro Martinez tan so ron pe na nsin o na ti di okan pataki ninu oko yi te player kan ba de wa to n fi gbe ami e to fi n gba ball to n fara sise tawon kan ti nkan yi o de ni result tabo wo ni sayin won ti gba figa gbagba ti tin lo bi mesan abi mewa nsin won bori meji pere won bori kan league won bori kan ni champions league won ti padanu bi e merin won ta omi meta so iko yi result yi o ba mo fun iko to kanrin bi man yu tabade nba lo be o na ti o ba tete soro sita bayi ta ba wo ba na sese ni summer ka wo gbo isoro ti ko yi ni ka wo nkan ta won na gbe wole ni summer so e mi ro pe iko yi na won o lafojusun to jo mo nti awon olulufe won fe so tabade nsoro npa Lisandro Martinez to soro pe okay o n te se yi o ko lu da to mo ro pe bo se so yi bi taniji lo ye ko je fun iko yi tori pe nkan ti nsun awon ti ngba ball na nu
0: bebe lapodo all right
3: atokun se re lapodo temi nbi ko ye ko je pe ohun lo ye ko ma so n to so yi sugbon
4: pelu to nsele so won gangan no come you only need to force out lara won scapegoat ta won ex player ti won ma mu sowo Postcos si fi pa pe
0: o ni e le lo Harry Maguire ati Lisandro Martinez ni center half ke nike ni reti kankan
4: Postcos si mu sowo pe gold o bin so lan keni weekend pe o bully e to pe ko lo nle
0: e na ni nkan to soro Harry Maguire na ni olohun o ni iko to ba ni nkan se ni odun 2026 kese Harry Maguire ati Lisandro Martinez ni o ma lo a center half
4: Sherry Lara bi demi Timothy Bu technical director fun ke bi agbabolu Manchester United ni pe iko yi je gbese nto to won tun wa ni anfani owo lori financial fair play ni o ki se pe ma yo lowo lowo o lori eye to le na ninu owo to ba pa ma yo ni anfani ati nawo bi awon to nlo champions ki se nawo iwon ba to wa nle yen ibi ti iko ba ti ni wahala to poju
0: lekoko
4: moju to gbogbo awon utilities awon to lo ko wa yen
0: awon Tesco
4: ma yu si lawon
0: Tesco te fowo ye bi
4: ra ma yu si ni awon midfielders lo to ale ma so pe won ni quality midfielders to po sugba awon bi kankan wa to je pe eyo kan ti ma yu ni gambe gan o da pe meji tan ni right full back ko da pe iru awon ni center half ma yu ni defender gidi kan to yan ran ti so iwon ba change to wa lowo yin yen ibe yen gaga lo ya ko je focus ki se pe de awon ma mi fida to san die e tun lo mo ko awon utilities wa nigba ti center half meji to le duro ti ra won legbe nu figabaga to ken yo bale pe ani defender to ke mo yin so pe lori to so pelu technical director yen ti ko ba ti ri bayi e bi awon tin sakoso bi a se n gbe player wole ni
2: lapodo temi mi ro pe nkan to so o le je enu e lo na ni to to sugbon o toro ni ta ba wo o rorun fun awon ti gbugbu awon ton je bi legend ninu ko Manchester United lati da blame lori agbabol bo gbugbu won ni san won ki n soro lori management ko Manchester United player ni won ma nda le lori sugbon o ka ye pe nkan to n so
0: won soro pupo gan lori coach won lo lo bayi to ri pe ikan lara won ni
2: be ni
5: former teammate
2: so mo ro pe awon player
0: kesarata
2: amori
0: se mu sowo won mu kariki sowo
2: to da bon ni pa won ten agi gan sowo ngba won won mi le sowo so emi kan ro pe gbogbo lati ma da blame sori awon players on lo je ko na soro sugbon kan to na so yi o ba o na wi tori pe to ba ye pe won le won lanfani lati gbe player dada ni toto o se se kiru e na iru 90 minutes to na enjoy ninu ko Manchester United o se se tori pe lara won lo na ta ba wo ko Manchester United owo wa won lanfani lati ra gba ball sugbon won ni rank lati contest pelu awon team ninu ni England lati contest pelu won pe okay e fe gbe ball ba fe gbe agba ball ba awa na fe lo pelu e iko Manchester United ori nowo sinu ko Manchester City pe agba ball ba to je best player awon fe gbe ninu ko Chelsea gan won le se so gbogbo eleyi pelu ipo ti won bara won o lo faru nkan ba yen ton fin lo ba gba won talisman kankan ba yen so lapodo temi nto ngangan so o ba o ngan wi ninu ko agba ojo orilede Argentina ojo si sala lo na ti play 90 minutes lo ti play 90 minutes kan ninu ko Argentina so lapodo ti temi nto so utoro ni gbon to ko ngan na po ni
0: to ko na po ni e toro ti wo ipo sese ko je po na won o tun pada si lori àwọn ex àwọn legend wọn lójú ó tètè fọ isa ọtúbá wọn ọdá kò sí wàhálà sẹni tó bá dago méjìlá lọ́sàn-án à ń láǹfààní láti tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfigagbága tí ó wáyé lánàá àti àwọn ẹni tó wáyé lánàá especially Man U Atlético tó wáyé à tàn mọ́lẹ̀ sí àsọ̀rọ̀ dáadáa àtàwọn nǹkan míì
6: mo mo to ti domo ta kale abe wa gba mi ni se mo fe mo fi charger ja lori won gba oni kini charger se
0: ta lo fe gba
6: o so pe ki ko so pe won na won se won wa lu won ni
0: se mi ni ba wi ta ni so
6: yi kala la won mama yu ni
0: o nda
6: inu kini dudun
0: mi re to
6: ori
0: oh
6: ye ma gan ri mo toro mo pe won ya ni
0: mi a fe ri la fe ri yo la gita ri yan ben ta ba ti lara ri ni n bo ba je pe foulence ni
6: ya wa ri tori bi o se njiya ka ri ka le soro e
0: oh
6: ja
0: sori tori oro won
5: ni o je le sori be ti e mo
0: oro won
5: wa sori le
6: ori o se ori mi
5: yo ti o ti po o ti
0: o be gba be mo ni
5: o ti di la o ti di la rin
6: kilo si no kini kin mercy kilo si ori aso kilo si ori
7: oba
6: ti ori no wo mo na
7: e te ba mo re gugu pa te ba mo laji larin ilaji larin
6: wo gan oro mo
7: o to agen sa me da direct from son
6: iwo la promise
7: ah iwo ni o ko nduro ori eye o le po
6: gbagbe iwo na wo court
0: o ti da case yi o
7: e to le po
6: lo daru mo fi evidence portrait
7: e to le po lo mi lagbari
6: a soro pe
0: o si wa si ko ye ko ojo pe te ebe pa
6: no mo to le tun si
0: skin record
6: kan skin mo to le won ni mo to ti tun si kilo si ori ewo ko
7: nigba ta wa he kan ma npe ni apari omo yakuba
6: mo bi ma da roru eh sori oro ma yu yeye awon eyan o se yeye won mo ko ko jojumo
7: oro je won fi rerin ni si nbo e pe yun ti lo
6: olohun
0: ti mo fi ni omo si
6: ani olo oro ma yu la nso bi ke me se na won ka ki ojojumo
0: o ti override n
6: to override o
0: issue ti eto dale ni o ti override
7: o ti ma ko o ti ma ko apari omo yakuba le lodo to so ataba
6: so re le wa jori agbawasiu
0: ko ye ko si
7: ah
0: o ti dejo iru ma mi
6: o re kilo si ori
0: o tun ti si ma si ori ma o tun si
7: o tun si ori
6: ti nu ba bi mi mo le ma de filamo loni
0: laarin emi ati e laarin emi ati e won na wo ri
6: kilo se so da bi kolobu e ko ni court le na wo court
0: ah
6: oye court
0: wo bi run wa
6: oye court
0: wo bi ti run wa lo lokan
6: ni bo ko
0: ni
6: court like
0: that ni no long ninu long na
6: wa ma gbo ma gbo
0: sorry ti a je nbi ni o ti koja 500 meter ti a fe je ni sakula
6: awon ni sakula
0: iti an jambi ni isin bi 750 ni
6: to striker sori eyin mo foro le so
0: gbo bi ti le seku si gan na o pe 250
6: a loro pe oro mayun jiyaki in lala fe so o si wa de mo doro
7: gba toro je cha wole sori ise
6: da si sori ti ko ko bele
7: stay news
6: rara o
7: oro mayun ji stay news
0: ini won pe ni both half home lose home lose both half
6: ke se either half
0: both first half o lose second half ni le
6: en to se man united
0: ni en to se la
6: en to se won jiya first half o je second half
0: lati civil la yen both home lose both half
6: za mo jo leyin e za mo jo leyin
0: ti mo o ti ba case aro ije leyin gbe ka sign out si kaluko mo ba se oro man united be so ni ko ni suma ori ila won eyan nsoro ba ni si
6: won wo na nsoro ri da ko won
0: o mo pe
6: no ma gbo ka ko won awon awon agbejoro mi gbo
7: I want to say, Mr. Agbenlegbe Olode.
6: Say what?
7: Mr. Agbenlegbe Olode.
6: Bami kauru ban kauko yen meri jade nu awon eyan
0: yen. Won to oko ori kori yen. Oko oko Olorun. Won to oko ori kori.
6: Top striker.
0: Ani
6: to ba ye pe ma gbo da ko won. Come on note oko won le.
0: Ini so n to oko yi. Ori olongo.
6: Ayi o da ko. So se da so ron be yan ba ruri elomi. Ori won le da be na gugu oke o. Elomi omo mi lorun. O wa so ori eleyi, ori eleyi.
0: Ani omo si fun
6: ara. Ori eleyi. So ori court ni.
0: Ma ma si mo.
6: Ah ah.
0: O go gbo ton se yan.
6: Sorry emi ese so fun baba pe ko ba mi yo shape kankan. Shape ti mo ti ni ni.
0: Ewo lori igun.
6: Emi o mo fori won le.
0: Ore da ni igun se.
6: Ori won le da bi igun dede egun.
0: Ore
6: da ko eniyan fun mi, da ko eniyan.
0: Ore ni gunse to ba je pe n ta fe gbo niyan ore ni gunse ti gun fi pa lori
6: segun wa nu studio mbi ni
0: oba awon akwa
7: oba awon kilo
6: to pe leyun le be
7: oba awon pari
6: te ba be mo soro po ba awon pari ori eleyi opa o te ba nda ko awon pari awon pari be ni aisu gan ko su laburu
0: ori golazo eje wa lo oba da go mewa ku seju me edogun o ka fo wa are ba case eje la ro yi o ka fe jo wa I love you da
6: ke mo civil la
0: oto ni case time fe
6: yo yora re
0: wa lo civil la lo jiji
6: ori te yan mi ma toro ori le so ti en te mi ma so fun onu ori te ma so pe ori da ori re
7: ise oba tala
6: wa ma bo
7: ajala mori mori
0: eni kan ni te yan ba le gbeji ogbe sori re te yan te ji ogbe si
7: o ka ponu o je ka ponja
6: e ma gbeji ogbe si to mi ni egbe si alai mo tokan ja mo lo
7: tomi ni ko gbe si alaga pms
6: kan ma gbeju
0: kan ma beju
7: kan wa gbe tomi sori re mo je won mo nje ja mo mo nje
6: ara mo wule le mu wa e ba eyan wa na ni won
7: okay alaji
0: ori ori aje
7: awon je le tun follow to fi gbirun si
6: ahan you know isun awon tin gbe won nisin
0: an ba si follow ju so
6: o ba ti se pe ki mo
0: let me o ni duro be
7: o ni duro fo ma be ni
6: mo ma report fun mi in bo ba je ko ba je pe be na ni ani ko owo sa ti wole
0: ago me wa ku
7: yen lo re re raji raji
0: kayide
7: kayide raji
6: eh omo owo
7: oju so
0: oloju so
6: oloju
0: omo lo mo ago me wa ku seju me dogun la npada bo lati wa yi ko to cash star 347 star 1004 star 2 ash titi igba yen emi ta yo ye ladun aboro o ti abide mi akande oro agba
7: olongo
0: agba sin la mo fori olongo ku mo ri agbarin gan won tun pe bi
7: eh okay
0: ku kale
8: you are FM 96.7

0: Eku ojuma layo foto ni eku oye to la peregede.
1: Eh
0: gbogbo eyin te nko orisisi o ko ri. Eh jaji omo ba hun.
2: Ewo ni ewo la buromo tun.
0: Cinema kan wa tan pe ni ori. Mu iwa Ademola lo se.
2: Ewo la buromo ewo ni ko.
0: Ori re para gbede bi re ni.
2: Lori eleyi na fi nti mi lo bi to.
0: Be ni. Fun di eleyi. En te ba fe mo ko ori bayi. En te mo ko laaro e ni pe ibi tori mi o ti sunwon ju bi mo wa e lo. Kese mi o mo si mi lo. Kese mi o si mi de be.
2: Kese mi si mi
0: lo. Ibi ori mi o gbe sunwon ju bi mo wa e lo. Kese mi o si mi de be. Te wa mo pe abeyin mi mo ko pe ori wo bire ko gbe mi de.
2: Ese
0: wo bire ko si mi re. En te mo ko nu. Gbogbo ori olongo nkan kan te
2: ko tele tele.
0: E stop e. E mo ko pe ibi ori mi o gbe sunwon ju bi mo wa e lo. Kese mi o si mi de be. Be ba tun wa ranti yen mo pe ori wo bire ko gbe mi de ese wo bire ko si mi re ajukan ajukan ti mo re ri eni re ni o je nba nbe
2: kaabo
0: so ti yin ba ntema sonu e gbe ko ni bi ori olongo
2: eku
0: ojuma layo e do ki royin la pe ikani la gelu fm oke to gajoke ibe latin ka teyin teti si wa keti yin mo ba di sawon isele yin to nsele kaakiri agbaye ele ta wa ti to papo foto ni ta pe ni edo kiroyin to nkile to nhale a bere si fin lawon akori e tori pe okan ojo kan awon awe iroyin ojojumo le wa Nigeria ni won mo se be ti won te fadara si waju wa fun ti oro toni iwe iroyin tribune o wa de iwe iroyin daily post ogbeyin ajo akorinjo le wa Nigeria nko ona mo tun wa de o oko kejiji la mo ta ko so si ni ti o bo to di pe a bere si wa leji lori emi ta ti mo ko abara bo sekere ti o se poto fin le ko ojuma layo foto ni temi ta yo oye ladun aboro inu ko mi
2: to won ni ewure to wole ti okagu lo dera amuso be agutan to wole ti okagu lo dera ambo le ya ide na si re o ta wa fi nki to lori telemu laaro to ni bi pe ko ojuma e ko ojuma e ko ojuma mo ni ewo bi te tin lanfani latun ti mo gbo wa laaro to ni edo ki royin ona la tun gbede lakotun abidemi lo ko temi wa kade lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe titi a mo se lojo ale e ka bo suri edo ki royin
0: o da o eja bere si mo fin lawon akori e gege bo se wade fun to ni iroyin akomo to nbe ni waju temi nbi ini o nfide oro mule wipe egbe oselu APC ati ADC ona ini won ma gbina woju ara won o ni awon ipinle kan ile ti o ko egbe oselu PDP o ti jade to nti oludiye fun ipo gomina won lare ni ipinle Kebi won ni se re ipinle yi APC ati egbe oselu ADC olowo bowo oni won jo ma lokiti pi ninu eto odibo si ori alefa tabi aga gomina ti ipinle ohun
2: oda iwe iroyin di gaja ni won ti mu kokoroyin akoko ka lo ro tuni won ni ajo aya ni lowo lagbayo ni International Monetary Fund IMF ton ti joba apapo orilede Nigeria won ni an gba lo to wipe awon iyipada ton ti lana lagbara ti joba apapo mu de ba amo Nigeria o ti mu opolopo inira dani amo sa o won ni kini ohun yo pada loju tuni kope kope oju iwe kefa iwe iroyin di gaja nbe ni kokoro yan wa
0: o da be okan na ture ti o njade latakata oludije fun ipo are egbe oselu AAC le ta mo si African Action Congress omo yele sore o na lo ti gbe ejo kan dide ile to npe ejo ohun lo won fi gba billion 5 naira lori ejo to gbe dide tako adari agba eyan ajo DSS ati akowi agba si ijoba apapo le wa Nigeria lori esun ijinigbe layika ile ejo won ji on gbe ni ayika ile ejo
2: je ton si ona jiji
0: iroyin bo lori e lekun keke
2: oda iwe iroyin di gaja ni ayin won ni are Bola Ahmed Tinubu won ni na ni o mo ti gbe igbesi akimo woju tu ona lati ri daju wipe awon ti won be lagbon eka eto dajo judiciary won se be mo gbe igbesi akin loju ojo o lai tete mo wa gboda kun fun awon eyan le ti won ba gbe esun iwa abaje kolorun lagbon be na ninu iwe iroyin di punch na ti wa nsala yoro pe are Bola Ahmed Tinubu o ti tari aba ofin tuntun iyipada re de lo si ilegbimo asofin orilede Nigeria lori awon ofin to ni se pelu idasile ajo NDLEA to nti ajo NSIBO
0: o da eje ka tun te waju okan re to me waju mi in lo pe ijoba apapo le wa Nigeria won pe ile ejo giga ijoba apapo Nigeria to njo ko remu remu si lo Abuja yo gbe idajo kale ni ogunjo osu kokanla lori ejo ti Atiku Abubakar oludije fun epo are egbe oselu ADC to pe taku are Bola Tinubu lori kini iroyin bo lori e lekun keke foto ni
2: oda omi na tun re ninu iwe iroyin the nation ni mo ka mo won ni awon ti won je lekan lekan ninu erun oselu lagbon arin gbogun ariwa le yi north central won ni won ti jan are Bola Ahmed Tinubu lo nte pe wo baba di odun 2027 leyin re ngangan la won o to si o
0: oda be kemi o wa tara tara si ekun iwo orun gusu le wa Nigeria awon gomina lapa iwo orun gusu le wa Nigeria ni won ti gba moran wi pe ki won wa woro ko fi sada papa julo lori oro to ni se pelu igboke gbodu oko lawujo ile ti je pe ilana igboke gbodu oko lekun yi yo wa ni ibamu pelu ti agbaye
2: oda iwe iroyin the guardian nibe na mo wa o se eran ti se gbagbe lori baalu ile ise omo logun ile to jalule ni joni ni ipinle ondo won ni ile asofin agba nile yi to nti ile ise omo logun oju ofurufu ati ajo ile ton ri si ijagere awon baalu lori lede Nigeria won ni won ti bere si ni se iwadi orin kini won lori pe ki lo sele ti baalu ohun fi ja pelu bi an ti ni won si n wa ara awon eyan ile ti jalule ninu baalu na o
0: oda e wa je ka tuto gege ka tesi waju lori edo ki iroyin e ti o nkile to hale fun turo oni won pe Erufai to nti awon to je afene feri e oni won pe won yawo kan to je edegbeta egberun dollar $600,000 soto lati le da igbejo EFCC lowo ko ile tan ni won fe tun ma tanaran Erufai ni di iroyin bo lori e lekun keke o
2: oda lori iwe iroyin the nation ni ayin iwe iroyin the guardian o je enu mi ago won ni lori oro itodibo gbogbo odun 2027 ele tin kankan gbagba lo kan ajo lominira tin se todibo lile yi INEC to nti awon osise eleto abo lajo lajo nu o ati awon adari egbe oselu won ni ko wa awon na ni won mo ni ipade alagbara papo loni ni ipinle Eko kini won fe jiro lori e baba darin gbogbo edo kiroyin le mo gbalaye o
0: oda lori eto odibo to nbo ni 2027 won wi pe oruko wike ati gomina ipinle Osun Ademola Adeleke in lo jade bombo lori igbimo ti o ma polongo fun APC lori eto odibo 2027 iroyin bo lori e lekun keke o
2: oda iwe iroyin the punch ni ayin won ni gomina won ni ipinle Osun Ademola Adeleke na lo mo ti rawo ebe si ijoba apapo ati awon ijoba ni gbogbo ipinle ni ti buto orilede Nigeria wi pe egbo eja ri daju pe nta kalegba lasiko yi eni bi a se ri awon ile ise ti o mo pese nkan ni orilede Nigeria to ti ba se se ikunlowo fun awon ile ise kekeke ati nlanla ti opolopo mo Nigeria o si mo fi ri ise se o
0: la eka itolera won pe itoju arun roparo se ta mo si stroke owo ti won na lori e o ti jowo ti opolopo nri losu lo nile Africa iwadi imo ajinle nipa itolera in lo fi yen ta
2: oda iwe iroyin the nation ba kan na won ni ile ise olopa orilede Nigeria ti o ti bere si ni fi oro po Rochas Okorocha eni to ti gba kan je gomina ni ipinle Imo won fi oro po ni fun po lori awon esun wa baje ati imole di apopo ile ti won fi kan ni orilede Nigeria bo loro hun se wa je bo tile je pe won ni won ti gbo ni duro re o ki Rochas Okorocha komo tile wa jejo baba de arin gbogbo edo ki royin e mo gbalaje o
0: oda omi itun re to me nwaju temi lori eto lera na ni o tori pe aisan buku tinu egbin la wa ina ni mo wo so oni da won pe iba orere lasa o lo je pe emi awon eyan to ti mu lo Nigeria o ti to bi adorin di meji o le ni gba 268 gege bile wa Nigeria se tun ni akole awon mi to ye pe won ti ko iba ore lasa ele ti won je bi oji le ni 15 odi meji 1138 iroyin bo lori e lekun keke foto ni
2: je n fi yi gbe nle ni odo temi won ni office ele ti moju to gbese ele ti Nigeria fi da orun duro debt office won ni ini won ti n gba lero won si n piya mo lana lati ri daju pe won gbe ilana kan kale ma fi ya owo lowo awon orilede Nigeria bond nu ele ti won ni yo mo to trillion mefa oni die naira 5.75 trillion naira won ni oro won ri be o pelu bi gbese ti joba apapo orilede Nigeria ti je wo bi o se nyawo si won lo ti gbe na oke pelu ida ogorun kan o le mefa o
0: to okan na tun re ti ohun yo ta bombo si waju temi bayi won pe ajo eleto odibo le wa Nigeria INEC ati Econet o na ni won ti tewo gba ilana kan lori ilo AI fun eto odibo ti nbo lona yi gbogbo ona pe e ma fi AI danbaru gbogbo nkan bi won se ma sayo pe ile te gbe ta yi esi ye o ikotona aye deru ni gbogbo e oni won ti tewo gba bayi to je pe awon lana oto ti wa nle lati mo je ka won oba yi je da kan fi ma to da daluru lasiko eto odibo
2: ni aje ti wa fe bayi je gbo mami wa e ya lo yawo hey, I will of a car so I
0: will of a car so do. Salo me so.
2: I will of a car so do. Hey, so hey, hey, hey, yes, boyfriend, me. In the. Ya lu jo ja.
0: Kapolo oja. Kolo ngo se anu.
1: Edoki iroyin.

0: any call money
1: you know busy
0: ilé ẹjọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ kaduna létí pé àpapọ̀ kan ti ṣe $600,000 ọ̀nà ìlú ẹkùn wọn ti yà sọ́tọ̀ o tán fẹ́ fi bọ àjọ efcc àjọ tí ń gbógun ti wà ìbàjẹ́ lórí ètò owó náà tọrọ ajé ní nàìjíríà wọ́n fẹ́ fi bọ́nú pàápàá jùlọ láti mọ́ jẹ́ kí wọ́n taná wá di àwọn iléeṣẹ́ kan ti won lose re mo ti gomina ipinle kaduna tele Nasiru El-Rufai Kayode ele ti ohun je oluwadi to mo nipa ba se lu imo ero lati sayewo nkan in lo soro idi mimo yen ni ana lasiko ele ti o njeri nile ejo tako esun iwa je banu iwa baje ti won fi kan gomina ohun tele tele ni waju adajo yen Darius Kobo won pe seri eni ti won pe yi pe ko wa ma seri ni ejo in lo fide oro mule pe 5,000 naira won ya soto yen fun awon osise efcc won wa tun yawo kan to na je $100,000 won tun ya eyen na soto lati mo je ki won te waju se iwadi gbogbo awon ile ise to lose mo gomina ipinle kaduna tele tele Nasiru El-Rufai Kayode ona ni o fi esun in lo fi kan gomina ohun to nti awon emewa re gege bi won se pe awon akale ohun kan ona ini won gbe ta pe ngba ti won tu pale ini o ri pe se ri gbogbo awon kan tan so e to tumo si re gege bo se a fide oro mule o ni waju ile ejo ipese ri igbejo to je pe o to bi odidi wakati mesan to je pe El-Rufai o si nbe nile ejo lasiko awon to won fi igbejo on lato kedele sugbon won ti wa sun igbejo na si waju si di ogbonjo osu kokanla to nti ojo kini osu kejila 2026 the nation inoko
1: oda iwe royin the guardian ni ayin ni won ti gbe royin eleyin le won ni ajo aya ni lowo lagbaye ni international monetary fund imf to nti eni ti salakoso fun eka eto enawo ati oro aje lapapo nile yi taiwu oyedele won ni ko wa won ti salaye oro wipe looto awon iyipada ti joba apapo orilede nigeria ti won mude ba oro aje ile yi in lo ti fa ti owo nkan to fi gbenu oke gegege to se pe awon nigeria kan won ti wonu isi ati osi amosa o opolopo irinje ire ini nbe o ninu awon lanu hun nigbati won gbe amoran kale won ni ajo imf in lo woye re ninu abowadi eleyi ti okan lara awon loga loga lagun ohun Dennis Egan to gbe kale ninu ipade ti ajo ohun se ni ilu Bangkok ti nbe ni orilede Thailand nbe lo ti n sala yoro wipe inu iwoye awon ninu idagbasoke orilede Nigeria lodun ta wa yi won ni omo ti gbenu oke pelu ida merin o le ton tolo meji iyen 4.2% won ni woye tawon to fi nwo tawon fi wojo la orilede Nigeria lodun 2027 gan an wo pe kini ohun yo tun gbenu oke so waju won ni amo sa o bi won ba gbe igbese kan gbese le kankankan afaimo kojo pe afojusun ijoba lati diraju pe owo ti omo wa ninu eto oraje wa ko ni din ni $1 trillion won ni labe sakoso are Bola Ahmed Tinubu o le mo se se o nigbati ajo IMF ti o mo te waju ninu oro o ni ilana ti ijoba orilede Nigeria gbe kale o mu inira de lo to si mu opolopo ere nje de mo Nigeria o ni amosa agbon odu awon kan ni ere njeun in lo fi si lo ti wa gba ijoba ni moran pe e gbo ibada o boya ke tun wa won kan kori motalu ke tari e si omo Nigeria so waju si ninu oro ti e na ni bi eto meji ototo lo lanu ode yi eni ti se alakoso foro eto inawo ati oro aje nile yi taiwo oyedele na lo salaye oro nigba to nge abowadi re kan kale to nso fun awon orilede ni ile adulawo wipe ilana ti orilede Nigeria ta lo lati mu ayipada de ba oto oro aje wa ibada ke ina ke samulo re be ba le tele te lo ti se pe mu abala ke ju kanle oni oro aje ti na da oni bo je pe nkan ti e o he die lorilede Nigeria oni bi a ba fi wo igba melo die sasiko ta wa nkan be swe dada so waju si o
0: to okan re to njade wa lati ile ibadan awon to je untaja ni oja lesin loye papa julo ni so ke bi won tin ta ki ati kula ni oja lesin loye ti won lu gbadi jamba nanju ni ti na to jo iso won won mo ki gbajare won ki gbajare ta si ijoba ipinle oyo oluseye abiodun makinde wi pe koda awon kan ele ti won je alase tabi estate agent lowo ko lati mo gbe awon yara ataja fa awon mi papa julo yara ataja toto ti won ko ohun le ti won pe won ti fe ma gbe fa won ti o ni so ni be tele tele sugbon to je pe wo nbe lowo won gege bi en to je alaga fun iso ohun iyan abileko taiwo lawala ti akowe be abileko sola osifala ona ton ta won adari oja yoku le ta ti ri abileko iyola ari abileko lati popo ati abileko bunmi adebayo kon pe gbogbo won yi ona ni won fide oro mule pe gbogbo awon eyan to te untaja ti oro kan to je pe so won jona lasiko ti ina jo gbogbo ike ni so ki ohun o ni won wi pe ijoba ti tun oja na ko o leyin to jona won pe sugbon o se ri oja yi ogbogbon o na ni won fi ntari awon tan ni so nbe seyin won pe awon kan ele to je agent ina won bere si mo gbe oja fa awon to tu won bayi ti o ye ko ri be o si tako adehun eyi ti ijoba ipinle oyo to se fa won o saaju tele tele won pe se ri awon ntaja e fidi oro mule wi pe ijoba ipinle oyo in lo se leri wi pe awon o se atoko oja na be in lo je pe awon ti so won jona ti o ye pe won ni oja won ni yara ataja nbe tele tele o na ni won tun gbe oja na fun be la won ntaja yi won pe se ri awon developer taba won kan ti won pe agent ijoba la won asoju ijoba o na lo je wi pe won fe ma gbe awon yara ataja yi fun awon mi nitori pe owo goboy ini won gbele lori to je pe opolopo awon tan ti padanu dukia sibi jamba na hun agbara awon o le gbe lati gba yara ataja awon pada pada mo ipe ogbon ile ti won fi le awon ku nbe onugun ti won ta bayi ogbon ti won ta be la won ntaja yi saaju won pe won ti saroye won ke si ijoba ipe ma gba won ipe nta won ri re o won pe se ri ise akanse ti won se atunse ipe ijoba se bi won pe o ti atun wu e se leyin oreyin yo na in lo je pe gbogbo awon ta won ni yara ataja toja awon jona nbe in lo je pe awon ori nkan kan se soro tin be nle mo nitori pe awon to je agbeforba won tin fi owo la gba won loju gbe fa awon elomi le to je pe won foju gbe fun ani awon to nbe lowo won awon ntaja ti wa ro ijoba gomina Seyi Makinde lati da soro tin be nle yi wi pe ki won da awon agent asoju ijoba lowo ko ki won si ri pe won gbe igbimo kale yi ti o ni akoyawo ti o re daju pe awon ti yara ataja awon jona toja awon si jona nbe o na ni won to gba yara ataja yi o ni won gba pada gege bi iroyin se wa fidi oro mule bi pe awon ntaja ohun ni isoke loja lesin loye won o sa tun ro gbogbo awon ori ade orun leke ni tibuturo ile ibadan bi ipinle oyo lapapo papa julo won ke si olubadan le ibadan is imperial majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja be bakana o ni won ke si baba loja ati le Ibadan Alhaji Waike Abbas Alhaji Adebayo iya loja le Ibadan Oloye Amirigun ati awon ikan ikan le Ibadan baba gbagbe ipe ijamba na yi o na in lo ye pe ni nkan bi ago mewa lasale tabi bi si bi ago mokanla in lo bere to si bere si jo gbogbo ke ati awon nkan ti won ta ni iso ke lohun to je pe opolopo lo je pe won o ti le bo sipo lori adanu lanla ele to de ba won won pe enikeni o ba isele ohun lo o looto won pe sugbon awon untaja kan farapa yanan yanan nbe nigbati won ri awon eru won awon oja won e to njona be ni won to ka si pe awon yara ataja to le ni bi edegbeta over 500 shop on lo jona gege bi won se wa fidi oro e mole wi pe ngbati won o si ma se ayewo awon ontaja toro na kan pa pa julo ti won wi pe ajo to ni sisele pajawuri ni ipinle oyo o na mojuto o si ri pe e ma ja tan ra wa je o pe awon ntaja ile eto pe oro hun gangan kan tara tara won lo bi edegberun won lo bi 80 jare 90 won pe gomina ipinle oyo nipase igba keji won iyan ya mo fi bayo la wa lati gomina seyi makinde o na ni won se pade po pelu awon ntaja be won se le ri pe e fo kan bale awon obututu so CBT ori tin tayin e fo kan bale won se pa lase pe ki ajo sema pe ko se akole to gumo lo ko gbugbo awon to ni yara ataja toja awon to jona to ba isele won lo won si kede re pe to atuto wa ye soja ya won to se e fo kan bale ina le gba gbo iso hun pada sugbon ta won ri ni pe awon ti olowo lowo oni awe agent n gbe oja fun gbugbo awon ti awon ni eru nbe to jona ti duki awon to ba sele na rin pe won ti ti awon so wo eyin
2: Lagilu FM 96.7 Edoki iroyin
3: Ah, madam, share me now. Let's share. Ben, film you on YouTube. Share data to go put on your. Even if you have share gone, you must feed data empty. No, you to call on YouTube. But you 400 naira. One film you need equal fare. Fish share you meje. As the data 600 MB.
4: Only if you carry your goru many naira. Jay, baru pay share you meje. At data 600 MB for your meji. Osi le jamfa ne pay share you meje gu. At data gigabyte meji for your meta bako lori carry 800 naira. 31214 ash. Lati jay baru empty. No, you to loni.
5: Agbara ati iwalaye Olorun si wa sibe. Christ Apostolic Church, Mountain of Fire and Prayer Ministry, Lapapo, Lanshero ti odun karun, ti won ni olokiki agbaye ni. Baba wa ninu Oluwa, Prophet Sam Olu Adefe JP is ambassador. Ti fida lele lese Jesu. Ba ti se wa nsero ti ati idupe odun karun ti baba ti sun ninu Oluwa. Ba o ti se ma fi baje bu ipe to duro sisi gbadura. Lawo eri gbankan gbankan de ba tele lese kese. Gbogbo omo Olorun, e je ka jo gbadura. Ka de tun jo dupe papo. Lojo Saturday 17th, Oshu Kewa, October, odun 2026 yi. The Christ Apostolic Church, Mountain of Power and Prayer Ministry. 210 Bamigbade Street, Orelope Bus Stop, Sunbe Old Ife Road, Ibadan. Bere lago mesan aro. Awon ni abi ororo ti Olorun ma lo. The Prophet IO Faleye, Reverend SO Aremu, Baba Delight, Prophet Isaiah Aladeolu Omo Woli, Apostle Elijah Akitunde. Olorun so be lo ma kori. Ipe Olorun Prophet Sam Olu Adefe JP shim from sibe. Jesu reti gbogbo dipo jipo eda. Ore po lodo Olorun. Oro eri e o ma je ipe mi pelu e loruko Jesu.
6: Jiyami, kodi mami toni mani miliki pupo ninu.
7: Ati temi na.
8: Abi amotu dara jolo, okari, amasha, cheka ma anora yo miliki walu.
9: Emi mako, ishi owo Goldie Motri in one ni. Bi miliki to poche bawa ni ye.
8: Miliki bawa ke, lati bawo. Enyine era Goldie Motri in one, toti ni miliki ninu, ti yo fun ila dun wara shara lore. E wu nilo lati ton fi miliki sinu e mo. Ke konfumi si ke popo la soni. E ma gadu en. Goldie Motri, chiki bugwi ni oti ura.
10: Ni tosti ose yi gan la o fi ya loja tutu je loja gbe ni nilu Ibadan alaja chief mrs basirat owo la nwa ona koya gege bi ya loja gbogbo oja gbe ni iye agbe ni general market ti lu Ibadan gbogbo eyin onibara wa jale jako e wa gbo o koni si anfani fun tita tabi rira ninu oja agbe ni Ibadan iye lojobo tosti ose yi ojo kedogun osu kewa friday ojo kerindinlogun la to si oja fun oraja aton taja ninu oja agbe ni Ibadan ajose wa oni baje o gbogbo wa la o ma ra jejeun atajere apamowo owo atajere oja ni fun gbogbo wa gbogbo egbe oloja agbe ni ilu Ibadan lo nkede
11: Jesu olugbala ba mi segun mi o kemi na gbogbo pa lori soro mi
12: mi mo ya akoko ti do gbogbo arun e di amara akoko ti do
11: eda to ba mo isi agbara adua ti awe ki fi sere o loko ojo keri se jade lenu awon eniyan to wa fa adua ti awe bo lo nsoro lori oke baba situ ori oke anu ibi omo segere gbogbo kaluku won se nse nibi awon adua lagbara ti waye lori oke bi soro ale wednesday adua lagbara aro thursday ti waye lagun mesa aro sagun meji labo san atadua agbapapo ale friday ti se soru majumo saturday be laye se ti wa gbogbo eniyan to ba fe ri boli sabe situ lori oke anu ibi omo segere gbogbo ojo thursday friday saturday ati leye si sunday bi won le ba le wa wa we ati adura bo lo nsoro lo se yi ara gboro la lori odo la koja o lati bi ki bi lu
7: Ibadan. Iwo odun ni ti wo ko egbe da osegere. Kele so fun moto pe yade di omo le ti bole. O ba je pe pele osun de ti nbo. Iyade di omo le ti bole o. E ti ri sambo lori oke. Ti je leruku ti nbe me de ma to bo wa sori oke. Bo ba wa pelu gbagbo re. Ogun re ose. Loruko Jesu.

0: fún gbogbo ẹni tó ń jàrún kankan lọ́wọ́ kọ́lé ayọ̀ fóun ìjọ̀nà ti dé látọ̀dọ̀ Futi Homes and Properties ṣé tilẹ̀ rọrùn tí wọ́n ń tà àbí tilé tí wọ́n ń kọ́ pẹ̀lú rọrùn àwọn ló tó gbagbá sùn lọ́yẹ̀ fún gbogbo ẹni tó ń jàrún kàti kọ́lé bẹ́ẹ̀ ni tí ó sì fẹ́ ṣe wàhálà ìjọ̀nà ti dé látọ̀dọ̀ Futi Homes and Properties fún one bedroom apartment ẹ bá fẹ́ kọ́ two bedroom semi detached terrace duplex ìyẹn náà wà lóyún rànràn three bedroom ń bẹ báwo lẹ ṣe fẹ́ sí tó fi dórí four bedroom semi detached terrace duplex ó wà ní Navida Parks and Garden lópòpónà Másọ̀sẹ̀ Tollgate Nìbàdàn Futi Homes ló lè ṣe o lè yẹ̀wò lórí www.futigroup.ng tàbí kó o kàn sí wọn ní Bizwan Plaza ní Yànà Adé Ọ̀yọ́ tẹ bá fẹ́ rà lé ní Futi Homes and Properties ìlànà san díẹ̀ díẹ̀ wà o pẹ̀lú àdéhùn àtọ̀rọ̀ àjọsọ 091-706-0593 tàbí 091-650-3950-6 tó bá jẹ́ ti káralẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé ìgbàlódé Futi Homes ló lè ṣe.
1: Ọ̀rẹ́ àfàìmọ̀kó má jáwọn àmì tí mò ń róye ẹ̀ nínú àgọ́ ara mi yìí ni ó hàn mí lè mọ̀ kára ó máa tà mí bíi pé mo fomi atapara ara ń já mi jẹ́ nǹkan ó máa rìn tàbí bù mí jẹ́ káàkiri ara ara ó máa yún mi má bá ń bari ẹni ti pajápajá tó máa ń mú mi lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ ṣùgbọ́n irọ́ ló ń pa mi ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́wọ́ torí pé alágẹmọ yìí kún kékeré ó ṣe ìwọ̀ ọ̀rẹ́ ó jẹ́ gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ ṣọ́rọ̀ ọ̀fọ̀ wa leléyìí àbí àárẹ̀ ara tó ń bá ọjà ṣẹ́wọ̀ ògbọ́n nípa BNC capsule ni egbògi tó jẹ́ òun ni gbogbo èèyàn ń lò tó bá ń di pé ara ń tani ara ń yún ni ara ń já ni jẹ nǹkan rìn tàbí bu ni jẹ́ káàkiri ara tàbí pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ àtẹsẹ̀ BNC capsule ó wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn jákèjádò ìlú Ìbàdàn BNC capsule wà ní Danax pharmacy Adamasinga Tanimọ̀lá pharmacy Òkè-Àdó Aslam pharmacy Mọ́kọ́lá roundabout Boste pharmacy Àpáta Solution pharmacy Agbeni BNC capsule wà nílùú Ìsẹ́yìn Ọ̀yọ́ Ìkirè Ìwó Ẹ̀dẹ àti nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tàbí nọmba 30 Adékọyà house Àǹfààní road roundabout Ring road Ìbàdàn Iléeṣẹ́ Tèmítayọ Trado Medical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule jáde láti mọ gangan ibi tẹ́ ẹ ti lè rí BNC capsule rà ládùúgbò yín ẹ pé 08103369434
2: Ignite with PEG monthly powerful program. Olorun oniṣẹ́ pe o sinu agba yanu ipade adura ti n waye lekan loṣu. Every third Sunday of the month by 3 p.m. to 7 p.m. Sunday yi ni o tun waye o. Agun mẹta osan si meje irole. Ignite your destiny with powerful ministers of God. Pastor Kolawole Joseph and Prophetess Elizabeth Grace ni o ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ́jọ́ náà. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Olorun àti olórí ẹ̀mí. Ibi tí o ti waye ni Covenant and Prophetic Ground Florem Event Center behind Tasca Filling Station Akala Express Road Ibadan by 3 p.m. Lanfani lati ri ranse Olorun fun itoni ati igbale niyanju 101 come expect miracles of God healing restoration prophetic direction breakthrough and lots more I so jo to ti pe ayi je ri mu ayi lo leyin adu aye yo si detan number yi ni ke ma pe fun itoni ati ibere 081 35 94 14 40 lekan si 081 35 94 14 40 Jesu ni Oluwa
3: Edo ki iroyin
4: E kaabo pada lati oju oja.
5: A dupe.
4: E do ki royin, o na lo n te si owo waju e seun te wa nbe nitori wa nta nje ko la nta tayo.
5: Yesu we to ngare opa.
4: Abi o ba ti poro pe ogbe be o dun be o.
5: E ani e to wo sokan abi okan.
4: Lo won e si foro.
5: Ona won die se nu yo to fe yin na
4: ni. E gbe yin e je wo ogbogbe. O da wo e je kin se be kin mu iroyin yi ni ahin. Won ni awon igbimo eleyi to ri si ipolongo ijawe olubori senator Sharafadin Abiodun Ali gege bi gomina ne ipinle Oyo won ni ni mo ti kominu lori abo eleyi ti won gba to si lu photo robotita wi pe nkan mo de won ni arun diphtheria won ni kini ohun to je pe mo se ipalara fun imu to nti ona fun eni to si le se ipalara fun ago ara eyan won ni omo ti di toro fun kale ni awon opolopo joba abile ni ipinle Oyo ti won si ni kini ohun gan ni ani arin awon omo kekeke ti je ojo la wa eni kini ohun ti gogoju lasiko yi o won ni igbimo olupolongo ohun eni ton wa fi oro si owo waju wi pe oba ni lokan je o wi pe ninu ilana bi won tin fun awon omo kekeke ni abere ajara si won ni gba ti awon wo atere gararara latoke wale won ni ipinle Oyo ina lo wa ni isale pepe laarin awon ipinle mefefa ti nbe ni gusu iwo orun orilede Nigeria won ni bo ti le je pe owo rogurogu ina ni awon ijoba ngba lowo ile ifowo pamọ agbaye World Bank ti nsin ko fun pe ani e ma fun mo kekeke la gbon odo yin ni abere ajara o ninu atejade to fi lede eni ti se adari fun oro iroyin ati ibara lu soro ninu igbimo olupolongo ohun fun senator Sharafadin Abiodun Ali eyan bi si Oladele o sa pejuwe ibesile arun diphtheria hun gege bi pe ah to ba pe ijoba nse dada lagbon imo fun omo kekeke ni abere ajara ni oro ni riba hun o ti wa ke si ijoba pe egbo eti yin melo won ni meji ni kile fi ngbo won ni oro e tete ya gbe igbesi akin loju ogan ba tin soro yi e ya ri daju o wi pe gbogbo n to ba gba ina ni ke se o lati daju pe e pin pa imo tan kale arun diphtheria na nitori pe won ni bi awon eyan ba gba abere ajara diphtheria ye se nkan ti abere ajara o le koju ko ti o le kapa won ni awon abere ajara nbe to ye pe bi ba tin be lara eyan diphtheria o ni de inu ago ara re o won te waju ninu oro bi pe se ri bi oro de du lasiko yi se ri diphtheria yi bo ba ti le sele seyan yo se palara fun imu te mo na fun iru eni be o ni le mi daada mo nigbo ba ya won ni okan ru eni be yo so sele nigbe ngbeyin iru eni be eleran pada tu o won ni eyun bi won ba wa tete kefin re lagbara re kan se itoju to peye fun ni o oni diphtheria bi an ba tete mo loju ogan tabi iru eni be ba ni abere ajara la oni o ko ni se ipalara fun eni ohun nigba won mo te waju ninu oro won ni ara won ijoba bile ele ti ti kefin kini ohun pe o ti di to fun kale lara won lati di ijoba bile atisbo ijoba bile iwo orun ariwa ibadan bakan na ijoba bile iwo orun oyo akinyele saki egbeda orire ariwa ibadan te mo iwo orun gusu ile ibadan iwajo wa ijoba bile onara atiba ijoba bile lagelu ariwa ogbomoso surulere te mo ijoba bile oluyole egbimo olupolongo ohun ina ti wa ro ijoba ipinle oyo lati sise papo ni ifowoko wo fe gbekegbe fikun lukun pelu ajo eleyi tin pinwo itankale arun ni orilede Nigeria to nti ajo to ri si awon ilewo san labode ni orilede Nigeria ejo sise papo o eyin arun diphtheria ogboro wa ma si wa lo bi osese soju o ni ipinle oyo
3: o da be okan na tun re ti o nbe ni waju temi o olon fi di oro mule bayi wi pe egbe awon aranso ni Nigeria ekun ti ipinle Oyo Nigeria Union of Tailor o na ni won tin ki babe egbe won engineer Jubril to Sanusi okan lo mu odua to tun je alase Ilaji Hotel and Resort fun aye ojo bi won eleyi to ko yen ni odun yi ti o si waye ni ojo 17 osu kewa oro ta wa yi seri egbe awon aranso yi Nigeria Union of Tailor labi alaga won omo oba Rashid Oyetunde Adebayo to je are fun aranso ipinle Oyo onu won gbaladua wi pe igba odun odun kan na ni o je fun onimero Jubri Dr. Sanusi okan lo mu odua bi won se n sa eye ojo bi won todun yi eleyi ti o ko ni ojo 17 osu kewa odun ta wa nu re yi won pe odun yi ko ni je asemo o wo se opolopo odun ninu ola alaafia ati ifokan bale won pe gbo ta ba n finu ro patapata o na ni ojo o bo ba je pe owo ni won finu ro yo ojo ko ba ja laafia yo ojo bo je omo ni bo je ere gbogbo ni eledumare yo je ko jo o n pe ase isamodun asamodun se emi pe gbo ti won ko jo te faaro ko jo pe ko ni baje lai lai pe be on lo je wi pe gbogbo bi won se n fowo to gbogbo awon eyan nipase eyinju anu ti won ni sawujo ti won si n pongbe idagbasoke fawujo won pe nkan ni ti na ko ni baje ni igba ko kan o gege bo se n fidi oro mule pe gbogbo egbe aranso ni ipinle Oyo oni won kede labe adari won Prince Rashid Oyetunde Adebayo be ni won tun fi asiko yi ki gbogbo omo egbe aranso ni ipinle Oyo gbogbo amunidara pe koku ipale mo ayajo ojo aranso ta mo si Taylor's Day ele ti o waye ni pari osu kokanla in osu ti nbo ni odun ta wa nu eyi won pe amunidara yo dara fun wa o
4: oda age nse be kin tun mu eleyi ni ahin won ni omi le ngbe awon omo egbe oselu APC ni ijoba bile ila orun gusu ile ibadan ibadan southeast local government won ni ina ni won ti kora won jo logun logun logbon logbon ti won isisi di wo ninu egbe oselu onipaki allied people's movement APM saju eto di gbogbo odun 2027 eleyi tan wo lo kan yi won ni awon eyan ohun eleyi ti won duro kori ti won sin fira won han gege bi ololufe Ajiboye Akande eleyi ti ko wa tun pe ni Boye Nation won ni nani awon darapo me egbe oselu APM o lati tun wa opolopo anfani so wa waju ton ti idagbasoke ninu oselu awon eyan na eleyi ti won ku ninu egbe oselu APC lo ri darapo mo APM won ni nani won to lowo wo si eyin eni to ti gba kan je omologun orilede Nigeria iyen Oladele Babayemi won ni lara awon eyan ti won ton le waju won lati ri oloye Wasiu Adeyemo eleyi ti won tun mo si Yemosa te mo honorable Folasade Farin Loye eni to ti figba kan je eyin agbenuso fun agbon imo nawo ninu isakoso gomina Abiola Ajimobi lara won ina la tun ti honorable Ademola Olaifa eni ti se to na ti firogba re han lati dije fun ipo omo legbimo asofin ipinle Oyo honorable Jamiu Olarinwaju eni to ti figba kan je abenugan legbimo asofin ijoba bile ilawo orun gusu ile ibadan honorable Ambali Kabiru ati honorable Adewale Adetunji won ni amejeji ton na figba kan je councilor yi lara won la tun ti ri honorable Folonso Longri Elijah Balikiz eni to ti figba kan je oludamoran pataki fun ijoba bile gusu ile ibadan won ni ibadan south local government te mo honorable Larin Ayantola won ni to je pe ongan lara awon eyan ti mo ko ibojo ni ese kukuni nigbati wa nsoro lo ko awon eyan ti won lo ri darapo me egbe oselu onipaki ohun baba yemi n lo wa sapejuwe bi an ti ko ninu egbe oselu APC ge bi igbese ati ipinu eleyi to ni awon lapo won ni oju ni mo lu nro o obi oda lorun sugbon igbese ohun awon gboro gbe koro awon le ba be so e won fi kun oro won wi pe se ri awon gangan te nwo yi awon gan ni awon oba mo pe ni awon ti awon je biriki ati buloku eleyi ti won fi po isedale egbe oselu APC po ni ijoba bile awon o ni amosa se ri mo se ko ninu egbe ohun ko se leyin bo si je pe won yan awon eyan kan ni posin won geran ma wo fa won won ni won ti e fi awon pin kankan ngbati won mo tete waju won lara nkan to je kan ku won be ni bi ayuyu eleyi ti se ninu egbe oselu ohun to nti mo tare ni nikan awon adari egbe kan ninu ijoba bile ilawo orun gusu ile ibadan won wa fi kun oro wi pe gbogbo gungungun eleyi to sele ko se leyin eto diwa benu eleyi ti won se o ninu egbe oselu APC ide na si re tan fi ku won be won lara awon eyan ti wa tewo gba won lati ninu egbe oselu APM ni ijoba bile ilawo orun gusu ile ibadan won ni lara won lati honorable omoba dare adeleke won ni lara awon eyan ti won tun bembe ina eni ti se alaga ijoba bile ilawo orun gusu ile ibadan honorable Oluwole Emmanuel Alawode to fi mo eni ti se alaga egbe comrade Olaide JP woman leader honorable Toyin Alasaro eni ti se adari awon odo Alaji Ajibi eni ti se akowe Akim Said CSP nu te mo eni ti se alukoro ni agbon be omo jimo ati awon ti an je adari egbe osilu ohun lagbon be mi
3: o da be okan re to nbe nwaju temi to hun jade lowo latodo oludije fun ilegbimo asofin agbale wa Nigeria lekun arin gbogbo Oyo Oyo Central Senatorial District labe egbe oselu elege APM ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyibo e to ti gbaradi to setan lati je pe soju awon eyan lekun odibo arin gbogbo Oyo nilegbimo asofin agbale wa Nigeria le ti bo won wa yin 2027 to nbo lona yi ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyibo yi lo ti wa jeje iron lagbara owo toto 50 million naira fun awon untaja awon iya loja babalaje ni tibutoro arin gbogbo Oyo gege bi ara eto to ni lati tubo se atileyin fun oko won ko si pese ise fun awon odo saaju eto dibo 2027 Ajadi in lo fi idaniloju na sita o nigbati awon untaja awon onise owo onisowo nipinle Oyo le ta tun ti ri awon adari egbe won patapata ti won kora jopo soju kan sirimu le ti Ajadi se n ba won soro nibe o ni oludije fun legbimo asofin agba Nigeria lekun Oyo Central Ajadi Ogun Toyibo labe egbe oselu elege APM o na lo pe o n setan lati se atileyin fun won o saaju eto ribo to nbo lona yi seri oludije ohun fun ko legbimo asofin agba lewa Nigeria in lo n se siro idi ile to fi bo sinu agba mi oselu olohun o kan bere si ma soselu lasan in to fare o oni gbogbo eto to won se lati ma fi ran awon eyan lowo ohun fe ki o feju si ni ko de tibu aturo ko de ogbo awujo nitori pe ohun o le dase oni nitori na lo n fi wo pe nipa ko won lo re soju won legun asofin agba labuja o le tun se daada won le gbe bebe da bebe se daada to je pe owo ja isejoba yo dodo teru tomo be lo won je asoju re ti o mu ko dun ijoba awara wa dodo ko wa won o oni gbogbo ofin to won si ma se ofin ile ti o de ilu lorun ni ofin ile ti yo je ki dagba soke ko ba awujo wa ni o o pe gbogbo awon lana yi ile to je pe teru tomo yo mo yo tomi labe ijoba awara wa in lo je ohun logun to won o ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo ko sa fi da won untaja loju o wi pe ipese ise lopo yanturi o wa fawon odo be lo pe erongba titohun oni lati ri pe gbogbo nkan ile ti o mu ki ayo beswe fun teru tomo ki o ko awon loko wo kekeke ki won le daduro ki atileyin to gbangbo si wa foko won gbogbo e lo jeun logun ajadi ogun toyinbo be in lo aro gbogbo awon iya loja babalaje ipe kana ro awon omo wa omo won ki won se koriya fun won lati kopa nu oselu oni kopa won pe ipe ona oni ise ribiribi le ti o se o ile to pe yo mo je ki awon adari gan mo ipinu ile ti won mo pin ati igbese ti won o gbe be ni isejoba awara wa to da yo le ma waye ni o ko wa pin sibe ipe ambassador ajadi ogun toyinbo in lo pe seri ipese owo na to je ro lagbara ti se 50 million naira yi fa won taja babalaje ya loja o wa lara igbise to n gbe lati je ki oko ki o gberu si ki awon oloko kekeke na ki ise won na ko ma lo bi o se bo se nlo ki o si ma lo dede koko won si feju si daada ni o koda honorable sikiru oyedele sanda e to n je alaga fun ijoba ibile egbeda to si je wipe o na tun ni alaga fun gbo awon alaga ijoba abile ye ni Nigeria gege bo se fide oro mule nipinle Oyo nbi to wa tun aje adari fun igbimo ti npolongo obo fun Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo on gangan na gbosuba kare iyen fun gbogbo ati ma se bo gomina Makinde apajulo lati mu idagba soke ba awujo wa ni ayin sanda inu lo fide oro mule ipe seri awon ti pinu pe awon oni je ki ipolongo awon ko seyin awon iya loja awon onise owo awon onisowo papa julo anu le so tenu won o le so tin be lokan won in ti won fe latodo awon o ile ti won si n fe ka won se fa won tan ba tun dibo wole tan idire to je pe awon o fi owo ere henhe mu awon to je baba loja iya laje onise owo onisowo idire tan fi kan si won o koda enti se baba loja in general ni ipinle Oyo Alhaji YK Abbas le to na npe fun pe a era won taja lowo won ni lo ran lowo gidi pa pajula won ni oloko wa labode en to je Alhaji Asiwaju ye kini Abbas Oladapo le ti gbogbo yen mo si YK Abbas o dupe dupe pe okun lo gbogbo awon akopa ni bi eto ohun o dupe lo gbogbo awon to je are fun egbe on taja lolokun ojo kan awon asoju egbe on taja lolokun ojo kan ti won be ni bi pejopo ohun to wi pe iru pejopo bayi o wulo fun ilosiwaju awon ati idagbasoke awujo lapapo be ina lawon lanfani lati ba awon le tan fe dije dupo so e ti ji o toro ati nkan ti awon nfe lodo won le ti won si tun kan sara si wa mo luabi e ti ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo tinwu papa julo iwa eju anu re ti fi nfowo kan teru tomo mo ki bi alejo pe bo lo ti wa imo to wa alejo bo nje ni
4: e gbo eyin yoroke lagbon beun tori mo de mo ge pin peju na ni alafila baba ti dide nisin eto je ka jo so pelu temi tayo oye ladun aboro na le mo lanfani ite ti bo e seun o abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ra gba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo le a mo sa je mo fasiko ki olani pekun fatima joko toluwa yo re mi ni
3: eh igboro adu kanu
4: lo sojo bi re sugan
6: kasa igbodun odun kan emi re
5: a to ki olorun to nbo le ko lo bi kan baba ni oluyagbo iya ni olubabagbo
6: ti o fi ni seyin kan
5: after 120 years
6: wa le
5: ka ba ti ra awon omo awon omo omo omo ta to ra awon omo omo omo omo
6: awa mo
5: ayo nda folorun ko lo se to ba fe tinu anu e temi tayo ye ladun aboro lo ko mi eje apegbon ka ma ba apegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to famo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka tun sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni nje be ko ni talewa udabo.

ko kan mi o pe oro kan le kan ba le ni yo pada kan jeje nje mu joko mi iwo le wo pe wo kuko mu awon malebi emi ti mu nko ta ba won kan mi ta ti nje elomi won bi so tin pese e sugbon wa ko kan mi oni won wu mo ti so ni orun to koja nipa awon ti won fi awon kan buku tan fi re ege lati fi se fufu fufu ta nje won tun fi chemical re ege ko le tete ro kan le tete se gbogbo awon kan won yi eyin ti e nri bi ti won tin se na o ye ke le tu won fo ara agbese ifolumo niyan ele ta awon lajo lajo toro ba kan ele ta lolobo pe bayi kasa o bayi kasa bayi bayi la rin bi bayi nitori pe ko won ba ko ba won eyan lawujo ara won eyan to je pe se mo lasan won je ti ogbo mo lebi eleni marun si ku ta mo boya nkan ti won je ayederu ni tun sakoba fagu ara a sise lati pe ajo NAFDAC wa sokan ojo kan awon eto wa laipe yi lati wa salaye ise riju ibi to de duro lori awon kan to je ayederu intenu nje ati awon kan mimu to fi ma ogun ile ti opolopo an ta ayederu e lawujo o tumo si pe inu panpe la ngbe laye nigbati ayederu ogun ba tun wa ogun ta fe fi se ewosan agwara wa bakan na ni gbogbo omo niyan na gbodo ma sayewo n to ba fe mu ka se ayewo ijo wo ni won se igba wo ni o baje opolopo n to ti baje to ti to wa lori igba fojo pipe tojo ti lo lori e to ti expire on opolopo si mu tori gbe opolopo mi ebesu begba lati sayewo se nkan ti won mu e ku ojumo lakotun eto yin eto wa je ka jo so ni eyin te n gbo wa nle na afun lori ofe lati ba wa dasi lo ro yi bo le lero pe awon kan ayederu se le ku o se le ka se nle ipa oni yo je ti joba awon lajo lajo toro kan ati awara ilu na e se te n gbo wa ka kiri gumere ni agbaye.

0: right. Je ka ba kire wa gudebe we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo. Ikani lagelu ni. Lagelu 96.7 FM. Oke gajo oke ile fun balavele le nle Ibadan. Kashe kashe kashe. We go again. Laaro yi. Meji agbo osi nbe. Pagba pa bi awon baba asona. Awon eyan meje ti ogbo pe. Iwo na wa lara won sugbon o ti igbe igbese. Ki alu anwo. So wa tun da ki won tun fi reti esa pinle bayi. Laaro kutukutu. Hey hey hey. Loni ojo segun. Wednesday ma le ni eni ma ti ese segun. Ojo laaruba. Laaruba. Okay, oda. Just e bayi. Star 347 star 1004 star 2 hash. Oni o gbe wa. Oba ti send e bayi won fun oni ilana tele. O wa ku sowo re ko mo wura re ran. Tori pe wo lokan laaro yi. To ba re lent ni o. To de wararo. To de dagunla. Idagunla o lewu lowo yi o. Idagunla lewu o. Idagunla lewu mo dagunla o. Ko mo je yi pe lomi ni o pada gbo pe yen. Star 347 star 1004 star 2 hash ni je be lori 50,000 naira. 091 lo bere laaro yi o si pari si 2763 ko lo fa rara o iwo lo nfa agun eje kan ma bo wa ti won o ba si wa eje ka wa na ore iba won abi e tun gbe hello e gbe ko e ka ro sa
1: e ka ro
0: oruko yin adugbo te wa isa
1: boson olo ta
0: boson alayande boson baba tun de e pa radio yin e pa radio yin baba la tin play cashe
1: o je bi o lagba ti bere ni o
0: ani e pa radio abi e ku nbe
1: hello sir
0: e pa na
1: o
0: te pa ta o te pa okay se ti jeri
1: yo jeri o
0: congratulations e ja fi 50,000 naira wo kan laaro yi
1: e se go o
0: won ma pe yin customer care ma pe won bere account details yin
1: ko
0: se jenu another 50,000 naira re another 50,000 naira re 070 lo bere re 4578 lo pari e another 50,000 naira star 347 star 1004 star 2 ash ni gora re o star 347 star 1004 star 2 ash okay all right hello e karo oruko yin atadugbo te wa isa
2: Ibrahim
0: Akin, Lata Abeokuta. Ibro gbogbo Abeokuta,
2: dupo wo Abeokuta.
0: So ma rin ni Abeokuta, igba wo le tin play cash.
2: Adigba ti gbe mo tin play.
0: Ebe sa ti je daada.
2: Eh,
0: je n badan je Abeokuta. Lodo Baki. Same play lodo Baki.
2: Be ni sa, ojojumo.
0: Lodo Baki and play, tun play Ibadan na. Oda, eh Ibadan ti si bayi, eh je lodo Baki na. Eh je ti je 50,000 naira laaro yi.
2: Alhamdulillah.
0: Eh congratulations. Won ma pe yin, won bere account details yin.
2: That's like as on Ibadan.
0: Ami ateyin na. Eh je lo sori 100,000 naira. Eh je lo sori 100,000 naira. 070 lo bere re. 9722 lo pari e. 9722 sorry 9622 sorry 9622 lo pari re 100k niyan latori 100k la lo sori 150 sorry kini ba ntun pe won fe gba bi network ni ba ntun pe ene eleni ti tin play lati jo e cannot be completed kini iru owo wo ebo obu eh se ti ri bayi egbe o e ma je ki omo birin yo ma so pe ko tan di mi o
2: hello
0: e ka ro
2: e ka ro
0: a ko ojumo sir oruko yin atadugbo te wa isa
3: oruko mi ni Emmanuel Tunde Adeleye lati Ibadan
0: Mr. Tunde Emmanuel
3: Tunde Adeleye
0: igba wo le tin play cash e
3: mo je bo ti clear tele bo mo se tun clear lana ni ni aro yi mi to
0: e ti binu file te play mo ngba te je
3: no mi binu file
0: ilo ade ya bi play mo tele
3: nkan to sele ni pe team ti mo fi clear ti mo fi clear tele team yen se mo se get sentence ile ti mo fi clear pada
0: o da congratulations olorun loyal team yen gangan ni delay new team yi ti gbaje wa o ti gbaje wa ntie se gbo 100,000 naira leje laaro yi
3: olorun se wu mo
0: dupe congratulations won ma pe yin won bere candidates yin bo se je niyan another 100,000 naira another 100,000 naira 081 lo bere re 4283 ni o pari e another 100,000 naira 4283 ni o pari e
4: Hello.
0: E karo. Ako ojumo sa.
4: Karo.
0: Oruko yin atadugbo te wa yi.
4: Oko ni Rashid Salami. Ati ara ko je Ibadan.
0: Ibo le pe?
4: Hello.
0: Ibo le pe?
4: Ara je Ibadan. Bene.
0: E foro de.
4: Klabi sa.
0: Mi gbo oruko adugbo te da yin dada.
4: Ara foro je.
0: Okay. Iba wala tin play cash e.
4: Le le do ki no so kajo. Odi.
0: Le bere. Se ti jeri?
4: Be ni. Mo ti jeri be kan.
0: Elo le je.
4: Je ti je ti na mo je 25,000.
0: Oda ko buru. E ti je 100,000 laaro yi.
4: E jo.
0: Won ma pe yin se gbo. Won a bere. Ba se pe yin gba yen na won a se pe yin lati fun yin lowo yin.
4: Ami.
0: Eja lo sori 150,000 naira 2930 lo pari re. Sugbon 091 lo bere re. 2930 lo pari re.
5: Customer you're calling cannot be reached at the moment. Please try.
0: Bantun pe network ni. Bantun pe.
5: No customer you're calling cannot be reached.
0: Bantun pe lele keta ka to delete 150k. Owo wogbo. Bantun pe lele keta mo fe
5: confirm. No customer you're calling cannot be reached.
0: Ko si nbe. Ba nwo number yen o se number yen lo mu o. Ba nwo dada o. Ko mo pe mistake wa nbi number yen o. E ko si mistake nbe o correct. Ko si on ko si internet ko kan wole ni. Anti se mi 081 ni mi 4107 lo pari re 081 lo bere 4107 lo pari
5: The phone number you're trying to call is not reachable at the moment.
0: Ori 150 yi fe le ba ntun pe jare o ni nje pe kini kan 150 yen ori efe le
5: phone number you are trying to call
0: odi meji tun call ti tun ba ntun pe lele keta ki lo nsele gangan si 150 yi
5: phone number you are trying
0: ati delete e e delete e e wo ese mi

0: Ok. Anti se mi abi. Oya pe 200,000 naira yen 080. Lo bere 1580 lo pari e. Oya e ma delete 150 yen tori akoko wa be. E delete yen ti 200. A ma to se 150 yen ori e le bi.
1: Hello sir.
0: E karo.
1: Hello sir.
0: E ka oruko yin aduwo te wa yi.
1: Yes sir. Ani Sola yemi lo nsa lo.
0: Adugbo wo.
1: Bolo aji.
0: Igba wa la simple cash.
1: O ti pe.
0: Se ti jeri.
1: E ti jeri o.
0: Congratulations 200,000 naira le je laaro yi.
1: Thank you sir.
0: Won ma pe yin laipe lati bere account details yin atawon bere kokan.
1: Okay sir.
0: Mo se jenu. Lori 200,000 ja lo sori 250. Ya lo sori 250 080 lo bere re 9897 o na lo pari re 9897 lo pari re ori 150 yen le be fe delete e o le be fe tun se o le be ni won o gbe won o gbe wahala bu.
2: Hello.
0: Hello, e ka ro oruko yin atadugbo te wa yi.
2: E ka ro tom sai ka o buro ba lo sara na ka pete
0: lata pete nle Ibadan. Igba wo le tin play cash e?
2: Ah, ajo bere ni. Ajo bere wa yen tin le kadi.
0: Eh, se ti jeri?
2: Ah, le mi ji. Futi na mi gbe le mi ji. Ke tin bere pe ki le ba ti donu bu ti ti ba won ba tere yo ko na ajo wa.
0: Congratulations. Eyin le je 250,000 naira laaro yi.
2: Ti gbo be ajo. Ti gbo.
0: Oda. Bo se je nu. 150 yen. Wa la se apo lori 150 bayi. Wa la apo lori e bi ka si nkan. For the last time 150 yen re 070 3086 lo gbe wa. 3086 lo pari e. Sele kerin ko yi ta se. Meji olo yi kan lo won o gbe. The last one re. Okay.
3: Copy this tune for 100 naira weekly.
0: Mm.
3: Press 1 for auto renew. Press 2 for one off.
2: Hello.
0: E karo.
2: E karo.
0: Oruko yin atadugbo te wa ima.
2: Ah, oruko mi ni iya de. Lati Owode.
0: Iya beji gba wo la tin play cash e.
2: Awo ti se die
0: o. Se ti jeri. Eyin la nduo de la te kan ti gbogbo awon to ye ki won o gbe o fi gbe abi. Congratulations 150,000 le je laaro yi.
2: Yes, sir.
0: Congratulations. Won ma pe yin lati bere details yin bo se je nu. Ere gbogbo da go meji la losan ni kan ni Splash 105.5 FM. Lori eto ta lota.

0: mo sare lo si every coast mo de pa mo ti so fun yin pe ati olohun ni pe opolopo awon ilu ojo meta ojo meji ni mo lo nbe gbogbo eyin te toju mi ni ilu abijan mo dupe o Oba Kabiyesi, Oba Yayati, Ivory Coast. Oba gbogbo Ivory Coast, tawon oba mi to je labe. Bi ki won pe enikan joba Nigeria ni isin, oba gbogbo Yoruba tin be Ivory Coast. Oba Yaya, mo dupe o eku toju mi, eku alejo mi. Osu olale, osu owode, osu naira. Ore mi tooto, ore mi ati gba ewe mi wa. Gbogbo yi le se gudugudu meje yaya mefa. Aji Abdul Hakim. Aji Hakim onimumi kakiri gbogbo bi nba fe lo. Kabiyesi Olorun. Mode.
1: Labanija, omo eni ijoba ti pe ra re lokun yi.
0: Ehn.
1: Eye mu mi sasa lo jele o, oje npetu, ma ro ti wa bi ojo, omo ma tele nkejo o.
0: Ki jo ni lowo, ki jo ni lenu okele bi iyan o si e mo fokawe iyan lai lai. Eku le. Eku se eku yanju Olorun o de yanju gbogbo

0: ati gbagbo ati mole olorun lo meni ti o wo na
1: mo tun gba ra agbade o
2: ete ti e gbo oro agba bi o se lowuro mo pe titi a se lojo ale
0: bi musulumi ba so pe ni ti o ba kirun oni wo na eni ti o ba kirun yo wo na pe ko ni ra le jan na wo e bilere wi pe awon baba baba ti won ti wa ni aye ki won to gba islam de nko awon ti o kirun njo na nko se gbogbo ina ni gbogbo won wa to ni gbagbo lo ba so wi pe en ti o ba ti se ti jesu ina ni nlo gbogbo won to ti ku won to bi jesu nko senu na won wa ati gbagbo ati mole atonisese olorun lo meni ti o wo na olorun o si se gbija eni ti wo nro gaga bi pe ina nle re o le ja yan fe olodumare o le je ni olorun nfe iwo la ti igbori nota elomi to ti se orisi wa orisi tawe eyan ti mark e pe eyan ti o ba ni ani ina so se leleyi nlo to si ku were ti o ku to si yi pada to si gba tolorun saye e ti o si ku sinu wahala ofo oro ri ku Olorun ani ko mo lo alijanna nibi teni to tin se lon lataaro ojo re lati keke re ko mo nkan kan mo lohun olorun lomo o wa ku gengere ti o ku are keke lodan wo ni pe e lo bohun se gba e lo bohun sawo latori are mu lo ti bere si ni dese okorun bo ese ninu oro tin so mi be ni so pe ah so lohun si wa bayi
2: atore aji kai ko ni be
0: lati be ni o ti fenu ko
2: eniyan fe ni foro bi osori
0: to ba lohun o ye ti o ba ye bo ba ku be inu na ni lo olohun o se gbija mo mo like awon ara ku tonu o awon ara ku tonu ofin kan ti an se lorilede won bi Christian kan ba duro tin ka sermon nijo Sunday
2: e mama se o ika osun e mama se o ika oda
0: ti ba nse waasu tin bu oni fa tin bu oni mole tin bu musulumi ti a ba ri evidence ti video re ba ti olopa lowo oni ani e won ti wa nle fun won ti ran so re ele fun ki won o gbe fun ko wo ni bẹ́ẹ̀ náà ni onífátíbámbú kristẹni ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ tí bá ń bú àwọn mùsùlùmí òfin rẹ̀ wà nínú òfin tí wọ́n nu constitution tí wọ́n tí wọ́n bá lè serú rẹ̀ nàìjíríà kì bá mọ̀ dáa o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rí nǹkan kan míì se lórí tiktok ju kẹ́ ẹ̀ máa bú ẹ̀sìn lọ a pe omo promote esin a pe ko omo promote esin promote esin titi e fi han wa in to fi je pe esin ti e lo daaju kini ti e to nta ba te lomi be lomi ba gori aga waasu bayi ẹlẹsìn ìbílẹ̀ àbí ẹlẹsìn míì ni ó fi ṣe wàásù títí bẹ́lòmíì bá gorí mọ́ńbàrí bí ṣe ń bú ọba ni ọmọ bújòyè ni ọmọ búgbá ni ọmọ báwo Kùránì gan ni ká bọ̀wọ̀ fún olórí torí òun ọba tó ju ọba lọ òun lòun máa ń yan ọba sípò àṣẹ ọlọ́run lọ sọ bẹ́ẹ̀ fànàbì ko wa si bowo fa won oba mo olubadan lo mo ka njo ni oba ni tori pe olubadan won o defila won se gba won sa awon omo ti won ore awon omo mi ti won ore nikan kan bi won awon omo ti won o niran ti won ni bi won senu jabajaba solubadan oba mi ani won o lebu mi abara dangote mu bayi eni kan lo fari ni ivory coast o wa lo sinu oko bi won tin gbe koko oko bi won gbe koko si o wa gbe video soju ara re ni wa nbu are won ni ntubi ejo ro n teyin na ma se nigeria teyin mu je won si jo setan a lo tun so pa lo mu yin se be ri po hun fari wa e ko se n to le mu ani a pada mu o wa lewon odun marun bayi bi won ba ma fe niko kan jofin ara yin o ni bale ejo n fa bofa ejo losun o bosun e ma ta ko esin islam mo e ma ta ko esin kristeni aye la ba gbogbo won nigba ta wa wa nkekere nile wa ye metu
2: eni se ka to mura sita atore ati kai ko ni be
0: bi ki odun christmas o ma de lojojumo ni ati mo pe banka ni a jere si ati edie a jere rice and chicken a baba wa ta mo pe a se kristeni iya wa won si fun alowo eyin na gba e lo fi ra knockout
1: e da to ro fun ika
0: a jo mo yin ni gba gbugba foro ati tin sufe ni gbogbo o ba mo doyun gba yun gba
2: e ma ma se o ika o da
0: ba wa na nso nun leya awon kristeni tojo re wa won wa ba wa wi eran won wa ba wa wi eran won ba wa lati e ti ibi ati kokon wi eran le ati kokon mo ibe lati kokon mo ge kini geran ta mo ge je olohun o se gbija olohun o se ni customer ti ba nfi oba ti ba nfi olo ti ba nfi olo o ijo ti oba yi ju pada si oba yi o wo le pe mi mo ni yo bi o le re pe kini relationship ohun ati e olohun ni customer ko si se gbija laye ti yin na lara kataki ti esin ti gbogbo e le kankan gbogbo e le ariro e ri bo ba se bayi o ina lo wo bo ba se bayi o ina lo wo ati kristeni ati musulumi won kan pe na ni sara ni awon lesson bile na gbogbo nti won se njohun awon baba wa ti won ni esin bile ti awon musulumi ati kristeni bala lejo ti an bala lejo ti an gba won towo tese njo na ba se pe beyin tin se yi ni awon baba eni won se sawon kristeni ati musulumi sogun o ti ni sele ara ka sele njo kan ninu ebi ti an tin wu eranko ni bi ogba ti an tin wu eranko ni zoological garden Ibadan oro to lagbara ni to sele nigba ta wa nkekeke a ma lo re a ma dajo re ejo ni todun ba tin bo bayi ninu olude a lo su a lo weranko opolopo awon eranko ta ka nu we su lati ba won pade emi ni obo lagido ni o

0: Emi ni eri ni o, emi ni kini o, emi lekun ibe lati ri won. Okunrin kan lo gba were mesin. Ni badan bi na ni. Bi won na se gba were mesin kankan kan ta nso fun oto ogbon. Oro pe oloka iwe e won so Daniel sinu okini o. One practice re ninu ile re pa o na le se bi Daniel ninu okini o awon eyan titi bi omi won wo eranko inu won dun won ti ko sara kini ile eranko pe to ba je eranko abija eranko to le won ni e ma sumo won ti le mo kini ara keji won pe e ma sumo ara kini ipoju o si so awon ti won sin eranko nibe o si so won ti ta won yen boya won lo mu nkan kan nu le ni boya won lo gbe onje te eranko oje ni o si go kini Paul o si be sinu ho ibi ti kini n wa kini n ti o ti je lataro wa n wo pe a kini n se leyi ona bibeli re si lo ni ja eli ja bi kenun baya surprise re pe ko riru yun ri ni kenun na ba tadi mayin lo ba rara joko lo ba joko iwa n wo pe a obe so leni nigbo ya ni kenun ba meri ni ba meri ni ba meru gbogbo awon to wa nta ti an wo eranko won ti n patewo nibi o ti kule titi n gbadua o kule n gbadua lojiji ni kini n yo si o pariwo eli ja afi peregede ti kini n to kie kana bogba aya re to faya ọpa o kini n pa ninu ọgba eranko ni zoological garden ki lo si je ori be agba sodi lo gba esin ọgba were mesin ọlọrun ti n sin lohun oranse to to ba hun ibe lo ku si o ibe won ti gboku e jade o dina gbala mọra rẹ omi aye si gbera lọ ejo ta wa ni ta lọran ni zoological garden ọlọrun o se gbeja emi ti re n to lo da wa si awon afaru ni bere ti e si so fun pe pelu ogun olohun wa si tawon o se lemi o ni si nbe ogbon tarige ni ninu awon arm robber ti nbe ni badan won pa kodun o to yipo won pa won mu won si feyin etagba olohun o se gbeja eja sare gbọ kede ati ipolowo oja bi meji mo n bo wa
1: Lagilu FM 96.7.
2: Madam, ṣé irun mi náà lẹ́ ń ṣe abẹ́ fi mi wo YouTube? Ṣé data ti gbọ̀pọ̀ tó yẹn ni? Irú irun tí ẹ fẹ́ ṣe gan-an ni mò ń fi data MTN ó yàtọ̀ kọ́ lórí YouTube. Pẹ̀lú ₦400, wọ́n fún mi ní ìpè ọ̀fẹ́ fún ìṣẹ́jú méje àti data ₦600.
3: O lè fi káàdì ₦104 jẹ ìgbádùn ìpè ìṣẹ́jú méje àti data ₦600 fún ọjọ́ méjì. O sì lè jẹ àǹfààní ìpè ìṣẹ́jú 15 àti data gígábáìtì méjì fún ọjọ́ mẹ́ta gbáko lórí.

0: e ma wo le o n bara mi e ka ro
1: e ka ro sir
0: gbogbo ile nko o
1: e ka ro sir
0: e ku ojumo o
1: yes sir
0: salafia le wa
1: adupe baba mi ajinde aro mo je o
0: amen
1: yes sir mo ki gbogbo eyin te lanfani ati ma gbo mi jake jado te de wo mi eh that your distinct alawada loruko mi asoju pataki for ileise Ades Multipurpose Ventures ileise Ades Multipurpose Ventures eyin to ba se pe igba koko te koko ngbo oruko ileise yen o nta se ni ileise yi o na ni jije mimu irorun fun gbogbo eniyan beni jije mimu irorun fun gbogbo eniyan because lara power na munu awon eyan dun na li pe ileise ta da sile awon eyan sise nbe won den ni lari now gbogbo eyin ile ijose eyin te je pastor afa eyin ti olorun ran lowo lawujo to se wipe e wo wipe e fe fun awon eyan ni ounje e kan ran owo nse te ba ti ran owo nse te send owo ta jo soro papo awa ma ba yin se gbogbo food package te ba fe o le je rice o le je gari o le je semo gbogbo tenu nje awa ma package leje won si size te ba fe orisirisi sizes lo wa now ati wa se advancement kan lori souvenir tawon eyan pe ni event erigbe te ba lo awon party erigbe won ba ma fawon eyan ni rice to ti ma wa nu nylon tan ti se lori sirisi ba wa na awa na se be to de pe a ma customize e nile se Ades Multipurpose Ventures orisirisi nylon color to ba wa la le lo ababa yi fi picture yi si gbogbo e a duro bo se ye ko duro sugbon a tun ti wa advance lona to yato awa ti n lo can can to ma n dabi pe elerin dodo wa nbe yen awa ti n lo can lodo wa can ta de n lo orisi meta ni nla patapata wa medium wa ile to de tun kere ninu can yen gari la saba n package sibe be ni gari ta de n so yin milk ma wa nbe sugar ma wa nbe epa de ma wa nbe gbogbo ile ti ma ri tori transparently gbogbo kini yen can yen lo transparent nile ise Ades Multipurpose Ventures eyin oloselu te ti gbese fun wa afi akoko yi afi dupe lowo yin to re ti prepare pe asiko campaign se ri ko si nkan to bad nbe on ti elomi ni lagbara lati fun ilu lakoko igba to se campaign se mo bi igba te yan se party na ni o ti pe rojo o de mo pe ta won ba se onje sile elomi e ma wo pe onje ki la won fe je sugbon won ti so fa wa ni ile ise ti wa pe okay o eko iye rice trailer bayi wa eko iye wa trailer bayi wa eko iye gari trailer bayi wa ta ti se leje won o la ma ja sodo ti won ta won a bere si ni pe fa won eyan lakoko igba ti won ba ti se ikede ati polongo ibo ti won iye wa duro be awon churches ti won ti darapo mo wa tele adupe afi akoko yi dupe lowo ile ise iranse yi baba wa odekunle epa france woli olokiki agbaye ese gan sa ti comfort life mission olorun ojiji ese adupe seed of christ golden church ijo baba wa prophet apostle mustafa baba se bi oba ese o baba wa ninu oluwa iranse olorun alaye prophet taiwo ojo baba isoju ori afefe baba wa samojo eyin na se gbogbo ye adupe lowo yin sugbe lowo lowo bayi oga ile ise wa prophetess mrs oduayo elizabeth won ni tori pe ojo ibi awon nbo lona ni december to de je wi pe o da pe december yen na ni ti baba mi mogaji kon lo lotun won ni referral must love yen won ni a ma continue promo yen to fi ma di december te ba ti wa mu yen wa te ti mu client kan wa si le ise Ades Multipurpose Ventures pe o ya awon re o ati mu customer de o won fe ba yin ra oja o lara gbogbo ti won ba ra ni le ise wa a ma fun yin ni 5% lori e to ba je po ja 10 million naira eyin na ti entitled si percentage 5% lori e wa ma gbagbe o awon food items ta so yin gari wa nbe bo se lapo le fe ra ko si wahala awon ton de npe ton pe number ti mi personally ton de npe oga ile ise wi pe bawo la won se le doko la won se le ba wa do po o rorun na ibi te fe koja yi si ile ise ma wa lati wa wo won ma so fun yi ka loja 50 le fe gba eyin na lati ni boya bi 35 owo lowo so ti yeyin bayi so to rawo eyan mi npe wa wi pe kakanko jawa kawon joko sibe awon oro won mu lo senu awon na fe se business owo wa lowo awon to ba wa lowo yi akoko ma mo bi te fe ku oja si a de jo ni awon ajoso to moyan lori to fi je wi pe eyin o ni jebi awa o ni jebi koda ni te taja fun oh no, ni jebi. So fun die yi o ti di rorun te ba wa fe ma won ta nse ni ile Ades Multipurpose Ventures mo fi akoko yi so fun yi pe eyin de wo oju opo ikani banidore oju aye lujara kaakiri gbogbo social media platforms e wo be ke lo wo lori Facebook lori TikTok lori Instagram lo everywhere e lo wo Ades Multipurpose Ventures te ba ti ko ade e fi approach office ori e ke fi eseye Ades Multipurpose Ventures ile ise Ades Multipurpose Ventures o bere lati ilu Eko ibe gangan lolu ile ise wa sugba ati gboregejige nipele Oyo e Olorun adeje ka ma tesiwaju si awa ni ogba okera leko bakan na nibadan ibi ta npe ni kwari bi oku iyana agbala akoko bi gba teyan lo sona ife ehe ibe oni ile ise wa wa nibadan te ba wa fe do opo pelu ile ise Ades Multipurpose Ventures awon telephone numbers won yi ni ke ma pe 091 2355567 6714 091 2355567 6714 tabi 09

0: Ode Canada Ogbede Airport O si wo Canada lati gba yen ni Femi o ti pe mo Ase ninu awon ore re ikan ti mo so pa wa n Canada yen ikan leni kan wa to ba toasty to le tete se we fun ti o fi ni we igbelu iyan o je ki Femi o roju aye re ere ni awada ni ni abaodi ti akanti branch ti fun mi wa osa ndi wipe won ba transfer are lo si branch mi bi ti wahala ti denu lati be losan losan ni en se meeting ni nipa owo fun mi o rowo san fun mi si ti lo bi 11 years ni bank
1: eni sere ko mura sire
2: eni se ka ko mura sika atore ati
0: o wa ni se bo n fi oro e lo lohun to lohun so wipe ona wa nbe
2: o fe ni foro bi o so ri eni
0: eni mo fi so wipe oto laduwa oto ni gbese mo n bo na ona po nle adibe muna mo n bo na mo wo le onibara mi e kaaro
3: mo kiyin o baba mi mogaji
0: e ku ojumo
3: olohun to ti n ba yin se lati gba ta tin gbo yin lati kekere ti o pada leyin yin ko ni pada o
0: amen
3: ola lu olukunle olubori omo mi loruko mi
0: omo mi e mo wo le
3: mo n soju le se on spring privacy tawon yan ba ti gbo privacy won
0: e wa njo ni
3: be ni
0: awon eyan fe pe mi pa
3: be ni awon eyan gbegbe se amo tori pe ani aye pirete
0: to ku nle
3: to ku nle tori pe lose ti nbo na ni gbogbo pinpin opin
0: next week
3: ngbe o je pe osu mejo ni awon omo yi ni won o fi wa ni abe eko ton ba ti wa si exam e ri pe ko soro jump mo bayi
0: eba
3: be yan kan ba lu fe se jump lodun ni nsin on gara re ni amo omo yi o ti ni gbogbo result e o si fe wole pe lawon ore re o fe wole pe lawon akegbe re amo tawon opolopo obi o mo o ni pe o ni ye university to wa lorilede nigeria
0: ni nigeria nbe
3: o si ni yo omo ti won o mu lododun lẹ́yìn eléyìí tún wá rè wọ́n wà mọ̀ ní akílódé tán máa ń gbé post UME kalẹ̀ iléèwé yunifásitì mọ̀-mọ̀ tún gbé post UME kalẹ̀ láti mọ̀ pé
0: order bills kọ́mì
3: wọ́n ó fún fi já wọn torí pé ó ti níye ọmọ tó gbọ́dọ̀ tún wọ kíláàsì náà kí wàá lọ́gbọ́n táwọn òbí tí wọ́n gbọ́n tí wọ́n ń dá tọ́pọ̀lọpọ̀ tí mọ̀ òní ti privacity yìí láàrin oṣù mẹ́jọ péré tọ́mọ bá fi wà lọ́dọ̀ wa tí wọ́n bá fi train ọmọ yìí tó bá ti ṣe IGMB àbí JUPEM bàbá mi 200 level ọmọ yìí ó wọ̀ nígbà ọbadọ́nu ti ń bọ̀
0: ó ti kọ́kọ́ bàṣírí owó ọdún kan
3: ó ti bàṣírí owó ọdún kan ìyún èní ìkejì ó ti tọ́jú àkókò ọmọ yìí ọmọ mi mọ̀ ti ṣe jàǹbù bí ọdún mẹ́ta báyìí tọ́jẹ́ pé lọ́dọọdún bí ṣe ń ṣe ní ń jábọ́ níbi tóun ti ń ṣe jàǹbù lọ́wọ́ yẹn àwọn ọmọ tó wá sọ́dọ̀ wa tí wọ́n ti ṣe
0: wọ́n ti wọlé
3: sí 200 level
0: lọ́dún yìí
3: wọ́n ti parí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́sìsì láwọn yunifásitì yìí 400
0: òun sì wà ń kọ́stọ́mà dáadáa
3: òun sì wọ̀ pé màá tún ṣe jàǹbù òun mú lọ́dún tí ń bọ̀ ṣé wọ́n ayé ti mọ̀ mú lọ́dún yìí ẹ wá wò àwọn yẹn wọ́n máa ń ro pé sáwọn ọmọ tó bá ṣe privacy yìí pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ wa ṣé wọ́n á lè wo àwọn yunifásitì tó dáa mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé ibikíbi tó bá jẹ́ yunifásitì tẹ́ bá fẹ́ kọ́ mo ó wọ̀ lọ́mọ ilé wọ̀ àwa aládẹ̀ tún ràn yín lọ́wọ́ láti process ẹ̀ kó jẹ́ UNILAG kó jẹ́ ọba gbogbo yunifásitì nífẹ̀ kó jẹ́ káàdì kó anywhere lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà kìí ṣe private yunifásitì o àwọn yunifásitì tó jẹ́ ti ìjọba àwa aláràn wọ́n lọ́wọ́ kìí kàn sí pé àwọn ọmọ yìí ó kàn wá ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kàn sí wọn ó ṣe exam á ṣe wà mọ́ ní a kò sí yunifásitì wọn ó wọ̀ oṣù mẹjọ péré bá a ṣe ń kọ wọn là ń process ibẹ̀ ẹ wá rí nǹkan tó wà ń lẹ̀ yìí a sì ní small space kékeré báyìí foster
0: space kékeré
3: báyìí tó jẹ́ pé ọmọ ò ní sanwó ibùgbé torí àmọ̀pá àwọn èèyàn ń gbọ́ wa káàkiri ìpínlẹ̀ ọ̀sùn wọn ń gbọ́ wa nípínlẹ̀ ogun àti pàápàá jùlọ kódà kọ́ mọ́ wa ń pínlẹ̀ ọ̀yọ́ a lè jẹ́ kọ́ mọ ìdúró sí school kó lè jẹ́ gbígba pé ní tí ó fi mọ ronú pàwọn ẹgbẹ́ òun ti lọ skul yìí bí ọ̀dọ́ wa náà dàbí skul nítorí pé building tá à ń lo at accommodation àwa la ní nọ́mbà ẹyọ kan péré náà máa pè fun awon obi ti won ba ti se tan ewuro awon university nsin bo je lorin ni bo je akure ni bo je foye ni bo je kiti ni bo je abekuta ni bo je lautech ni be fe ko mo lu abuja ni bo je sutech bo je unilag gbogbo e lo ti wa nle awon ma bere pe o da awon courses nko any course to mo plan lati se bojo mo to wa science to fe lo se medicine a process e to mo yo wole kan wa mo pe number ga le se gangan mo fe file eyin omo na dere te ngbo baba mi ko lo lotu eyin ge tete pe ke lo so fa awon parent yin pe mommy emi o du le mo o e je tete lo si hospital kin lo losu meje mejo o
0: e ya ko number ile bi an se npe yi
3: e yo kan pere na ni en to de ni ile iwe gangan lo ni
0: 080-59-08-0-59-01-84-84-47-47-080-59-01-84-84-47-47
3: Nijeyo ti mo wa opolopo nso pe ah awon to wa loki okun won ni aso wa WhatsApp o wa WhatsApp opolopo lo lomo nle bayi e send the message si won na through WhatsApp accommodation bi omo ogun pere loku e ri pe 50 ni ni last week kan gbianju kan pe number alase ati oludari ile ise on spring privacy te ba de fe wa te fe moju aje koniso e ma bo ni adamatic tabi ap petrol station to wa ni along yana church ni general gas awa gangan la ni building ta nlo nbe 080-59-59-01-84-84-47-47
0: e
3: ma jome yo to duon le lodun yo 200 ni won next year
0: e se un iya bala re ma wole baba n soro nipa awon olorin kristeni iya iti lo to won mo ti sa ayeye adota odun ti won tin korin igbagbo torin igbagbo o se baje mo won lowo ta ba wu awo record ti ya iti se yo ma kanlekun 100 iya bala re alawo ko se lo je ninu gbogbo awon tin korin kristeni ni nigeria awon ti a jo bere boya la le ri meji meta nu won mo
4: ona to mi ba wa nu agbo won wa wa wa won ri
0: olorun je nda bi iya bola re sorin re dabi ti iya bola re iya bola re ki ko sa je iya bola re lati aye iya ijo mi obe iya iso mi obe olorun mo je njiya eyin o tun ti di follow 30 baun awo to gbe njade
5: ben
0: mama o
5: yes sir
0: se baye seri njohun nigba te bere orin kristeni nipa telesin de ina lo tun wa bayi tori pe eni awon muslimi ma ra record yin gan
5: won ma ra do ni o
0: eni ko de le ha ma gbo yin
5: ben
0: bo wa ni gbogbo e se adoju mi bayi
5: nigbati iro ti de aye gan
0: muslimi o fe gbo christian o fe ri muslimi
5: emi mo kan to se won
0: ki lo fa
5: ko ye mi ni tori iran diran mi muslim ni apa kan ni le iya mi
0: e so be
5: then awon ni won je imam lara moko le ri jiyan
0: eh si tori eko won le
5: egbon iya temi lo koko lo meka ni erio ekiti
0: sugaja
5: se ka wa sa fun won isi ma ba wa afai o ba wa lo si ori oke lati pari 40 days lent ta ma nse
0: nbo se padu ale nse nbe
5: yo si gbe mo kawe are leri
0: se ba mo pa laaji ni mi ka to mu mi lo Jerusalem egbe yin mo ma joko si emi mo enjoy adua yin
5: iya
0: o ni panupo won ma senu wuje
5: na ni adua de ngba
0: kini aso funfun ta mo fi korun
5: un na ni
0: nijo balu nse galopi loju
5: orun
0: ti ya na so yi olorun ayo baba lola
5: mo wa nbi o
0: ba ngba pilot ba ngba lowo pilot lo ba wa ba ni
5: lowo work of drive re yin ogun orun e drive plane o mo wa nbi o
0: mama o Jerusalem todun ni bo la se rin
5: lagbara olorun a nlo si Jerusalem todun ni on the 16
0: ojo 16
5: osu kokanla
0: osu kokanla
5: lagbara olorun a ti nmura
0: ye
5: a ti sare
0: ojo yen bo sojo birthday mi je ni tele yin lo bayi ojo te wi ojo bi mi gangan ni nja ni jo lo bayi ke tun lo ke tun sure fun mi
5: wa le yin lori
0: ni bi te ti ni te ni eni eh kabiyesi
5: otun ba se mo le gbagbe ojo to dabi pe eni dola
0: Nimapo ni ogbon odun seyin Olorun to be lover
5: kabiyesi ti mo ta America de ti mo an
0: kola olotu mama o legbe win ni wo e fa mi lowo lo be
5: ben
0: eni ki n ko prayer point mi
5: si
0: eni e wa gba e wa sadua si eni ki n fi habe yen
5: ben
0: mo wa fi habi kan lara win ni wo kini se teleyun lara ogiri
5: e se mo pe ogiri yen
0: paper ti mo fi habe ki lo fe se
5: alogiri yen ni leti solomon oba ko ti o so pe oluwa so pe ti eni keni to ba debi to bere ohunkohun ohun o se ogiri tan wo ku ohun ni
0: seyin da bi post office tolorun ni pe eyan ko letter solo
5: ati post re solorun ni yen
0: institute de nigeria tadu ayen fi
5: tadu ati ngba tori ohun la se so pe kawo eyan tele wa
0: ojo 16 osu kokanla
5: osu kokanla yi
0: lodun
5: olorun lodun
0: inle nlo
5: la nlo
0: e wa nirin ajo ni double bare ni
5: a nlo si israeli
0: ati jordan
5: papo
0: hey owo eleyun ogbenu tan
5: o ogbenu tan kankan 3.6 gele ni
0: 3.6
5: bene
0: ah
5: 3.6
0: ah oda eyin ololufe mi e ya sanwo fun ya o ke mi kin lo sadua ajo bi nbe o
5: eya
0: tete
5: o ma lagbara o
0: eyin ololufe mi ngo bayi o 3.6
5: bene
0: e mo wule ra mo luwa fun mi lodun e je n lo fori kadua kin lo
5: kadua adua ta gba to gbe ki okunrin wa laaye loni
0: olorun loni ori be
5: olorun ni o
0: tesi ni okiki pe mi a ba n soro okiki o ni fi mi le laye eni
5: o de ni ku ba won yo ku se ku
0: ami oluwa
5: mo so be lojo na
0: tijo ti gbe nga debo eku ti to ba ku gbogbo awon orisirisi la n gbo orisirisi fisan kini kan o e sora e se pa e sawo olorun o je yin o si lara awon ti ma sasotele bu mama record yin di melo bayi
5: o di 115 ken gbe jina ni latest
0: 115 million ni ngba lowo yin tori ko se ntin fe lo nbe ri ko se ntin fe lo nbe ri 115 million ni ngba lataye alalumole won ni ki lopo awo ati ya bola re po iya isomi obe olorun moja mo si fi ya je bread ngba na
5: ni bread mo ni okunrin yo gbodo ku oluwa iwo okunrin gan otunba iwo na wa awon muslim re lo je ki awa wa awon christian wa lo kon gbadura pe eleyi o ko le ku o
0: ijo ele so fun mi pe e mo ri fisan e ni nigba ti oko yin o ku pe olorun fi han yin
5: o fi han mi mo wa ni london
0: e so be
5: bene mo ri
0: ibi taya mi ti janu
5: mo ri sugbon mi o mo pe on ni pilot ti o kuro ninu plane
0: to bele ya
5: ase ohun ni en o den bole sorororo
0: mama number wo ni awon eyan mo pe si laaro yi
5: 080 023 51 77 77 bene
0: e tu pe number yen si
5: 080 023 51 77 77
0: mo lu iya bola re lo nte ninu gbogbo awon tin kero Jerusalem e ma ba won gba call yen ipe nja pe
5: o ti bere ni
0: ipe nre pe e gba phone yen lo mo ba mama gba call mo lu ya yi lo nte ninu gbogbo awon tin gbero Jerusalem
5: ko tele mi o
0: idi ti mo fi so pe mo lu ya yi lo nte ni pe mo polowo ya yi ninu covid a n polowo ero ti bi omi ofa 80 eyan ti sanwo fun ya yi covid wa de iya wa pada wa lose keji pe ki so pe ki kaluku en to ba fe gbowo re
5: ko mo ko wa gbo o
0: eni ko wa pade yin studio bye bye
5: pade mi studio ka mo ruko re o ko so si bank
0: mi o riru e ri mi o riru e ri
5: to ra we e jale awe e paro
0: o ye tun number yen pe papapa
5: 080 080 23 23 51 51 77 77 57 57 bi olohun o ba pa okunrin to di otun ba to di olori ile won
0: kabiyesi olo
5: ti o ba to tele mi na
0: to di magaji
5: to di magaji ko si n tolohun o le se
0: mo ni special for request prayer for todoy e to ti e bo sojo bi mi gangan o ya ju number e ju jingu ya si
5: juicy

0: pa mi baba
1: o mo fine
0: a jeri
1: o si da bi adire
0: be ni ti baba wa nu line ohun
1: o tan suda jawo bola jibambam o ya nso le telo e gbe lo le telo gege ke da bole lagbada
0: seri environment a fe se fa won eyan yi ko bowo de ofe ni
1: free
0: gbogbo en te ba ti wa koruko isile gbogbo en te ba ti wa koruko isile papata e wa gba nkara ile ni
1: free
0: ni mi o tankara mi o tankara ofe la fa won yan lankara
1: oro yo mo fe ye mi mo
0: be ni ofe lankara se te ba ti foruko isile e wa gba ankara ile ni between Wednesday to Friday la fe fi pin
1: so ankara bi jan ti an so na ni
0: o re eleyi o se pe te ba ti ni na wo se ma wule se ni
1: pe
0: ba
1: ti le so ni eleyi o mo la bi jan
0: eleyi o eleyi
1: o le yan mo fo ni ko ni
0: bo ori bo lai lai o la mu afẹ de ma fa eyan se ni te ba tin gba kara yi tori mo se na soke bayi page baba mi rin aya ti re o le fe ma roju keji e gba ticket e gba ticket se to ba
1: tin gba kara yo mo gba
0: ticket
1: omo di wo lu ko lu
0: ati ni number ticket lo wo iwo to ba fe wa so de ata ti ran kara e la re o gbudo present ticket ta ba fun
1: to ba ti pe penu
0: o ti pe ni ya je ti koruko pe number ti pe
2: number won sile
1: so mo pe mo so fun yin an ta tent ta ko ni sin bi eleyi o
0: le ni inu le ni ko sita inu le lati gbogbo e
1: ori we ta se njo te wa npa titi te mo ni gbogbo titi pa
0: ido ra je ko je pe ero 600 pere ajopo ajo dabi igba ti a se ni lati ta se office wa to pe ro mi fe le ma ko rerin le aye
1: gbogbo won le se power
0: papata ko se to ni gba nkan bo wa ni ninu ticket yen tori yen ba so ara won to je ebun lala ta tu je nkan lala lo lojo but e mo ka so pe ankara ofe ticket ofe o ni nkan kan tin so fe
1: kini e so
0: fe ti o so fe ni pe gbogbo

0: mo unite.
1: Kọrun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko o ri kurukuru eyan kan di meji elomi bata nja bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru moto bi ako ewa jara re gba leyin le baba adedibu ni mo le te ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re nikan kan se lo ma pero sopo be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so ton se yin o ona abayo si ti wa pelu irinse agba lode to ma tu asiri ibi ti arun wa laguara 08033881008 tabi 07018211111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi tai san fese fe.

0: business, there is divine opportunity.
1: Ah, madam. She room in all she have been for me on YouTube. She data it but to yen. The room to FS gone, you won't data MTN or to call on YouTube. But 400 naira won't fumi ni if you offer, fish you made as it data 600 MB.
2: Only if you can't your go many naira day, but it pays you made at it at 600 MB for John Meji. Osi lay jam for ne pay you made go at it at gigabyte meji for John Meta Beko Lori Cardi 800 naira. 31214 #. Lati Jagbadu MTN or Yato Loni.
3: Lagilu FM 96.7.
4: Ema binu o nta nje kola nta ki sowe onigari oni bara mi emo wole
5: eku eto salaji lati le se latun zimuchiwa ade agbolu femi loko mi kin to ma tesiwaju mo kokko mu iki olola iki olola iki olorire mo mu wa ba gbogbo eyin eniyan te ti ti pase eto yi papa julo te ti ti pase mo gaje kola olotu o ma dabanija te ti gbese fun wa ateyin te ni lokan lati gbese fun wa to fi meyin te gbese fun wa leni gangan iyen ni le se latuns e mo wa e de mo se wa ni le se latuns wi pe tita orule gerard o nje wa lowo bi idan yo de ma je wa lowo lo kika orule gerard no awa de ni number 1 ni gbogbo nigeria olon lo ni ori be ke se mi ma se o ni le se latuns meji ni gerard awon kan pariwo meta sugbon meji ni awa damu meji yen la nta meji yen la de n baye kan alakoko lele to je pe ni won ba agba to ba je pe awa la tan fun yin to de tun je wi pe awa la ba yin kan fo didi a dorin odun peke oni mi ofo oni firun agba gbogbo nti mo so e ma quote mi pe badi agbo se sorry he elekeje lele to je pe ni won ba agba to ba je wi pe awa la ta fun yin awa na la de tun ba yin kan fo didi a dota odun to loyinbo n pe ni 50 years nkan kan oni se
4: 50 years guarantee
5: yes sir alakoko ni ta adorin odun 70 years elekeje fodidi adota odun 50 years nkan kan oni se eleketa awo o mo nkan kan pa e tori n to ba mu wa lo si afin olubadan a lo ki baba wi pe kadi o pe lori ki bata o pe lese ni ke se wi pe e wa wi tenu yin awo o mo nkan kan nipa e ni won ba agba te ba ti wa mo wi pe orule gerard le fe kan si le yin e ma ti kan gi sile mo fo olorun be yin e ma ti kan gi sile e ri pe mo ma nso ni gbogbo gba repetition ko o continuity to unti professionalism ni o because opolopo awon set la ma de ta ma ri pe igi ti won be lomi kan awon gimi ti gbo mi pari awon gibi ka bayi ti o na daada ko na won a sese wa ma se kini ohun ni pase payo idi ni e ta se ma so wi pe e ma ti kan igi sile eyin eyan to ba je pe ise ile kiko yin ti de level awon ero bani soro ti ma fi si tan bi ohun ni ke pe eyin to ba je pe e ti se prapet e ma pe number bomi number ti ma fe sita lori eto laaro yi ohun ni ke pe eyin eyan to ba je pe brown roof to wa lori ile yin o tin doju ti yin e fe change e si orule gerard yale eyin te wa ni nigeria tabe eyin eyan wa te wa ni diaspora awon ero bani soro ti ma fi sita nbi ohun ni ke pe ninu ember month eleyi ta wa yi ati sagbe kale discount eleyi to dayato special discount for ember month ohun la pe awon eyan tin je anfani e anfani yen de tun wa nile tori pe nile se latuns ohun to je wa logun ta gbe dani nbe ohun ni wi pe kinu awon eyan odun a fe kinu yin odun wo december a tun fe kinu yin odun ta yo december wo gbogbo odun eleyi to nbo niwon ba agba te ba ti ta si wa te ti gbe se ile yin kikan ise ile kikan yin fun wa nile se latuns don don ni ki inu awa ati yin ko jo dun e ma ti kan igi sile ko wa si bi site yin se le jina to niwon ba agba to ba je pe labe sonmo nibi ta wa e lo wa awa ma lo sibe lai gba sise lowo yin without taking one cobble from you a ma lo sibe a o koko le lo take measurement ye gerard te ma lo e se yen leni a de tun ma take measurement ye telu yes sir
4: orule baja mole bigin la se bori oko beyan ba kole ti o ba ti roru le ile hun o ti dile tori awon ro wa ni akon ma fe lo won ma fe bo eyin bi an ba fe ri yin laaro e ti ti an ba fe pe yin number ohun o pe si ati pe ibo ni bujoko office yin gan
5: e seun gan sir olu le se latun si kale si badan e jina so awon ton seju siro lati bi kibi e de oju urin bodija ni badan ibe ni kede ona to lo si bi pe yan fe ma lo si yana si yen ona yen le ma follow te ba ti follow ona yen e o ri church nla kan ti won pe ni glory tabernacle church egbe titi bayi lo wa ni koja church yen le o ti ri fundex house oke tente tabili ni le ise latun ziwa tori pe ni to ma daso fun ni torun eni kewo eni to ma juwe oke fun yan oke niru eni yen gbodo duro si oke tente tabili fundex house yen lawa yen ni switch 18 and 19 ibe yen gangan ni office wa wa awon ero bani soro mejeji ti mo fe pe yi o wa fun tita gerard to n ti kika orule gerard ni kan ni ko kin se ero bani soro ejo e assist mi mo fe sanwo school mo fe sanwo gba atawa ati yin oju oni ti eni kankan wa e ma ti kan gi sile o sugbon to ba wa je pe ti kan gi na awa nikan la mo bi won ti se ti ki fi yiwo kon ba je emi ni mo so be eyi ni alakoko nu awon ero bani soro ohun ohun na ni
4: 081 0812 6574 02 081 0812 6574 02
5: lati le se latun ade agbolu femi lo ko mi
6: interi commerce atun ti de bi atin de mole de o kunkun parada
4: ti an ba so pe akanpo loko ore ola akanpo
6: orun o orun le ja ti wa saye
4: ere ajo mi si london o ketegbe
6: orun le ja ti wa saye
4: bi mo se de mo lo cyfree ko si gbogbo e o lagbara okunrin yi ti nwa sodo mi o to jo meji jo meta akanda ni won aisi mo teyan fi seyan ba ba da olope pe lohun a da kanda lohun tori wipe olomo n tori lero to gba lero to fi da akanda iyalenu tin yemi lenu ni wipe en to ja kanda olohun wa ran sa awon eyan pe ko lo re taye won se baba yi e je ka awon eyan o gbohun yin awon anfani wo le mu wa fun alaaro yi
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaikum salam
7: aki eyan mo wa omo ya wa ninu si kristeni pe alafia fun yin asi ki awon lesi keta na pe aboru boy
4: gbogbo e lo ti e ti ye yin
7: ije olorun dada ni o olorun ti a n wo yen ko ni so pe enikan tori po je muslimi tabi ko tori po je kristeni tabi ko tori po je babalawo dada ohun ni o ma se kini ni o
4: ma se
7: o ma se fe ni kokan wa
4: okay
7: olorun royin anabi nitori owo
4: iwa lo fi royin e
7: ko royin jesu nitori owo
4: iwa lo fi royin
7: iwa lo fi royin re oruko mi ni ba mi kunle razak ti o gbeyin yan ti e mo mi si baba 70
4: baba 70
7: akada eda
4: okay
7: to se iwadi lori gbogbo ni abayo si ona airomobi boya won ti gbe oka kiri gbogbo nigeria yin tabi oke okun ti won so pe ko si ona abayo boya nkan omokun re ko sise mo pelu gbo olorun laarin jo meta yo dide elomi wa to ye pe nkan omokun re ti o sise
4: nkan to o be so nkan kan fun yin o
7: okay sir
4: eto eleyi n to ba dayan loju leyan ma so nbe o
7: ben sir
4: ti awon eyan ba wa sodo yin
7: okay sir
4: ti an ba mu feedback wa
7: okay sir
4: e gba mi laye mo gbe won jade n tun n gbe jade pada o
7: mo ti rin
4: o ti tan
7: seri gbogbo eda to n toju yen laye yi parapata olorun gbogbo wa gbojule
4: awon nkan to da yin loju ninu
7: nkan to da mi loju
4: to e ko lowo la
7: ba biri mi lodo
4: to je tested and confirm
7: ti e ba ni prostate enlargement ti boya ti n lo apo ti won ti n ti nkan bo ni
4: seto
7: titin
4: lo pipe
7: titin lo pipe tabi o nto sere sere sere sere
4: o da yin loju
7: o da mi loju ko da ninu awon ti mo gba kale ba bi ose meji seyin
4: e ma da ko eyan
7: mi ni daruko eni so to je pe eniyan won si lero pe olojo ti de ni baba is 82 years won kan pe mi ni won ni awon ti se soju yen lemeji
4: tolorun si fi se sababi
7: awon ti se abe yen lemeji won so fun baba yen won to wa tun wa fo ni pe baba yen o ni pupo so won ti se abe yen lemeji baba yen bere si to eje
4: ah
7: mo so fun baba yen mo ni seri nkan ti ma se fun yin e mo pe lo lowo eleyi yato si pe ki si pe fe se ki si balopo le fe ni te n to wa fe se balopo e mo pe o fe gbadun pe si aye re ni
4: so
7: pe
4: lo straight point lori awon nkan ti awon eyan janfani e laaro
7: baba yen mo fun ogun ti mo fun won bayi ti won kokko lo ewe ati gboni oku si chemical kankan ninu re baba yen logun do se akoko to kokko lo bayi ko to wakati kan ti baba yen lo to bayi eje yen stop ti baba yen ti pada si Eko ni hospital to tin toju won awon doctor so pe baba e ma lo le won te nlo yen a ni keke ta fun yin mo ara yin ti ya
4: awon kan wo lo to wa nle to da yin loju

0: damu gidi gan to pe opolopo ti damu won ti lalasi ko je ke lomi ri omo laye laarin osun kan pelu gu olohun won bo nbe e ti en ba ni fibroid fibroid ma yo gbogbo nkan to je mo eto ati bimo gbogbo eni olohun fun mi
1: ati gbaye rorun
0: ati gbaye rorun awon seri nipa kin kan okunrin ko sise
1: mo fe so nkan kan fun yin se kin fe eyan merin dan yin wo le ni
0: pelu gu olohun
1: to ba dose ti nbo ki won wa fun mi ni abo abose ti nbo kere ka ka mu bi ose mi
0: bo ba se bo ba se wu yin ti e ba bere mi lowo oga mi kan kolon ko ba mi se dada fun won
1: e mo da ko eyan bi
0: eh oda sir
1: e pe number yin mo fe fun yin ni awon eyan merin si mefa
0: okay,
1: le ni mo fe fi dan yin wo
0: pelu gu
1: to ba wa di jome edogun oni
0: okay sir
1: e ja pe jome jo kere
0: okay sir
1: to ba di jome edogun oni awon merin si mefa yi wo fun mi labo to ba ye pe ke tun gori eto yi

0: wa
1: akoko eyin ni ke fun mi
0: eyan mewa akoko oya e pe number yen
1: 0808 0 6 6 8 6 6 8 2 2 7 8 8 7 double 8 0 8 0 0 8 0 6 6 6 6 8 2 2 8 double 2 7 8 8 7 double 8
0: number yin niyan ko pe meji
1: number mi po but number yo kan ti mo fi kale
0: number ile yin ni ke
1: oni WhatsApp
0: e tun pe
1: 0808 0 8 0 6 6 6 6 8 2 2 8 2 2 7 8 8 ko ba ja won to wa dance ki ma tun mo emi tun ma do ti yen ma tun monitor re
0: o tun ni WhatsApp
1: beni ma monitor re tori mi o fe si asiti
0: oya
1: lagbara olohun
0: la awon isan te ka le un e je ka mu meji lori sun isan te ka le ye
1: okay sir
0: lori
1: ani weak reaction boya nti kan omokunrin re
0: ti o sise dada
1: boya eyi to di sise ri to ti wa da ku parapata
0: eyan meji
1: so eyan to ni ato to kere
0: o jara ni an pe lori afefe
1: ehn o jara to kere ti o le domo tabi en to pe ko si ara ra
0: eyan meji na
1: en to ni iseto prostate enlargement
0: eyan meji
1: en to ni ito sugar
0: eyan meji
1: en to ni oyun oju en to ni ovarian cyst
0: o ti to ba eyan mewa e lo se dawo eyan mewa n te ba gba pass mark
1: n
0: pada gbe yin wa ni ojo medogun gege bi memorandum of understanding ta sign eto ile e mo binu awon ara ilu lo gbe kale asigbodo mo soju won
1: esun sir
0: to ba ti ri be e ti gba pe
1: lagbara olohun
0: e ti do ba looto e tun e ntude nlade
1: esun sir thank you.

0: tọ o tun di onipeki atawa ati yan tun kora wa losan tuni gudugbo eroyin o na la se be gbe kayin mole o ni kan ni la gilu 96.7 fm ni bi ta tin se yin pele gudugbo eroyin ohun ta tun gbere losan yi bi mo ti ma so ni gugu gba ke se lati gbe yin ledo gbona pirin bi ti wuli o ma mo sa lati je ki a fi oro loro ka fi si arikogbon o tori pe omo niyan ko gbodo ma fi oro ara re si arikogbon ama sa o awon baba wa moni moni awon baba wa moyan moyan le yoruba won lo won bo ninu oro won o won ni bi koko ba nfe ni lefe a ki ba won je ori imodo ama sa bori imodo ba wa wu yan je won lo le je o ko mo rin lawujo ponpo bi eyan ba wa rin ni awujo ponpo ko mo won ara re ni o tori pe mo won ara ni ini mo leki ogbon eni tori be eyan ba mo won ara re yo pada kan abuku abuku te sin wo nko ni wo sugbon mo kan ni koboki ko mo je ki abuku kan wa
1: ami ase o
0: abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe titi a mo se lojo e kaabo sori gudugbe royin
2: e ku lesion lankara le ero wa so na lankero na e mo pe ta ba ti de bayi ta go 12 to ba ti ro kan go ni bi yo wu te lanfani ati wa lorilede Nigeria ni abi lawon orilede ile okere eti mo pawon royin ile ita pe ni gudugbe o na la ma ngbe ka yin mole ati wa de bayi pelu awon royin ohun ile to je pe awon akori la ko mo fin lokan kan ijeji ko to di pe afun yin gan ni ketepe gan ni sansan eti mo ege bi ise wa bi pe awon akori la ko mo fin ta mo ri lule bi apewa ko to di pe afun yin gan ni ketepe bi ogi foto san ti toni sugbo sajo gbogbo martini salao omoba lo continue
0: oda ko buruko baje awon iroyin ohun awon iroyin wali asiri iroyin role ibo lo le kiuje
1: bi awon lo mu mi lo o salaye
0: mo nbere ni mo ni me bo lo le kiuje ewo ni ti irun mu re wa na ro si se
1: so fe
0: ba mi fa ni wo ma in gbonu re mega so ti ri bo se nlonu on ta lati
1: o ti ro
0: won ni
1: e kon ti ro
0: won ni won fi agidi se kini kan to ko to ra re ko lo ko gbori o so ti ri ko gbori oke ni no an gbo iro bo se se
1: o ko re ni o ti ro
0: ma ta ra re emi e sin di baje ero se wa ba mi la gbo ko duro soke o wa sile ko si duro soke lo da ko le ba wulo
1: ko si duro keke ni
0: ilo le wulo
1: ti bi aso wa ne ba ti ba ya in sin be
0: mi ngba ti kini
1: mi o sin le ngba to
0: se bi emi o so la be pe alabo sinyo bo se dori koro pe o nfe bi ba ti eyan fe fi doro fa mi nu
1: in wo be
0: mi so pe bi a fe gbe ni
1: o me ran lowo ni
0: Olo jure di yeje. Egbo.
1: O moju e po.
0: Ah, kilo fi sere yi. O menu e. Kora ko je nu okun.
1: O menu e.
0: Ko je nu okun. Mega mo bi gbo awon irinse yen pata lo mo bi o si si ti gbo si dada.
1: Oke irinse ni.
0: Kilo ro ki mo so
1: gan. Iri ti e mo to so gan ko ye mi.
0: Kilo ro ki mo so.
1: Si iro kankan. Mo sa po so ko menu e mo na. Enu kilo.
0: Oke kilo to rerin.
1: Ah, si ki awon so kun ka ro ni. Mega menu e po.
0: Is a ye, o je pelu is street. Egbo.
1: Fulami eye gan.
0: O gba grammy.
1: Ah, o gba kini. Ke gbe wa bi se ni. Ile lo fi ko.
0: Abun ni nice ko se gba mu ba mu
1: yin.
0: To ni
1: o mu latarin ni. Mo mu lati se bere.
0: To so pe won gba award ni to ni eh.
1: La give you grammy.
0: Egbo. Be tin gbo wa nile. Na re lanfani ati mo gbojo ajo wa lori Facebook. Losan to ni abi gbogbo kan ni bani dore social media platform pelu lagilu 96.7 fm wo inu wo mo dun olohun ni ba wa ni je mi en ba wo gbon tin sele ni asiko ni ta wa nisin ko le mo lo ronu ko si enu oko ni sin bele nisin ko gba ronu o irori lo gba o so pe en ba ronu nisin eje yo kan mo gbe die die die ara
1: e ban rori
0: so mo to ba n rori ironu o mu yan mo kona bi kan so mo to ba wa n rori o mo ro pe okay in to ti sele nisin o ti sele you don't bust kila ma se okay ja se bayi je lo baya kini tin ba lo tin ba ya 1 kilo we okay ma fi wo ko lo sodo boda kini tin ba dodo ti won boyan le ba mi wa se ton ba de wa pada yo okay
1: o lede kan na pa sodo
0: won te fun lo ti ma se fi pada na
1: pa sodo ra gba
0: okay ma ta sodo ra gba pe ko le
1: pada yo ra
0: o le work
1: o ma ti karo yin
0: ton o ma ta
1: si in do zeno na
0: Martini ni etas asi ni etas nibo emi gan gen 2k iwe royin the punch ni ayi nibe ni won ti mu gurugbe royin akoko ni won ti mu ka losan yi nibe ni awon ti je ontaja ni oja agbagi ijo un ni pinle oyo won ni won pariwo pe ibo si o ara adugbo ijoba ipinle oyo e mo gba ni e mo laja omo ri odo mo ti fe mu iya re o ti fe lu pa so le won ni kilo sele won ni se ni ko wa won gbe akole wi pe ijoba seyi makinde o ati sanwo e fun ani sobu taja wa won ni lati jo ni ti sobu ohun to ti jo na won si ni a ba yin tun ko won le na ba san million meji meji naira won ni won fe ko tan won pe odun le a be bi ko cement pe baba fi ogun odun pile kini kan ngbo le yan fe wo inu oja si won sa pariwo ta ijoba e sa anu wa o million meji naira la san o a ri sobu awon nkan tan mo lati ijo yi
2: nkan tan mo lati ijo won se nkan lowo
0: o mo pe igba mi pe a ku jo wa cement mix dada ari
2: awon je kon ya plan yen lowo
0: okay concrete yen ko le concrete
2: ya plan
0: okay
2: a process here.
0: Okay.
2: Architect, you know to
0: whom. Approve.
2: Approve.
0: Mm-hmm.
2: Nga ye na. Nga do bi me luka.
0: Salaye bi se ma se. Okay. Wala mo ton bi se ma.
2: Emi o nso ni bi an kan to nsele ni e.
0: Mi mi fe jo validate je pe nton sele gaga.
2: Mo ni bi an kan to nsele.
0: Mi mo.
2: Won ti wa se kan ti wa ke ba jari nisin.
0: Eh.
2: Won ete yawo si.
0: Okay.
2: Yo le ete ya.
0: Approve yen ma fa.
2: Yo le ha. Yo le ete ya.
0: Nto already je.
2: Be to bo bo bo. Ipinle Eko. Ore da ti pe awon we to won bobo
0: kini mo be ko we bo
2: ni ti mo duro ta
0: mo be ko sal mo gbo
2: kin salaye
0: o mo re ni o
2: mi ja be nu gan
0: ojogbon jo ninu awon kankan
2: ipo bi kini
0: ojogbon jo ninu awon kankan
2: mi no kini ojogbon kan kilo ojogbon
0: o wa versatile
2: ojogbon
0: o mo ti mo bi like
2: e ojogbon
0: o wa versatile
2: kilo ojogbon
0: ti awon kankan wa te pe ko ton ma gbe de bebe wa sa ri nkan gidi so ni sa won pe ah boy ni opo
2: ojogbon
0: ja fi le ngba na mo ni ki n polowo re fu ki n polowo re faye nigba to si ni fiole
2: mo polowo polowo re ipinle eko ni iroyin eleyi to je pe nbe lowo mi ti won ni won ni ile ise panapana eleyi tun be ni ipinle eko o na ni won ti dola awon eyan meji ototo kan eleyi ti won ni ori koyo latari na omo rara eleyi ti o fowo ba ile oloju mejo kan ni agbegbe ti itire ni ipinle ti eko won ni eyan kan o fi ara pa ninu sele ohun kolon dakun jo kun sanu wa
0: nba mi e ja se be kin tin mu eleyi oje iwe royin di punch loko o to si di gudugbe iroyin losan toni won ni ngo ba di role aye wale asi orisirisi nkan e na ni asamo ri ko bo ki ko je koju wori dada won ni ile ise olopa orilede nigeria gbon ti ipinle kwara mo beri o eje kokoyo gbe fun yin tan yan won na ti nawo ofin o gan eyin kan ni ayin koda baba ati eyin iyawo baba stepmother won ni won mu won o ni ipinle ohun kina ni a se won ni omodebirin kan ge omode kan ti si obin won ni omodu mejila ni won ni ana fe ku ana yonu aso ina ma na omobirin keke yi ah ki wa le ni o se o koda won ni eyin won tun fi ina edu won fi te la pe wo o pada jewo o si ni se be mo laye e matini o ni kina ni won fi ajo mo fun
2: keni
0: 100 naira 100 naira won ni owo yen o miss 100 naira is a missing won ni won wa fi ajo mo yen wi pe nibo ni 100 naira yen nibo lo bo si awon fe mo ha won ni ka to do meye luru e ja gbianju o ka fi na tere ni wo 100 naira le ave no mo lo mo pa si won ile ise olopa ti mo ni pele kwara
2: o ti da ba won ipinle oyo o na lo je pe ile ise olopa o na ni won tun sese won ge bi ise o oni ni bayi na ni owo won ti ba mo orilede indian kan ati awon osise ile to jo mo orilede wa nigeria ti won je osise ile to abo ile ti won ni won so ile ise kan ti won po ko re ni kama agri fields and food limited ile ti won ni o be ni opopona marose eko si lu bada won ni latari pe kini won se o won ni won na awon awako trailer meji kan won ni won na won bi ba teyan ba na sofi won na won ni na bara won ni won na won bi ba teyan fe yo emi ko lare eyan na ni o na ni foran ohun ba lu jade won ba ni oya e lo mu won wa won ni ati omo orilede india ohun ati awon meji ta won na so ngbowo awon meji bayi won ti wa lakata lopa e mo gbo losan toni
0: o ran ti won na mi won na ita kure
2: eh
0: ira kuri o tete sa lowo bara ko
2: bara ko
0: ah martini mo fele nle
2: o gbera nle o ka awon ka le ke to ba nyan ina bi pe ki emi sare jade ku lare eyan ni
0: emi ele o le sare gbo ta ko tun pada o le pada se ma wa ku
2: emi o si ni
0: se ma wa ku bi ni pada
2: mo si ni pada jo pe o ti to ti jina ko ni o bi to wo mo
0: mo ja mo mu fin lo wara wa
2: pada o ba te ki mo le o ta na ponpo o
0: fa se ran
2: o ri fana ah mo ri
0: mi ni da
2: o na ponpo npa
0: mi ni da
2: vendetta ah mo ri imo ba san ni soro ko mo fun ni die ti wonu mo lo ti le se le kokan
0: so ba fun mi se ma wa
2: bi to won joko si re
0: iwe royin nation ni ayin eyin martini se o ma mu eyin awon elerin dodo ti ma fun ni lagbara
2: o leyin omi ati
0: kini
2: ati leyin omi ati
0: kini so tori mo ko da lo fe so
2: atogi
0: ogi ti mo posta yogi ara re na ke mo bi sro mugi
2: ti ba koko ni e zuki koko
0: won ni ajo ile ti gbogun ti iloku eh ti olohun san me ni won ni ajo ile ti moju to ipe ni ye tenu nje NAFDAC won ni won mo wonu awon eyan kan jade ni ipinle eko koda okun meji gendi olohun ene ni afi kele ofin gbe chen wan wo bi eku to bo sinu bafu omi won ni eso just bi kan won ina ni pe won ka won mo bi kan ele ti an tin pese aburo awon omumu afun ni lagbara ni energy drink so si won ni won apongbon won gban nu ke ni won wa sele e pa na ma nigeria oba mo gban mu won ni won ti nawo gan won olodun sa mo ja si mu
2: ami o olodun mo ja si mu mo ja si je alele bayi ipinle ti delta o na lo je pe royin eleyi ti won ni amo odo kan re o eleyi ti won ni won ti fariga bayi ti won si ti fan mu ni opara lohun ni itope ni iwo orun ila orun ti itope east won ni won ti lo won si lo sori ile ise ile to je ti are ni agbegbe ohun won ni won lo be oko re won ni won baje won dana sun won ni ile re na won tun baje kilode won ni latari iku odomode kunrin kan eleyi ti won se ku pa ni agbegbe ohun lawon odun ba fariga pe baba wa eyin te je olori wa ladugbo re be se nkan kan si ri film awon ba binu tan e mo gbo losan to ni
0: oda o iwe royin the guardian nlo file ita o ba ni lokan je won ni baba kan re o to nti obin re ati omo won o mosu meta ina ni e mo tin ra wo ebe si awon alase lorilede nigeria lati ipinle kaduna bi e mo gba we do la wa lowo awon ajinigbe kini won fe gba lowo awon molebi ohun omike lo bo sanu eni baba darin gbogbo gudugbero yen mo gbalaye
2: ipinle ti delta na mo si wa mi o ti kuro nbe oni awon mo meta kan ri eleyi ti won ri sinu odu eja eleyi ti won ko lo mo ni ipinle ti delta bo la awon mo ohun se debe nibo ni odu eja ohun wa e mo gbo losan tuni
0: oda iwe royin di guardian ba kan ewe won ni ijoba ipinle benue ina ni mo ti gbe ileewe aladani meji ototo won ni gbe ti pa won si so agalagodo won so si enu na re latari esun tan bi kan wi pe ilana tan file lori imo samulo iwe alayaka textbook won ni won a o pe te ofin ewo ni ta lo gbe won ni ijoba lomo sofin pe ijoba kini so ijoba ni ba won moju to suku awon ni won ni to wu won gbese won ni won takiti papo si lana ti joba ipinle benue tan gbe kala eyin abi ni du boya yin le ni ipinle boya won la won ni boya pada gbe suku yin ku ni agbon be ni won lo certificate lo fi me kini an se lori awon ofin ti an la kale lori iwe so pe awon mo ni kan mo je ki eun so pe to ba ti lo textbook ba elomi o ni le lo mo disposable ni won so pe rara o bi martini ba lo textbook o ye ki so la re o ti o ma wa class to tele o ye ko na to le lo mo tan ni pe ko si nojo
2: Omo kan
0: da bi eyin kan fi eyin kan ni o wa lo to wa so pe eyin aburo omo kan to bi tele yin wa pe e ko sun to je rati e fun ni o so pe kini sin ko ba wa a ma yawe
2: iwe awon
0: egbon bo dake to kan ro ko won be
2: won ti ba wa ko jo awon egbon to ba ja egbon
0: to mo won no si to ya lo
2: to mo we lo dada
0: abi won se wa ni be nikan ba ti lo ti tanu elomi o le lo mo o da na e din si fo mo ka be yen soje owo we nsi won
2: alele bayi ipinle ti adamawa o na lo je pe royin eleyi won ni awon osise alaabo eleyi to je ti ile ise omo ologun lewa eleyi ti o n gbogun ti wa igbesumo mi ni apo oke oya ti a mo si operation adinkai o na ni won ni owo won ti ba awon iko agbesumo mi ti boko haram eleyi ti won ni pelu awon ti iko mo ogun ti iswap won ni won mu mefa bale nu won ni adamawa bo lo se sele e mo gbo loso ti ni
0: iroye eleyi ni so bi pe o nta o je la nwa lo baba a mo pade ohun ti o je wa
2: ah ba yo ata gita si ta yo ko lo bi iseju bi meta
0: so kiri oja ri awa kiri kerosene kiri gbe dada ni ahin iwe iroyin daily post won eyan metala ni ijoba ipinle ko won na ti nawo gan bayi o awon ajo loma pe won ni wa pate o ja si egbe titi emi o kiri re nu won e mo fi le oko ki ni pele ko e mo o fi tin boya ke ko lilu yin won na sa ti mu eyan metala metala ti tati
2: okay ti daba ile ise olopa o na lo je pe won tun so won tun sise nbi bi eleyi ti awon kan ti won lu won logo enu ni ipinle ti cross river lohun won ni arakunrin kan re eleyi ti owo te eni odun 4 de ni 40 ni oni awon to ni se to se to se to se daada ninu transformer awon adugbo lo mo nyo nti e o ti mo pe okay tin ba ti lo adugbo yi
0: sare yo ke
2: lo bi akati bi mejo ko to de ibi adugbo bi ke
0: iwa kan yo
2: lo se kan bi ose kan ni adugbo o ya mo yo awon to nsise nu owo ba
0: to ba yo kini ofise
2: yo lo ta ni
0: mo fi gbogbo kata
2: gbogbo mo fi no fi fe la
0: mo re lumi ni pe fun ra re ipo didi adugbo
2: awon adugbo kan si awon adugbo
0: wa
2: no kokun biri
0: yen ba pe awon prayer warrior fun iwe royin the guardian ni ahin nibe ina lo tin da muso muso won ni ile ise omo ologun ori omi navy won ni epo betiro ile toto jala bi million meji oli die 2.25 million liters of petrol na nema ti gba pada lowo awon eyan kan ba kan na ewe won ni awon eyan 4 le ni ogun 24 ina gba le lowo awon ajinigbe na ipinle Ebonyi ba ba di arin gbogun gudugbe royin e mo gba laye re o
2: iroyin eleyi na lo je iroyin muso iroyin ayo gba ni o na lo se lalaye si ta bayi pe awon to je odi to je orilede wa Nigeria eleyi ti won be ni ile eko giga o na ni won se lalaye bayi pe won mo ti wa ni ipele eleyi ti o je asekagba inu idije lagbaye eleyi to ni se pelu imojile science ki lo ko awon mo ohun won je odi won ni the ability in
0: disability yes yes moru re pin
2: moru re pin omo kan wa wa to je pe bi a ko gbo ra o wa ti monle o wa ro ko ti tan
0: ejo lo zuku o le wulo e ja lo si odo mega ta ba ti padade gudugbe royin mo te wa je ku kale
2: padan

0: Eka bo pada lati oju oja gurugbe royin ona ni indesi ti gbo yin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun balao felele ni lebadan matini won ni bo ba ti si
1: o si sinu
0: ilu ti si nanu tori pe ara dadu rara kan bi ti wule omo esen white oda o ninu iwe royin the punch ni ayin ni won ti mu iroyin akoko ka ni bi ti won tin salaye oro wi pe ile ise olopa agbon ti ipele kwara ina ni won mo ti bi kele ofin gbe eyin amo lebi kan o won ni baba omo birin eni odun meji la kan ina ti nawo gan bayi won ni gbe baba omo birin na to nti eyin iya ti baba re fe leyin ti won kora won le iyen step mother lori esun wi pe won na omo na bi kiku bi yiye bi ki emi ko sa lo lara re ninu esun ti o si bi kan won ni omo na koda gan won ni ninu nina ohun ngba ti nina o to wiwo fo omo na won ni won akaso re won ni won si mu bi bara di omo na won agbele ina edu yen ko port ele ti an ti da tin jo girigire won ni won agbe die le lori esun wi pe owo kan wa muri marun naira 100 naira won ni owo ohun o bo sonu omo birin ohun ina ni won pe o ko re ni mistura baba tunde won ni esun won si fi esun kan won wi pe koda waya na ina ni won lopo ti won fi lu omo ohun leyin ti owo muri marun ohun to bo sonu la ko gba ti omo ohun ti o nkiri oja oja ti won si ni nta won ni nkiri soya beans ni o iyun ti won ti se ni nkan mumu eleti won ni soya beans ohun ti won ti din ti to mo pe ni basket wara onigun meje won ni eleti iyawo baba re ti ndin to gbegba re le lori won ni bomo ohun se kiri basket lo won ni kini muri marun obo sonu si ni nina ba to wiwo fun omo na eni ti se commissioner ile ise olopa ni ipinle ohun ojo adekimi in lo fi oro ohun lede fun awon niroyin ni ilu ilorin ti se olu ipinle kwara ni oro ti ile ise olopa so won ni sele laabi yi in lo mo sele ti awon eyan si pada tanan le lori pe e wa wo imore o ara adugbo won ni awon eyan ti en je ara adugbo ni agbegbe idi igba ni adewole nilu ilorin ina ni eyin won ri omo ohun omo se o won ni ina ni won ri tin ra ogun kan ile ti pe ni GV solution ni ile eyin itaja ogun oyinbo ile tin be to si be chemistry won ni nigbati ile ise olopa ti o si lo re yoju si awon ara adugbo pe kile lo sele gan won ni nigbati en lo bo omo ohun won si bere si ni fi oro po ni funpo pe kini nkan ti o sele gangan kolo won ba ko sanu eni won ni eyin omodebirin yi irun awon iwadi ti won se n lo pada fidi e mule wi pe kini ana gba so lara ana yonu awo bi eran eni won ma na omobirin ko to wa ma salaye pe ohun oju mi ri ma wi o kabiti kabiri bayi in loro araye o ni se bi muri marun lo sonu nigba to nkiri besike lo o ni ki lele sele si to iyawo baba ahun to si so fun baba ahun o ni na mejeji na ba mu ohun sowo o won ni omodebirin ohun lo ni koda waya na ni an fi na won gbedi hun le ko port awon adogan ti o fi nda de du ile si olopa won ni won ti bi kele ofin gbe won o e wa wi tenu yin se be gbe mi omo lomo ni lesu pe gbe oja lomo lori offense number 1 e tun wa bere si ni fi ya je aye mo lagba o
2: Ìtìrẹ́ long ni ìpínlẹ̀ ti Èkó oni arákùnrin kan náà ni ó farapa gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún eléyìí tí ìwé ìròyìn punch tí ó gbé tí ó sì jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ panápaná ti ìpínlẹ̀ Èkó ẹni tí ń ṣe fada ero maria ona ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ ọ̀hún síta fún àwọn oníròyìn oníṣẹ́ rí arákùnrin tó jẹ́ ẹni ọdún méjì lé ní ogójì ọ̀hún eléyìí tí ó farapa nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà ọ̀hún eléyìí tí iná ọ̀hún tí ó faraba ilé yàrá olójúlé mẹ́rin tó sì jẹ́ pé mẹ́rin ń bẹ́ ń sàlẹ̀ ń bẹ lókè onigba ti na un bere tan o na lo feju keke oni arakunrin ohun na lo ngbianju lati do la baba kan eni odun marun din ni 80 ni ile ti o nbe lori keke ti o le rin oni o gbianju gidigan ni o to se je pe o do la baba ohun to je pe ti o ba se igbese akin to gbe ohun oni ati keke ati baba ohun na ni o baba isele ohun rin o wa salaye pe ti ngba ti na un bere ti o feju tan o na ni o tun fowo ba ile to nbe legbe re ti ohun je ile oniyara meta ti won pe ni bungalow ile ti o tun ti bere ti o tun ti fowo ba ile kan na tun be ni apa osi to je ile alaja meji oyin na ohun na tun ti nfi owo ba o wa salaye oro ohun sita oni baba ohun na lo jade ni ayo ati alafia to je pe nkan kan bayi ko yin gin lara re odise wa ri arakunrin ohun ile to farapa ni won ti gbe lo si ile iwosan ile to nbe ni gbagada ile to nbe ni ipinle ti eko nibi ti o tin gba itoju ni bayi lo wa lo awon ile ise panapana logbo enu fun ipa

0: won o tun ko o leyin ti en ni koda owo ti o din ni million 2 naira 2 million naira ini oko kan awon san ki won le tun yara atajo won kan tun ko won ni awon oluwode na ini gbe orisirisi akole dani eleyi ti won si nro gomina Seyi Makinde lati gbe gbe si aki owa nkan se si bi awon kongila na bi won se gogi orun ti won ko jale won se asiko lobi to tomode re tagbare ti won pari awon ile itaja na won ni lara awon akole ele ti awon loja na gbe dani lara re in la dirijan ko pe Seyi Makinde o baba ko yara itaja wa o Seyi Makinde amo ti sanwo imi ni Seyi Makinde pelu Amex Ahmed e baba ko sobu wa o won ni oro la fa kaja na in lo mo bere lati odun 2025 nigbati ijoba ipinle Oyo won bere ilana to wi pe e wa mo tun awon oja kan ko ni ipinle Oyo won ni lati gba ti won ti wa bere si akanse na won ni awon ti o je olutaja ni agbegbe bi ti oro kan won won ni na ti fi gbe ta pe a eyin awon bi ta nlo tele e ti dawo bi ebi beyan ba fe gba akara lowo omo yo na dundu si ni won ni ibi ta nlo tele e ti dawo e ti ko wa ku nbe eni eyin e ti so opoloko bi ta nlo e ti so di koda awon ti o je ibi ti e ma park oko si ma gboko pa mo si motor park e ti so opoloko won di ile itaja ani owo da si nbere lowo awon pe ki won fi wa gba shop won ni ke se owo keke o won ni eri mo si le ki owo ni nigbati wo mo ba iwe royin di punch soro eni kan won ni agbalagba mama agbalagba ni eni odun 86 years mama adegoke funke won ni lo wa ra webe si kongila ele ti se isi ohun pe a e pada si bi te ti fe pari awon se akanse awon shop na pe opolopo awon ti awon je olutaja awon ti sanwo te ni an ka won san million 2 naira won ni elomi gan owo gborun legi ni awon lo gba ki awon to san owo ohun ke asama se pe won wa wa nbe be na ni ibi kan ma ba ku ninu oja agbagi ni won ni elomi won pe o ko re ni oladapo unis won ni elohun sala yoro wi pe shop ti awon lo tele ni o ti dawo lati ojo keta osu kini ti awon si ti ku ati gba na igbese aye ori bakan na mo e wa pari awon ile itaja awon te ele fe ko o leyin te gba million 2 naira ijoba ipinle Oyo e ba mu shop wa pada ni awon loja hun pariwo
1: o na ni won pariwo ipinle Oyo lemi na wa gege bi iroyin ile ti wo kaun so je pe iwe iroyin ti punch lo ko ile yi tun be lowo mi ile yi tun si lalaye pe ile ise olopa o na ni owo won ti te omo orilede indian kan ati awon osise ile to je osise alaabo eleyi ti won ni won so ile ise eleyi ti nse ti kama agri feed and food limited eleyi ti won ni ile ise ohun na ni o nbe ni opopona marose eko silu ibadan ege bi foran eleyi ti olujade to se pe opolopo na ni o nkominu ti won si nfi aiduna won han pe bawo lo mo orilede ti indian yo se mo fi ya jamo orilede wa nigeria nle baba wa ege bi iroyin ohun eleyi to nse lalaye sita to je pe en to je alukoro ile ise olopa ti ipinle Oyo en tin se dsp Ayanlade Olayinka ona lo salaye pe en tin se commissioner olopa ti ipinle Oyo en tin se Abimbola Ayodeji Olugbenga ona ni o pase pe e lo wa won ri mo fe ri awon ti o wu wa laabi gangan ege bi isele ohun ti won se siso loju e to je pe iwe iroyin punch ona ni o gbe oni okan lara awon ti won mu ton je osise alaabo ti won so ile ise ohun ona ni olowu oluwadami lare ati sodeke olamide eleyi ti won ni won so ile ise ohun ati omo ilede ti indian to ko re nje agreed sai eni odun 84 ni to je omo ilede indian to nsise fun ile ise ohun gangan won ni awon ti won wa fi ya je ona ni akin pelu sarafa oni eni odun 84 ona ni ohun oni ohun wa oko trailer na ni ohun wa kilo wa sele kilo fa ija kilo fa lulu oni won ni ki sarafa pe oko trailer e ri lo park re sibi ti awon ni ko mo park si oni sarafa ba fariga ipe ohun o le park sibe o tori ngba to ohun park sibe ni ngba to ohun wa kan taya oko ohun kan o be ohun osutun lo park oko ohun sibe ti o tun ba taya je oni tori ohun lo ba yin pe ke bo ohun ra taya tutun mi da ohun lohun ko tun wa lo park anani o lo park ibe ani ngba ti mo park ibe ani taya mi be ra taya pada fun mi ororo ohun no fa ni o ba di

0: ni sarafa lo ba lo mu tiela re o ba fi di enu ona le ise la won ba ni ah o di enu ona le ise awon mo fe na pa won ni be ninu foran ohun to lujade ni won ri omo orilede india ohun lo mu ponpo dani ni o be si fi ponpo ohun lo fi na sarafa aki pelu ni awon to je osise alabo ohun la won na di sarafa lorun mo bayi pe wo ave sole si loni ni won na sarafa mole ogbo foran ohun na lo lujade oni bayi na lo wa fa to ti di fanfa ti won si be si na direba ohun oni bayi o ti wa di nti awon yan ti wa nbere bayi kilo le fa kilo de tomo orilede indian ti o fi mo fi wa je ti o fi mo fi ya jomo orilede nigeria nle baba re ni bayi atomo indian ati awon omo orilede wa nigeria ti awon na je osise alabo security ni ile ise ti kama agri feed and food limited oni we on tin be lakata le ise olopa
1: o ti lo fa ba won lori facebook wa waid ayodele e mo se won ni lati je gbogbo la won tin gbo e seun o adekunle mudik adesa awa na gbon yin mu jenet adekanye e seun adedeji kainde olumide god bless you blessing asimo lowo awon ateji se won wo nbe ejo mo wole daada e fun ko le lo daada oda wo eje mu yi weroyin the nation loko o to di gudugbo eroyin losan toni won ni ajo ile to ri si pe niye on tenu nje ni orilede nigeria ton ti ogun lilo nabdak won ni namo ti nawo gan awon okun meji kan ile ti ni in tawon fi nsi oro aje ntian eni kan ma ro eyin awon nkan tajutaju alcoholic drinks ton ti awon mumu ile ti ma fun ni lagbara kia kia energy drinks won ni won tun ro o sinu awon kekan lona ti oto ni ile ise won ile ti be ninu ogba trade fair complex ni ojo ni pele eko won ni awon afurasi ohun lara won lati chibuz okafo ati william john won ni amejeji ini ramu o ni sanvara plaza bba trade fair complex ni oyo na mosose ti badagiri lasiko gba ile ti won lo re kan lu ile alaja meji ile ti won ni won fi nsise kotona awon osi ajo nabdaki won ni lara won nkan tan ba nbe ini aragba yamu yamu agba ele ti won fi npo nkan po mo gbon nkan sinu ke yun drum nu ton ti awon ase ati awon nkan mi na ele ti won fi package oja te mo awon nkan ti eyan fi tan ina si nkan ti oruwo fi mu mo le pa won ni o gba won kan yi la won ba nbe ti awon si gba o eni ti se igba keji adari fun ajo na lagbon imo sese iwadi ati imo fesi ofin mule iyen investigation and enforcement directorate kunle ojo lo salaye oro wi pe kini awon osisi awon ini won wonu awon eyan hun jade lasiko ti won pon awon oti lile hun ti an pon sinu ke nikan lara awon afurasi na okafo lo sa peju ara pe ah oni karakata o mumu lohun o nti ohun si ma se nto ohun oni se ri awon kan ko awon nkan mumu eleyi ti o ti baje tele awon gbon sinu ke mi ni ke se pe awon se nkan kan ti o ku die ka to won ni won sa ti bi kele o fe gbon lasiko ta wa yi won gbon lati nu ke kan ma sinu kan ko bo ke ko mo je asimu ka mo si je orilede nigeria o amen o ri mo ri fanran kan jo ni won eni mu go igo tin bai mo da ko ko mo da bi polowo oto ni ti won ko si ara ago mo awon ago ti mo inscribe ti won ti si o ko sinu re ti o si wa lara ago ti o se yo po oto ni ti ko be mo wa le beba kan mo ni egbe keji won afi pare
0: won fi bo
1: oto ni bi ti ko tawon eleyun ti koko si lara ago won wa le beba mo egbe keji lohun bo abi kan kon kan se gbe otun won wa le beba mo egbe alafia oto si lo ko le se tin bembe
0: awon na si mo ra awon yo na si mo ra
1: bi bi yun na fe mu ni otutu o wa ye wo ni e wo oto lo ko e mo je si mu
0: ami o olodun ja si je mo ja si mu eyin to je pe ntezi mo npon te mo fun awon eyan je o na lo mumu lo kan aya yin o ba ti te yin bayi
1: eh asiri yan mo tu ni tori ipon kupon le npon
0: ah e mo sa awon eyan lese
1: bi e ba ni eyin ilana ati sise business idea
0: to wu yin e lo se tin
1: e gbegbe e se e lo ba nabdak e mo polowo e fa awon e so lo ko yin
0: tori pe won ni tan se na o ba
1: e wa mo polowo e ko ba ilana won yewo pe se kini da amoye ile ise tin lale wu e gbayan sise na
0: won ri pe ko lo ko ba ilana to peye mu ni ti won ri bi ton tin pon ni
1: be ni na bo ba je ile ise gidi te da le
0: ta ni o fi gidi ti o fi da ise gidi
1: e wa tun wa ba wa pe a fe polowo e owo keke la si gba lo koda gbogbo aye ni o ti mo nisin
0: ti ti ti
1: eh a ma pan pan ku pan kaaki asiri yo mo tu ni abi ase nso le mo ka mo take personal
0: to ba tin lagun
1: o ri pe ka sorun mi tin na ru o ri pe ka sorun mi ndide ni mo take personal ni o ti so di pin
0: o te pin mo le mo binu e ti ri e ti jora agba
1: o ti munu bi mi mo ti munu bi mi
0: alele bayi ipile ti delta o na lo je pe royin to nbe lowo mi o eleyi ti won ni awon odo eleyi to nbe ni ni agbon ti opara lohun o na ni won ti fun mu o ti won si fariga ni ijoba abile ti itope eleyi to je ti ariwa ti no to je ti ilawo orun ti itope eleyi ti won ni inu bi won latari odokunrin kan eleyi ti won ni awon osise eleyi ti se osise alaabo o na ni won yinban lu lagbari ti o si jade laye oni awon osise alaabo ohun na ni won yinban lu lalaye se ko je o je ole tabi to je pe o se nkan kan fun won won ni awon odo ohun na ni won fun mu ti won si lo si odo are eleyi to je are patapata fun agbegbe ohun le te je ti opara inland community oni nigba ti won debe ninu bi won oni nigba ti won kon ti won kon fi evunu won oni die die lo kon bere nigba ta won kan binu pe ki gan ti e ni gan ah ah atijo ita ti nsoro awon go soro oni ni won ba mu oko eleyi ti nse ti are fun agbegbe ohun ti nse ti esu apo ni won ba so na si niyan kan lorin to be si se yiyiye ni ma tun numu gate re wi le ti jile kun le re na baje oni won fe wole ohun gan oni ope lo pe awon osise alaabo eleyi ti won lanfani lati da won lowo ko oni awon odo ohun na ni won fun mu ti won si npariwo ipe kilo de eleyi to je pe awon soro wi pe awon osise yi won pa okan lara awon odo agbegbe yi ti won si ko lati gbe igbese eleyi to to eleyi to ye won wa salaye ti won si dina ka lebu si aisakoso eleyi ti o ko agbegbe ohun gan sodi ipe won ko ni emi ife fun awon odo we gbogbo n ta won so fun won won gbe igbese kankan won ti wa salaye bayi sita ipe awon ko ni simi o be na la won ko ni gbeje iti ti won fi fi oju awon osise vigilante ehun eleyi to wa labi ohun ti won fi han
1: oda eton aje ki a se be kin mu eleyi ni ahin ninu iwe iroyin daily post nibe mo ka mo won ni ajo eleyi ti on pale gbimo ni ipinle ko loma won ni ni ti nawo gan eyan meta la kan fun esun eleyi ti an bi kan won wi pe eyin won ta oja ni oju popo lona ti oto ni ti butoro ipinle na papa julo ni agbegbe bi first tag my 2 ati agbegbe kurudu won ni imona wo ofin gan ni ohun ina ni ajo loma eni le won fi lede o latere ni ti se alukoro fun ajo na mukaila sanusi won ni koda awon ti won je loga loga ninu ajo ohun eni ti se oga won gangan omowe muyiwa gbade gesin lo sala yoro wi pe awon mu awon eyan na nigbati awon bere si ni fi ese ofin mule ni awon agbegbe ohun lati ojo aje monday ojo kejila osu kewa odun ta wa yi si ojo isegun tuesday ti si ojo ketala osu ibakan na gbade gesin ni eh oju opopona awon ati awon ibi ti eyan te pe awon elese ni on seven walkways to nti awon ti an fi da titi meji won ni gbogbo awon agbegbe yi eni awon fe ko mo mo kini sa ka won yan si lanfani ati koja nbe dipo ki awon loja won agbe wosiwosi worobo won won to si ese titi won mo ni boda ese laju yin e mo kolu oja ti mo gbe kale won ni ti e se pa won se ben pe ki won mo taja nbe te ri shop te le lo gba te gba shop gbade gesin fi kun oro re wi pe imo ta oja ni ese titi lawon bi ti awon o fi owo si won ni be yan ba gbe irufe igbese be ojo me ko ni o isi awon se wa lati okere ni o awon mo ba oju won je ni o won ni opolopo awon eyan yi awon na ni won ko idoti sibi ti oye koda gbogbo ona to e ka awon eyan gba won o fi wosiwosi won ti nta won fi di won ni gbogbo awon eleyi ko ni si aye re mo o ni ipinle eko gbogbo won ba won se mo sa won leyo kokan ni e
0: o ti da baun ojo gbo bayin to le ojo kan bayin to lo won na ni iroyin eleyi to nbe lowo mi o eleyi to je pe o se gbe mi lo se ipinle ti cross river lohun nbi ti won ni owo ti arakunrin kan ni adun merin din ni ogoji ni eleyi ti won ni o gbianju lati yo on to nsise gangan tin dun gangan ninu ero amunawa transformer ni kalaba egebi iroyin ohun eleyi ti daily post ti o gbe won ni afurasi ohun na ni na ba ti owo na ba ile ti o si fasoya mo olorun pere pere won ni sadede o na ni won ni transformer ohun lodun gbola ile to de pe ina ba ku won gbo awon to n gbe ni agbegbe ohun ni ah transformer wa ti baje o na ni o nbe lokan won enikan to je pe iwe iroyin ti Daily Post to salaye pe o ko re na ni Emmanuel ti o isele ohun to soju re onise ri oni nigba ti o nse laabi ohun to wonu ile transformer ohun ero amunawa ohun ero tin pinna kaaki fun awon eyan ti awon fi nlo dollar ti won fi ngba iwo si fe yo ton sise nbe oni ni na ohun ba da omo lowo nigba to da omo lowo lo gbon aso ya mo lorun pere pere oni teyan ba ri aso re eyan ro pe
1: akisa
0: ni o gbon ya mo lorun pere pere oni be lo wa to wo pai ko bayi ti ko le gbon pati ko le gbese pe emi nikan ni o kun lara re oni nigba ti won pe ile ise olopa eleyi ti won salaye wi pe o nbe ni division b lohun ni kalaba eni to wa je alukoro le ise olopa ati ipinle ti cross river ti se asp itopa sunday akata na lo salaye oro ohun sita oni ise ri awon osise ile to nbe ni division b o na ni won sure lo sibi ti sele ohun ti sele oni nibe ni won ti rara kunrin ohun eleyi ti won wo pa e ko lele oni ti won ti ni pe ah ki lo wa se nunu ile ise transformer won ti ba awon rise eleyi ti ati awon apo saka eleyi to ti wa lowo re to fe yo awon ni ti nsise ninu transformer ohun sibe oni na ba gbe e ja ko gbele lo lewosan ko mo je pin gbadara gbe lo si ago olopa ko mo je da keweke o tori eleyi o ti bo so lorun re oni na ti ba gbo ara re bayi o jo ni won ba gbe lo lewosan oni re o ti gba itoju oni bayi won ti fi mati ara re ti ya die die won ti fi oro wa lenu wo oni bayi ngba to ti para re ti bale bayi won ti wa mu won ti gbe lo si won ti transfer gege bi awon yoruba won ti transfer
1: no transfer ni
0: transfer o si je won transfer re lo lo si bi ti yo ti lo sweet enu re awon ani bayi o se se kan tu transfer re lo si ile ejo nibi ti o si lo salaye ohun to ri lo be to fi garu owo
1: eyin oke ko ti salaye fun
0: yo salaye
1: mo ba dupe lowo olohun ti ina pa
0: ina ohun na fe pa
1: ogbo se ni ohun oju wa loju ri afagoko
0: eyin agbaru
1: iwe iroyin di guardian ni ahin ojo ohun lo won ni baba kan eleyi ti nkan ti oke ti baje toke ti pin to ti pa mi ati obin re to nti omo osu won meta tan gbe dani ina ni won ri ninu foran kan eleyi ti ya ni ipele kaduna wi pe awon ajinigbe iyen agbesumomi won ni mo pale won mo ti si wa nbebe wi pe ijobo orilede Nigeria sanu wa o e gba wa lakata awon ajinigbe yi won ni ajo kan ile tin ja fun eto moniyan uriwa na lo ti wa ko iroyin ohun sita ora webe se ni ti se alakoso fun eka eto abo nile yi to nti ijoba orilede Nigeria ye yo mo ni gbomo olukere asi gbomo runmila baba iya ati omo to nti yawo e gba won le lowo awon agbesumo mi o
2: gudugbe iroyin agbokogbon
3: baba ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake dado ile ibadan
4: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokanbale ti mu edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaru ba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun laku egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari lori ise enu ile airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: arakunrin jọwọ fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
6: oga mi e gba omi showbox bottle water ke fi se bale okan yin
5: omi yi dara o gbayi koda o tuni lara pese o mo lolo oko mi bale
7: omi yo lo ta
6: nigba ti oru gbe ba nbe yin e ma se mu omi komi o e yan omi showbox bottle water omi amololu ta pese lona ra oto pelu rinse egbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo nadak phone telu koda fun mi mu gbogbo eniyan lajugbo ninu ile office ati lodi ariya Showbox bottle water wa ni Ogudi Estate second gate Apata Ibadan ofe la ba yin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 09035104468 tabi 08095101 43 like si omi ko si iye Showbox bottle water omi to dara
7: lori oke yanu adura ungba
8: o mo ti ya lori oke yanu ilara Baby, Tiaru, Boja, Yoti, Mamo, Boya, Alejo. Beno, Bandia, Dwan, Loja, Beba, From Story to Glory. Wa, Baje, Supane. Baby, Chakoro, Shalor, Mi, Woli, Samu, Dwan, Tariti. Woli, Onu, Femi, Oni. Akbaro, Shalor, Ata, Wolori, Ani. Yoti, Ma, Chishero, Shakpa, Luba, Bati, Mama, Luka. Ajak, Bade. Wednesday, 21st. The Friday, 23rd, October. Waka, Tia, Dwan, Mesela, Aro. Balu, Shoro, Mamba, Lala, Lujo, Jumo. Free Medical. He was so fair. Balu, Roni, Lakbara, Yonwa, Fwa, Wombo. Afeni, Jija,
9: ọ̀nà láàkó ibọ̀ lọ sí ń bọ̀ tọ fòrà dání
10: padà lọ́ṣẹ̀lú la ti ń bọ̀ o bá kú ṣe máa lọ náà nu wọn fún aláìsí agolo mẹ́rin mẹ́rin
9: ó mà ṣe o agbọ̀nrín ẹ̀sìnlẹ̀sìn ń jẹ lọ́bẹ̀ ajápò tí ì gbọ́ nípa olóyè adégbòye gàtà òfin kadégòkè fca tinú ẹgbẹ́ òṣèlú adc tí gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti pinnu pò ni wọ́n fi ìbò gbé wọlé lọ́dún 2027 titun se gbogbo awon agbalagba ti ojo ori won to ti sun ma adorin odun ni won mo gba owo ajemonu lo soosu eke eto eko koni gbeyin ati bebe lo gbogbo eyin eyan pinle oyo eya aja katara sasa kamu kaadi dibo wa ka lo dibo fun oloye adegboye gata ofik adegoke fca gboye ata labia asia egbe oselu adc olowo bowo bayi lami won e ma pe daddy mommy gboye ata ni e dibo fun daddy mommy gboye ata ni e dibo fun
11: Get come on.
12: You fit fly.
11: Láì wò ní wọ̀hún mọ́ ọ̀gá àgbà nídìí ìbániṣètò ìrìnàjò séyìíkéyìí orílẹ̀-èdè ni you fit fly gbogbo ayé ti gbà bẹ́ẹ̀ àǹfààní ti wá ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni láti ṣètò e-visa sórílẹ̀-èdè tanzania south africa singapore qatar uganda egypt dubai tó fi mọ́ morocco pẹ̀lú turkey àti italy whenever and wherever you desire to fly with you fit fly e-visa your traveling is a done deal you will also enjoy premium accommodation airport transfer and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan, or call 090-1111-1190. Website www.youfitfly.com. With You Fit Fly, you can fly wherever you desire.
2: Gudugbe, Iroyin Agbokogbon.
0: A je pe ibi ti oro kan gole leyi fun ti tosan toni eh ta ba ti ko lori iroyin ti gudugbe o na ni awon akegba wa le Folakemi Mighty ati Gbenga Olayiwola
1: bale re lori afefe
0: bale re lori afefe nu eh tun pade awon akegbe wa lola bakan na lori iroyin ti gudugbe lati ago 12 titi de ago kan osangban Martini Salau omo baloko temi eya se o
1: e seun gan ni oniyanse olobe se nte ba fi fe je se eku wa ibinu Abide mi lo ko temi wa kan de lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale ipade mi ati yin di ori e la loro laago marun ni role ola seun o oni osan wa si dada

0: Arakunrin, jọwọ fun mi lomi tutu kan, orugbe ngbe mi.
1: Oga mi, e gba omi, Showbox bottle water. Ke fi se bale okan yin.
0: Omi yi dara, o gba yi. Koda, o tu ni lara pese. O mo lolo, oko mi bale.
2: Omi yo lo ta.
1: Nigba ti orugbe ba ngbe yin, e ma se mu omi komi o. Eyan omi, Showbox bottle water. Omi a mo lolo ta pese lo na ra oto. Pelu rinse igbalode, eleyi to dara yato si ti tele. Ajo Nasdaq fun telu koda fun mi mu gbogbo eniyan. Ladugbo, ninu ile, lofisi ati lodi aya. Showbox bottle water wa ni Owodi Estate, Second Gate, Apata Ibadan. Ofe laba yin gbedele itaja yin. Fun alaye lekunrere pe sori 09035104468 tabi 08951014 Like si omi ko si iye. Showbox bottle water. Omi to dara.
3: La loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa ki lo ye ka pa ki esi awon alase si lago oselu eto ilera eto eko eto abo ati be lo e pade ololufe yin abidemi akande oro agba lori eto e la loro ni gbogbo ojobo Thursday lago marun irole 5 PM ni bi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo ẹ la lọrọ tọ̀sẹ̀ yìí yóò kà sí àràbí ijó àti rò ẹ̀jẹ̀ ká jọ gbọ́.
4: Bóde Jansmo to Lanta, nígbàkúgbà tá bá jẹ́.
5: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere eyi gan lo mo kan ni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ile se ti wa afaye gbagbakugba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ile se Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waranse san ni winnings Idire ti le se Golden Chance Lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
4: nigba kuba kan ba je lese kese lo sanwo
5: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
6: Lagilu FM 96.7.

0: to so wa for you. Oni tu kala la la u santi o. Ani la ge lu I baba ni. Oke ka joke ni le olu yo denbi. 96.7 sani. O sani fi kwesi ti ti wa o. Ese te ngbo wa.
1: Kali modeyi apolori omo salami. Lagilu FM 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: Remi ati Remi lori Lagilu 96.7 FM o tu bo na ara yo akotun eto show on ya gbo jo Tuesday ati Wednesday lagu meta of sagu meri robo wakati keto I gbogbo ma gbo pelu Remi Babajide MC General ati Remi additional big man presenter eleyi lo yin ladun entertainment to super cocos leto show on ya e ma gbogbo e eto baba eto ni sa pelu awon arambada boys olon ti o ni ronu Remi ati Remi a new entertainment program with excellent vibes. Erikeke lori eto o se ma gbo eto ni sowo nya eyin na ma darapo ni gbogbo agun meta osun sagun meri role lojo Tuesday at Wednesday lori ikoni yi Lagilu 96.7 FM sowo nya. Oh my god, oloyin ladun gbayun gbayun gbayun gbayun.

0: Kabiyesi Radio Mari. Oba taye ro gege bi agogo. Alagbede taye alagbede torun.
1: Owo mi ma gba gege.
0: Papa ti pa ojo ikuda oba ti pa bi ida ti so bi dire.
1: Eni te loyun.
0: Alale di orun kabi e o si. Je ku dede akoko yi omo Nigeria. Pa julo awon to wa ni diaspora.
1: Gbogbo
0: awon to file baba won le koja lo sile odikeje.

0: awọ ta jo wa le agbara ni ro le yi awọ de ni imoran ni okan ninu awọn to nfoju si ba wa na tin se ni bi ta wa yi o wa le agbara pelu mi awọn kose mose wa ko adan la feji soro to se ko pataki ninu awon iko itoye akan na lo ko gba awon ololufe to n gba lori gun merin agba nla ye ko won le mi lupona mo ti ja ni mo fin ki yin kaabo po di pe won ma tesi wa loju wa si waju lori eto fun ti role ye e jeyan da fo mo nu radio koki gbo ara le kaabo ka wa tesi waju ka gbara ka sida
1: to gbogbo eyan ara le akudede asiko yi bo ni ode odun bi akujo meji jo meta akuku tabi tete ni pe to ba di loni ka fa yo pade olodun si je aje ope ni folon oluwa to bi lobe omo baba father rete mo somo no radio loni e kaabo sori eto tosde ti role eto ni iyen un ojuri ti role eto ni a ma tun leke nkake eni kini mo nso eyen ma wori e sa se mi lore kan eyin soke daada tabi ke pe eni te fe ko tun gbadun ko tun ko nu e ko nu aye pe ko yin ko na gbe si lagelu 96.7 fm e ku kale e je ka jo ma gbadun ebo
0: asiwaju ahmad dauda o se wo lopo eniyan alaye florence ope yemi baja oduro kakun oduro o fi yen ki awon yen wa to tin wole soju opo iyan lori kan ni bandore ti ile ise yi e wa gboju ayowo mi e jajo se ni role yi agbara kasida kate si waju e ti ya tun jo gbo bi taye tun de duro oda to ba ri be la ko gba te bamba mi se are lowo temi na si nkiyin kaabo e je nfa akoko yi ki okan pataki ninu awon ololufe eto yi asiwaju

ke omo dunu ya mi dada ile dun mari o sori dunu ataro ti fi dale gbere ile yin lowo aja latifa agbo lala tori le de siria lo oro wa o mi alaja sherifa yuba ya mi oloyo indi ara o ma je o ni sukun lori yin lagbare ledumare adeyeye ajibola mo ni pinle osun seun te wa pelu wa jani re o abi un ti mo nso oye onu alogun e ya yi bere si se fufun o ti pe ya yi o le loko mo ya gbe koko loja

Princess Afeji sọ̀rọ̀. Idris Bello. Bimbola Lukman. All the way from River State. Mi bell kike lo ma. Ara mi de. Adeni ija oye. Nse Olorun ala iwoli ogini. Afoji Peter. Mi alalubarika. Won lala ti. Wa lati yori lenu eko elagbara Olorun. Bodu omo lara mo kiyan seun te wa nbe pelu omo ti jare. Ayo tun sun siwaju ni won ba. Ya sori isele alagbara yi pelu baba yi atawon iyawo re meji to ku. Duwo ni pe awon meji to ku won odo re won o si je kogun o sinmi tabi kogun omi. E ma je ntan yin. Omi o. Koko ko si ni bi oju eja awon mejeji o tun gbe peregi pana bi odun kan abo sodun meji leyin igba ti mama yi papoda owo kekere na e ba tun subu lule aisan o pe rara bi ti uko kere ba ata irose keji ose keta Oriente iriju baba Madam na fawo Baba na ibi Ti mo da siro adedeji Mona mo ti ja ni mo wa lori eto ni lagelu FM lowo lowo Ari gogo da go meje lagbare iledumare Samba gunle ayo ni won to ma lanfani ati gbepe enikeni e se mu dupe o Ibirin yi na e ma tun se rabara bibi na atupa o le ponu o na ba tun fa wo lo se gangan fi piti ah pariwo wa ka baba yi mo nu sori agbado ko do ya o kekere na tun se da awon eso ti e na sile re se lado alawo lesun ye mi ateyan ani feru wa somo laki ani deru ti wale lagbara lo wa dani waye nkan la ni o deru gan bendi eru re njo ti gbede le leri to wa so po fi shoyan la tin be ledumare ko dakun ko to jare ayan mo buruku akosile buruku kadara buruku ero buruku to je tota ala buruku ati iran buruku maje o sele wa lori tomotomo taya toko lagbara iledumare ori be fun gbogbo awon ololufe lupona mo ti ja ni role omo nigeria o tun se kaso lara baba yi re o ah la ba tun de lekeji awon yen ba tun da gorogorogoro omo yawo tarin nikan lewo epele kwaro ye yi o eni ti o ti e ni ki yawo o ti ya tin be la nti do baba e wa te mora ma joko te ma wora yin re Ale ni pa lola toju o ba fo rabara ba o fe ba Amon are sigun e ba mi Pagalo ye Florence oye mi Imbu mi Ama mi kan Amon are ibi Agbegbere o fo ro leje ka ke baba Ami kan tagba o akogi o gboro soje o o so kan ni o Nyun ti o mo mara yi ma fo mu wa leji ka ma wa paro wa bu. Eyo Olorun fe l'Olorun de a wo fadan wo bu. Gbogbo ti o mu wa iseda ti wa yo e o ko. Ti o mo mara yi ma bo bata banu je sonu one ko ni je pin ti wa na odu ati gbogbo oju aye ti wa. O na koda ka lu egberun odun loke epe. Aye o ni fo mu wa leji ka paro wa bu fe ni kankan wa.

0: akin ka bo si ori eto wa ati eto yin ti a pe ni Jesu nikan be na si ni o Jesu nikan ni eni to to gbojule on lo le tan isoro aye eni keni on lo le gba wala on le mu ade ijoba orun yes Jesu nikan ti o wa lori ikan yi ni akoko yi losose oruko mi ni Idowu Anima Shaun eto chi a fe bere loni yi ni a pe ni Jesu nikan akori oro wa ni akoko yi ni jije omo eyin Jesu tooto jije omo eyin Jesu tooto awon to nlo si church won po ka kiri o awon to nlo sori oke won po gidi o se gbogbo wa ni ami omo eyin Jesu pe o nlo si church o njo o dabe o san da mewa o se pataki o nda ore koda o che nko church nko le josin fun awon eyin o nko le josin fun orichirisi ijo gbogbo e na lo kuku da sugbon njo omo eyin Jesu ni e tooto ti a ba se gbogbo nkan won yi ti a ki se omo eyin Jesu igbagbo wa mehe o si sese ka ma le wojo ba orun o eko ta fe bere leni niyan a le pari e leni o gege bi ise mi mo tun ro e iwo to ba gbo eto teni yi jije omo eyin ni eko ta fe bere lowo lowo ba leni e je ka gbadura Olorun iyanu agbenga lopolopo fun akoko bi iru eyi adupe lowo yin tori pe ore yin siwa ko lafiwe ore yin siwa ko ni bere be ni ko lopin ope wa ko le tan Oluwa gba ope wa Oluwa gba yin wa bi o se bere ko ileni emi mimo e ba wa soro emi mimo e jo ko ya awon olugbo mi a o ma dupe ogo ni fun oruko re Jesu Oluwa wa amen jije omo eyin jije omo eyin nigba ti Jesu ma pe awon omo eyin bi Peteru Johanu awon Sebede Andiru awon bebe lo o so fun won wi pe e ma tele mi emi o so yin di apeja eniyan ko so pe emi o so yin di olowo ko so pe emi o so yin di oloro ko so wi pe eni to nwo ko yo roko eni to nwa ya yo waya eni ti o kole yo kole ati bebe lo en ti obi mo yo ro mo bi emi o so yin di apeja eniyan gbogbo awon ko yen na lo kuku da o de wa legitimate bo iyen ko ni akoko akoko ni wi pe lati tele Jesu ka se fi iwajo Jesu ka fi iwajo Jesu ka fi irinjo Jesu ohun na de so fun wa pe ta ba se awon nkan yen gbogbo awon nkan ti akoko so yen owo ni ile ni gbogbo e patapata ni afikun niyan sugbon wa se nla nu wi pe eti Jesu to pe wa to pe ni afikun iyen ni opolopo nsare wa kaakiri lo ni o bo se bo lowo ogun ota bi o se lowo bo se rale be na lo dad bo ba ti gba Jesu ota o ni pa lori re owo eniyan wa anyway e je ka wo nkan ti iwe mo so ni iwe Luke ori kefa ese ogoji kilo so
1: eni ti a nko ki ju olukore lo sugbon olukuluku eni ti o ba pe
0: olukuluku eni ti o ba pe
1: yo dabi olukore
0: eni kin koko so yi pe ta ba wo opolopo oro Jesu Eko ni eko yato si iwasu Jesu na iwasu sugbon opolopo awon oro re eko ni o nko wa o wa so fun awon eyan be wi pe o dara ki omo eyin ko dabi oluko re omo eyin ko dabi oluko re o n lo church looto to ti domo eyin Jesu sa iyen lo se koko wa so fun wa pe enikeni ti o ba pe a da bi oluko re a da bi Jesu Jesu ni oluko wa ohun ni a nwo gege bi awokose ati arikose ibi ti isoro ati wahala to wa fun opolopo onigbagbo niyan pati si wa jo Jesu gbogbo nkan to ku Jesu na lo ma se Jesu na lo ma se je mo so lekan oro ta danu leta bre leni yo oju pe mo lo si church lo o oju pe mo soju se ninu ijo ah oju be lo gbogbo nkan won yen lo ye ka se yes won yen ko ni koko yen ko e ka tete ya wo iwe Johanu ori ikejo to le bi ta lo jina die Johanu ori ikejo ese kokon logbon ati kejile logbon ki lo so fun wa
1: nitori na Jesu wi fun awon ju ti o gbagbo pe
0: o so fun awon ju to ti won ti gbagbo o
1: meyin ba duro ninu oro mi
0: teyin ba dunu oro mi
1: nigba na ni eyin o je omo eyin mi ni tooto e o si mo otito story so yin di ominira
0: thank you awon lo ma soro nbe awon to ti gbagbo awon to ti gba Jesu ni oluwa ati olugbala won ti gba o tu an so fun won wi pe e wa o igbese akoko niyan igbese akoko niyan e gba mi yes ni oluwa ati olugbala wa so pe but lati je omo emi tooto e lati se gege bi oro mi te ba tele oro mi te ba tele eko mi igbele to je omo eyin mi ni tooto igba yen ni e o wa mo otito igbele wa di ominira ominira lowo kini ominira lowo ese that is the capital one a di ominira lowo ese ese a bere si run si wa iwe mo so fun wa pe Jesu Christi ta tele olugbala wa toluwa wa Jesu Christi ki se ru ese ese ko lo dari Jesu bi ko se ododo otito gba won kan la to ma so bi eko iba se lo si Jesu ki se ru ese en to ba jo me Jesu toto yo feti si eko re ninu eko ta n gbo yen la ti ma mo otito ni otito aso wa di ominira ko lowo ese ko lowo isu ko lowo eran ara yi eran ara iku ta gbe wo yi ko lowo aye aye a ka so pe ah o ti ma aye olugbo mi o need lati mo aye no to ba ti mo en to da aye o need lati mo aye mo so le ko si o mi nira ko lowo ese ko lowo eran ara ko lowo iko ayeraye ko lowo satani o tu be mo ejo den ko lowo ohun to ba ti lodi si oro Jesu to ba ti lodi si otito wa ko munira ko lowo hallelujah o so ki oro wo ni oro la so koda o gbo mu nira ko lowo eku ayeraye akeko debe Jesu so fun wa pe ti eyin ba gba oro mi gbo ti esi gbe n to ran mi gbo oni eyin ki yo ri iku tori pe atire iku koja lo sinu iyi e koko ma keko debe so mu fe ki mi fe ko mi sa won sirisi to ba lawon ore pe won wa o se pataki o oju owo lo oju ipo lo didi omo eyin gbadu afi owo olugbo mi gbogbo ireti re nipa tara nipa chemi ko lohun ko so di eri o ni mo ro ohun to jayo.

ajẹ pe won ni ojumo oni mo ka ma gbo poroporo do aje oni jin ka ma gbo woyo woyo konkoso bi ojuban ba ti mo ta ba ti gbo poroporo do bi aje ba jin ta gbo woyo woyo konkoso afaimo ki awo mo sun le mi e ka le o awo ti wa oni sun le mi lale tuni e ku aro osan irole idaji aje dododun abi gbogbo asiko to ba bo si lodo teyin loruko olohun oba mi oba akoko tiriko ti kole ola sile olola oba akoko tiriko oni leta akoro si edide ndaye ege oran tete patapata pari ola porongodo ala funfun gbo lai labuku olorun oba mi to je pe oloba ajo ki aye oba asaki orun loruko re ni mo fi nki wa kaabo sori eto yi Sunnyland Ava Leto on Lagelu 96.7 okay to gaju gbogbo awon okay lo eje ka tun wa nkan fidile ka tun jo lanfani ati gbadun ara wa lori eto yi kila nye wo lori eto yi na ni ilera ara wa sugbon eje ki nsare fun wa lele yi se ri ona ti mo kan fe sare mu gba laarin iseju meji si meta lale tu ni oju pe ibi awon malaika kan sare gbe mi lodun e ma binu sugbon ibi kan na ni ma fun ri eso le si laarin iseju meji sori nti owo mi otu e ma je

bi e lọlọrun fi gbe ile ise Swaziland kale se ri bi ti mo ti to ba won o ye ki n faju ba n lo sugbon tori asiko mo se sare mo papa pa ki ma koja iye asiko to ye n lo na e wa ri ba won to ba ti wa boom lo ma sa je wa ra re ni gbogbo igba olorun lo gbe Swaziland kale ke se eyan o to ba pe eyan ni yo ti ku ti pe e ti e ni gburu e mo sugbon imoteli olorun ni olorun se ra mo bo si yi o ke je awon to si njeri njeri kire ti wo no darapo ma won ta ajo mo jeri ni so ju ba nlo darapo ma won ta ajo mo jeri ile se Swaziland ohun o nbe ni majerita imi mo tin so nu ni majerita ki dokita to wole ni adi oyo titun adi oyo titun wa kan lo saye owo keke ni owo kaadi ati ayewo 5000 lo batan o le se tan ki wo so pe owo n to wa nbi ni pe lo mo exercise owo n ta ri ni pe lo mo mu mi ti e si le jo mo pe o lo nkan kan ehn ara ori bakan na sugbon gbiyanju ma sayewo

0: ka wa ka yan pa. Hello. Hello. Oyo oruko yin papapa.
1: Damo la ni lati Malefa lafia.
0: Okay, bo ro pe damo lo ologun fe ni. Oya mo ngbadun yin.
1: Ologun fe ko. Damo la go ti lo
0: so. Oh, e mo ro pe ni pon mo oda. Oju oni ti yin bo da mi. E se njari.
1: Yes sir.
0: Oya, ibere yin papapa.
1: Ko si e pe te. Wo be ni pe like we boya eyan ji la o ti ba nti.
0: Ojo ti lo etiti yara sa
1: ko ra won gogon dada o ti yin
0: ko ra won laaro kutukutu to ko won ko yin ma ri
1: o se laju bo
0: o ti ye mi dokita mo mo pe devil so ni pe kan pe yin
2: an to de ba si awon ni
0: ye ti e kokko pe won tan ba ti pari e ku oloju opo ohun oya e ba nwo ole patapata dixin tori oju oluwa ti wole bayi e ba npe number yin gangan number yin gbogbo eyin te ti pe ohun e ma pe ti ile ise mo bayi boju oluwa ba ti gori eto e le ma pe ti ile ise awon ma da yin lohun abala todo ti wa ti lorun eh baba number yin gangan ni ke ba npe bayi
2: 070 39 00 46 87.
0: Eje npariwo re ke gbo oye ba npe
2: 070 070 39 00 00 46 87 87
0: le kan si
2: 070 070 39 00 46 87 87
0: Mr. Love ya na kun mo ki yin se ti gbo baun 07 ki le pe
2: 39 070 00 46 87
0: Mr. Love baba ya na kun mo ki yin Adiyemi Akinyoye lo ko temi o Oluwa fi kayo mo ki yin o Emmanuela mo ki eyin na Adiyemi Akinyoye lo ko mi le kan si number mi ri ni papapa be ba le tete te be ba ni te fe ba mi so 08067 38 88 88 yemi ijala lo niyan 08067 38 38 88 08067 38 38 88 Dixon wan ni ji ogbin ewu odijo mejo odabo
3: la la la la gelu FM.

0: si Oluwa gbogbo aye.
1: Yes.
0: Ani ka ho iho ayo, ka ho he, ka si yo, ki a si ma korin yin si Olorun Olodumare. Ha, ogun ni fun baba, ogun ni fun omo, ogun ni fun Oluwa Olorun emi mo. Bi so wa ti ko se o be ni sisiyin, be ni o si ma ri nigba gbogbo aye aye pekun ami. Olorun to le pa ti o se to le ji.
1: Ona ni o.
0: Baba to le ji ti o se to le pa. Imole laarin okokun aye gba opo e wa.
1: Amen.
0: A se yi o wu. Olorun ododo gba iyen wa.
1: Amen.
0: Obanilalejo fonile ni nti oje.
1: Gba
0: opo e wa.

0: ba o pe wa
1: amen
0: adupe fun ori ofe nla na o ta ri gba lati tun jo pade loni
1: se o
0: jejo la so pe te ba fa bibo yin seyin a tu pade loni to ka waye anu ni
1: se o
0: anu ni agbara ko ipa ko oye ko ko si mo kankan to le se sugba anu ni pelu ori ofe Olorun ori ofe gbogbo gba ope wa
1: amen
0: titi lai la o ma yin
1: e se o
0: loni gbogbo kan ta tun jo gbo eto tabi gbo eto yin loni eni kankan yo je labuko fun
1: amen
0: gbogbo ogun yo je ti olorun
1: hallelujah
0: ni oruko jesu oluwa wa
1: amen
0: igala ona wa je loruko olorun la nki yin kaabo sori eto ju oluwa gbogbo kan to lori ofe lati gbo wa ni bikibi te ba tin lori ofe ati gbo wa tabi wo wa lagelu 96.7 fm oke to gajoke nilu ibadan na le tin lori ofe lati gbo wa eto yin eto wa eto ti baba mi tin be lorun gbe kale si lagelu o na ni o oji oluwa leto yin ina ma wi pe oji oluwa camera ni gbogbo ise to ni kaluku gbe

0: ti ń gbọ wa ile ise Alausa Ventures lati lu Kano labẹ akoso Dr. Abubakar Sidibe ni won tun gbe itoju ka ma ni lu Ibadan nipa iriran wa ni idan si ibere awa ara ilu Ibadan ipe ile ise Alausa o tun pada wa si lu Ibadan asoju ile ise Alausa ti n belegbe mi e ba n ki gbogbo awon ara ile to n gbo wa
1: mo ki gbogbo ti to n gbo mi n deda siko yi
0: e ba n daruko yin fa awon ara ile
1: oruko emi ti mo ba yin soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures to wa ni ilu Kano
0: yoba ma ni owo lo bara awon ka lese lo bara koda awon ka loju lo bara e te gbe wa o ni itoju nipa iriran papa julo be se se lakoko lekeje ati leleketa ni sababi ibere ta wa ara ilu Ibadan fi deto e tun wa ba ni se o ka wa na ka le je ninu anfani e ti wa si lu Ibadan bayi
1: beni sa olotu
0: nipa eto yi kila won kan te fe fi toju iriran fa won eyan wa ni lu Ibadan nbi
1: odun ni ile ise Alausa Ventures won ki sa imo foloko ile ise Alausa Ventures oni kan mi ta n toju ju ohun ko ohun to ba ti fe ma se akoba tabi dena fun irina eni yala irina ti ko rina dede ohun wo bye bye ohun se kurukuru ohun ri bi oye abun wo bi efi ohun ko ohun to ba ti jemo idiwo nipa irina eni ohun la moju to ni ile ise wa koda opolopo ti o le wa moto ale elomi o le ka bibeli elomi o le ka alquran elomi ori nkan to sumo elomi ori nkan to jina si orisirisi ni apere to nkaluko a ma ri nipa irina re ohun ko to ba ti je mo nipa irina ayewo ofe itoju ofe
0: nje nipa se onji je mimu se o le sakoba fun irina eni
1: be ni o ma se akoba fun irina eni
0: bo le yo se wa mo bawon eyan ba de si le ise yin
1: ti awon eyan ba de si le ise wa ayewo wa ta ma se fun kaluku lati
0: ayewo le kokon se fun won
1: be ni sir
0: elo na san fun ayewo elo na san fun itoju
1: a o gbo ayewo a gbo itoju nipa irina
0: ki wa ni o janfani ti won fi wole sodo yin
1: 3000 naira egberun meta owo registration nikan nikan mu dani ta ma tin bo nle
0: ojo wo te ni yo waye nilu Ibadan yin na ojo wo ni o bere ojo wo ni o pari
2: eto yi ti n bere ni ojo Thursday on the 15 ojo kedogun osu kewa ta wayi ati ojo Friday on the 16 ojo keridi ni ogun osu kewa ta wa kana ojo meji pere 2 days ni anfani iye fi waye
0: ibo ni o ti waye
3: ni inu afin baba wa oba Saliu Akanmu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani iye o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ago melo ni yo ma bere lojojumo
1: o ma bere lati ago meje aro titi di ago mefa irole lojojumo
0: ma koja mi olugbala ki sori adubule ko kini mara yin fun awon eyan to je se pe gbon tin riru apere ere te kasaju tawon no fi le lanfani lati wa sibi igbekale yi ibo la gbekale itoju yo ti waye atayewo yi
3: inu afin baba wa oba Saliu Akanmu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji
1: ni popo iye moja
0: nilu Ibadan nbi
1: be ni sir
0: eh ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo ki wo pesi
1: 0706047803 7
0: e ba n tun pe le ko si
1: 0706047803 7
0: e ba n tun bi ti itoju ofe yo ti waye le ko si so
3: inu afin baba wa oba Saliu Akanmu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: inu anfani te wa lo wa nle ba ba re ni tori apere kan tabi meji ninu gbogbo nte ka le nipa iriran won ki le fe ki won o se
1: ki won o tete yoju sibi ti won o ti toju e ko to du pe yo ma po si
0: elo le ni ki won fi se registration
1: 3000 naira pere ni sir
0: ayewo ti won o se ofe
1: be ni sir
0: itoju ti won o se ofe
1: be ni sir
0: nkan mi to ba tun yo won lenu nipa iriran won e to ba won se lofe
1: be ni sir
0: eh ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo tabe ni toro yi kankan to ye ki won o pesi
1: 0706047803 7
0: e ba n tun pe le ko si
1: 0706047803 7
0: ẹni o ba mo yi riran yo mo wi pe oju gan oun lo bara keledun awon mo so wa so okun aye egbese egbera ke ja jo wa nibi agbekale yi oju oni ti wa o eku kale
4: okoko da ma so mi so kun osan eledun wa
5: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo
6: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin te n gbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omo lara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo bi so wi pe agbodo se iforo wa ni lenu wo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
7: e ku dede akoko yi gbogbo eti to ba la anfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta ti n fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la si yan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafia ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
6: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
7: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to nso ogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan nla go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lala afi alaye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won pe ni elewe aremo awon ti won se ona bala afi o ti wa ni je be
6: baba e je ka sare wo awon aisan ti n da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi ti n so awon eyan di arugbo osan gangan
7: e se atokun opolopo aisan ni n so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe n laku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kanan si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori n fu awon ye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bobo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imomaworan eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori ti han fe wo n ta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo ọpọlọpọ elomiin lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbọn bi ba si tin gbọn be afika mojuto tori pe bomi mara ki n pa iloruko ta n pe ice tun mi le ki n fi ele iloruko ta n pe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi n se mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta n fa wo oyinbo n jeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni n se je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni mopo ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati do ati wa na la wa telephone wa na telephone wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 080 33 88 10 08 egboyun lekan si 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olodum maji arogun ropa rose abaro mole egun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba seyun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe ohun worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
6: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
7: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan ele lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo elenre molete e ba de molete e bere le baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami nikan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 alaafia ara wa oni gbadanugu bi elubo a ma reti yin pelu ogo olorun oba ese kupo
8: Lagilu FM 96.7.

0: ba ti ngbo wa ile ise Alausa Ventures lati lu Kano labe akoso Dr. Abubakar Sidibe ni won tun gbe itoju ka mo ni lu Ibadan nipa iriran wa ni idan si ibere awara ilu Ibadan ipe ki ile ise Alausa o tun pada wa si lu Ibadan asoju ile ise Alausa tin belegbe mi e ba nki gbogbo awon ara ile to ngbo wa
1: mo ki gbogbo ti to ngbo mi deja siko yi
0: e ba ndaruko yin fa awon ara ile
1: oruko emi ti mo ba yin soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures to wa ni ilu Kano
0: yoba ma ni owo lo bara awon ka lese lo bara koda awon ka loju lo bara e te gbe wa o ni itoju nipa iriran papa julo be se se lakoko lekeje ati leleketa ni sababi igbere ta wa ara ilu Ibadan fi deto e tun wa ba ni se o ka wa na ka le je ninu anfani e ti wa si lu Ibadan bayi
1: beni sa olotu
0: nipa eto yin ki la won kan te fe fi toju iriran fa won eyan wa ni lu Ibadan nbi
1: odun ni ile ise Alausa Ventures won ki sa imo foloko ile ise Alausa Ventures o ni kan mi ta n toju ju ohun ko ohun to ba ti fe ma se akoba tabi dena fun irina eni yala irina ti ko rina dede ohun wo bye bye ohun se kurukuru ohun ri bi oye bi oye abun wo bi efi bi efi ohun ko ohun to ba ti je mo idiwo nipa irina eni ohun la moju to ni ile ise wa koda ọpọlọpọ ti o le wa moto ale elomi o le ka bibeli elomi o le ka alquran elomi ori nkan to sumo elomi ori nkan to jina si orisirisi ni apere to nkaluko a ma ri nipa irina re ohun ko ohun to ba ti je mo nipa irina ayewo ofe itoju ofe
0: nje nipa se ohun jije mimu se o le sakoba fun irina eni
1: be ni o ma se akoba fun irina eni
0: bo le yo se wa mo bawon eyan ba de si le ise yin
1: ti awon eyan ba de si le ise wa ayewo wa ta ma se fun kaluku lati
0: ayewo le kokon se fun won
1: be ni sir
0: elo na san fun ayewo elo na san fun itoju
1: a o gbowo ayewo a o gbowo toju nipa irina
0: ki wa ni o janfani ti won fi wole sodo yin
1: 3000 naira egberun meta owo registration nikan nikan mu dani tan ba tin bo nle
0: ojo wo teni yo waye nilu Ibadan yin na ojo wo ni o bere ojo wo ni o pari
2: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 15 ojo kedogun osu kewa ta wayi ati ojo Friday on the 16 ojo keredi ni ogun osu kewa ta wa kana ojo meji pere 2 days ni anfani iye fi waye
0: ibo ni o ti waye
3: ninu afin babawa oba Saliu Akamu Adetunji
4: ni babawa Olubadan Ijerin
3: ni anfani iye o ti waye
4: fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ago melo ni yo ma bere lojojumo
1: o ma bere lati ago meje aro titi di ago mefa irole lojojumo
0: ma koja mi olugbala ki sori adubule ko kini maran yin fun awon eyan to je se pe gbo tin riru apere ete kasaju tawon no fi le lanfani lati wa si bi gbe kale yi ibo la gbe kale itoju yo ti waye atayewo yi
3: ninu afin babawa oba Saliu Akamu Adetunji
4: ye babawa Olubadan Ijerin
3: ni anfani yi o ti waye
4: fun ojo meji
1: ni popo iye moja
0: ninu Ibadan bi
1: be ni sir
0: eh ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo ki wo pesi
1: 0706047803 7
0: e ba ntun pe lekan si
1: 0706047803 7
0: e ba ntun bi ti itoju ofe yi o ti waye lekan si so
3: ninu afin babawa oba Saliu Akamu Adetunji
4: ye babawa Olubadan Ijerin
3: ni anfani yi o ti waye
4: fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ninu anfani te wa lo wa nle iba ba ran ni tori apere kan tabi meji ninu gbogbo nte ka le nipa iriran won ki le fe ki won o se
1: ki won o tete yoju sibi ti won o ti toju e ko to du pe yo ma po si
0: elo le ni ki won fi se registration
1: 3000 naira pere ni sir
0: ayewo ti won o se ofe
1: be ni sir
0: itoju ti won o se ofe
1: be ni sir
0: nkan mi to ba tun yo won lenu nipa iriran won e to ba won se lofe
1: be ni sir
0: eh ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo tabe ni toro yi kankan to ye ki won o pesi
1: 0706047803 7
0: e ba ntun pe le ko si
1: 0706047803 7
0: eni o ba mo yi riran yo mo wi pe oju gan ohun lo bara keledo awon mo so aso okun aye egbese egbera ke ja jo wa nibi agbekale yi oju oni ti wa o eku

96.7. And now, cash here, I just tell people about now. I know, as I take tell on that, when I don't hear them, make when I begin play them now, because after now, in a short time remain, I go do waiting. I go hammer the something immediately. Una know say plenty of fun now. Una call me last time and just get to no play. But today, whether the devil like it or not, we have to play in it. Okay, so no verse, just carry your phone. I don't tell on us now. Go take duam. Because I know one come out now. Make the Kale people come begin they fight me. Say and they talk other language. I know talk a Kale. To dede angama Kale anga ni bado imoki dede ngao. Koti yake. Anga yemi anga bami anga nori radio ba ti hun ba ti hun mo bo nga o adakun adide o agba omo nga nowo cash e na le yi mo mi be dede nga adakun agbe phone nga ate cash e ami fun anga eyan ni owo ami fa anga eyan o mi po o mi yeye a fun nga ni 1 million afunga ni 500,000 afunga ni 250 afunga ni 100 afunga ni 150 atafunga ni 50 amo ale yi emi omo nga maka funga ni 25,000 sa mi gbo mi bayi eni ba lo fi 500 naira sile marun ami pe ni abe si baun sile marun ami pe bu o ba lo sile marun bu o ba gba 25,000 e somode owo iye ladi wo mi gbo omo mi fonga iye yi temi sa mi gbo mi aba mi gbo mi mo be nga agbe phone nga bayi ma ka pe number nga mi ba pe number nga a tete te to pe mo fe jije anga omo Ikale aka win na le yi mo mo pe a mi gbo mi bo ba mu phone wo ma se wa te honesta kekere yi ga ni waju phone re bo ba te star o ma wo tan le se wa wa te 3 iyan eta bo ba te wa tan te 4 iyan mi pe ni erin ni ede gesin wa tan wa te 7 so mi ye nga bayi be ba ye nga dakun a pe mi baba ga ni no eto ja bere no wo mi dede re ma fo nga dede nga bo ba te star eta erin eje wa ton te star ohun kekere yi ga ni waju phone yen ohun ne a mi pe ni star bo ba te star wa te star okan odo erin bo ba ti te ba re wa ka te star eji wa fi eyi yi ga ni waju phone re eyi dabi naira sign a fa ila ba yi meji wa nile a ton fa ilo le ba yi wa wa te bo ba ti te wo le send re bo ba ti te wo te bi atejise dede on wo ma se ibi wa ibi ibo wa san 500 naira ni ji wo fi gba 25,000 agbe dede re wa ni waju phone re ba ti gbe wa ni waju phone re bayi kai wo san 500 naira wo le san lati account re apo owo wo le san lati be bo ba de fe bo ba je ni mi se aka mi pe POS wo le se lati be bo ba ti se na le yi ka joke o pa ma dide o mo fe ju o joke o pa ju ma gbe eto e ni pe a yi koto baba yi koto baba ji omo Ikale e ni igba owo ina mi adun table dollar ke ma ka gbo owo nawo re o tori ose ami a fe mu yi mo fe ka lo igbokoda me de na owo moto ma fi lo igbokoda abi e fe ji mi lo laje o ti pe mo ti lo laju o ti pe mo ti jeja tutu o bo ba gba 25,000 bo ba fun mi ni 10,000 o ti to mi so dede nga ma Ikale ami gbo mi lale nga ma ilaje adide ata me ni pe yi koto mo dupe lowo dede anga iye mi anga ba mi ami gbo eto yi omo nga ne o ase mo dupe lowo nga o ase. All right, sir. We don't talk to the Kale people. Moku go fronter. When we come back, we go do all the necessary things. God go bless all of us. Cash, yeah. Cash me, cash out.

0: anybody, but in your book could be your daddy. But I select a pay in which I won't be your daddy, let's say, pay my wife is having on your book. I buy ye. I won't buy worry or joy, I don't dilate. Or do I let you know what you need to believe? Mama, you get about the camera solo.
1: Let me give another person another. Thank you. O toro la fe gbo lale yi o. Ani baba kan o pe awon soro lo interview e. Ah, ma play gbogbo video e lose to nbo. Se ni baba yen so pe ko wo be yen. Gbogbo awon to hun bi o ni omo iyawo meta lo wa nle ohun. Gbogbo awon mo kunrin ohun to hun bi ohun ti so fun won iyawo kan o le fe o. Gbogbo pe meji o. E to ba ti mu iyawo wa to ba fe ni daddy a so pe ko le fe iyawo kan o. So gba to ba gba fine we mo ni baba no mo ni baba agbalagba o nse be se nse hello
2: sikito
1: mo wa fe kokun obirin pe ki lo nsele mo ngbo yin sir
2: hello
1: sir
2: yo zo ke na lo nso re lati gbo
1: e ka mo sir
2: to ti gbo gbogbo nkan tawon eyan yen so alajapa ni mi oni transport ni mi moto owo moto mo nse.
1: Okay.
2: O wa lo fi bi ise ni ijerin la. O wa gbe customer wa kan. Iya yen ti dagba. Oko e ti ku lati bi 23 years ago. Ohun lo wa n toju awon omo fun ara awon omo yen o ti dagba mo ti lowo. Iya yen wa ni lati ma so fun mi pe jeun soke. Mo fe se yawo meji meji fa awon omo mi bo ti mo bi mo se fe se. Mo wa ni kilo de. Ha. O ni gẹun soke o ni ori ohun kan oku e ti ni stroke o na ri oyan ma so wi pe lale baba lagbaja ko ni jeun
1: ah
2: wa ni kilo de ah o ni je bi gbogbo gba to fi wa ni se gbo de gbogbo bi tin lo ohun ni a wa wo si lorun nsi o na yo wa nja o fi wa wo bi ah ko da ko ni fe yawo kan o mo pa o ni bi fe se ta o mo mi fe se yawo. Se o doro to n so yen 1/100 ni ka ba riru e eyo ke laarin 100 obirin ni ko pe fun okunrin ko pe fun ihun ti be nu ki obirin kokunrin ni yawo meji po alakoko awon omo yale alakoko te kokko bi lo yen olohun le ma gboro won soke to je ko yawo ere keta lo lowo to gbo mo e soke ti o to la gbe family yen
1: mo ri bi ti kini e ti sele
2: te ba ti fe yawo ngba yen iya gbe family yen gbe niyan
1: eh
2: iwo to lohun olohun lo no ero ngbe ohun lo da wa ohun lo mo ohun to fi ti wa lo fi ni e fe yawo meji meta meri
1: eh
2: wa gbe ti oluso so lati gbe mo so oni ko so fun ohun nu bibeli eyin to ba fe yawo kan ato ni yawo meji ko so Jacob se yawo ro ga lo fe David ti yawo kan lo fe Solomon ti yawo kan lo fe gbogbo won be ko se ni to fe yawo kan ko olohun o saanu opolopo okunrin gbogbo ni to nbe so wa ri to ba ti ko pe ba ti fe yawo kan a riziki eyo kan ni oni to wa fe yawo keji olohun tun la de mi fun ko ni di mo eru nbo opolopo yen ni ko ba ti gbegbe ti olohun ma lane o daro
1: oro nla la nso lale yi oni mo ko ba to yi o ya di ka to bo hello
3: hello ma
1: eyin obirin wa wa da
3: e ma lati Abeokuta
1: e kaabo
3: hey nemi ti mo wa si ipade lati Abeokuta ohun to sele nbe ni pe mo so kini kan lojo kan nbe ma ti mo so pe oto ni asa oto ni gbe kale
1: be ni
3: oto ni eko asa oyinbo la fisi kini nkan to sele nbe ni pe iyawo kan iya ojo ale ni ki se tojo ale ni kan so lati aro ni o ti ma je die die bo ti nkan to sele nbe ni pe ki olohun fun wa lori ofe ko lo je ka boju ipade lodo obirin ta ba fe ni eyin gangan ni ya imi ti mo wa lati Abeokuta ti mo mu omo ko wa ni
1: e ka e se sa woli ise wa
3: ojire emi ni ke ba mi ran ti fi oruko yen sile mo ti send message si
1: mo ran ti

0: so e jo e je ka ma toju ara wa e da ku mo beyin ni ko ye mo beyin mo fo lohun ba beyin e je ka ma toju ara wa o se pataki oda iya to go ti dide e je ka bo si waju a nbo
1: meta e pe ati sikito emi na jo ba ni
0: mhm e da